Ena pina ki a Moni Long, Made for Me, e pelo mono ki o wapale si pina ya Amandle Brown, e mula ga Stwana Ramuradiwa. Mabini metosu ki na yule hantle huye le shume ele mutsumongo bese ke nga kamara hora ya bopedi, nana ukela adikala nenga. Sebele zungena e holo ya le sedi, ena e kitika nkwedi nyena dilemo, zima shume atsile zing amitsu itsile zing.

0: Mina ko monate sebele tsenya le sedi imetso swidula hantle ho ya le shome le metso mehlano ka mora ho ra ya bobedi mo mamedi hlokomela hletla ra metso swidula hantle ho ya mashome ya mabedi a metso mira ro a ka mora ho ra ya bobedi ke tlabe ke o shebe ke o tla taba mo no ke o tla taba tse pedi tse tharo e leng ga tse hlaeletseng ka mahetla e re tswa mafelong ana a peki a thetla ra metso swidula hantle ho ya mashome ya mabedi a metso mehlano pele re fitla ho reng ya boraro ya mabedi tla ke robo tsorna mafelo a ha wa beke a bile jwang re tla qetela taba ene metso tsungwe supileng a pele hora ya boraro hore nya bobedi ya mabedi wa tsebele tsela sedi tla ra metso tsi dula hantle ho e mashumi a mabedi a metso mhlano ka mora hora ya boraro re tla kena sehlong sa rona sa letsatsi e re di otla otle re di otla otle e hore nya o qetela ya boraro metso tsungwe mene ka mora hora e tsulo e mhlano ka mora hora ya bone re tla ke re tlotla re ba tsosa re shebe le rona ke bomang bana ba ketekang ka jeno re be re ba fe molaetsa re tla bua le dihwai metsotsong e mashome a mararo mashome a mabedi a metso robedi pele hora ya bohlano taba tsa ka mona di ntshupa re tla bua le mme le watle mothupi ke makgwebo watla ka mona ka ngeung ka mona o ruile diphoofolo ebile ke molemi wa lema re tla ba le pine monate ya mmino wa sedumedi metsotso ke mohlano pele e leshome tsholo pele hora ya bohlano re tla enka metsotso e mohlano go tlotlo mona re tla kena mafube ka jeno tshebeletso ya lesedi tlabe re le kwala lenaneo la rona hebo mamedi wa tshebeletso e kgolo ena ya lesedi ena e ketekang dilemo tse mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng ka jeno e sere e tshwere ka thata e tshwere ka thata e tshwere ka thata man
1: Tembisa le khumula lona la gaso ke 88.4 hape ke na ho SABC Plus A le sedi FM ke molelwa
0: ho fela lo jwalo le sedi FM ke molelwa ntonze di tsama ya ke di papadi papadi tsa mohopolo fatshe le tsona di akala mo mabedi ho setse ka la le shomele motsomong hona bolela hore ho setse matsatsi a leshomele motsomong a pele dithagoa mme Afrika Borwa e tla bapala le setlhopha sa Mexico hona teng Mexico ba hloleile ho tsamaya maobane ba ntse ba le teng Afrika Borwa mona ke taba tsa bona tsa divisa tse ba dumelang gore ba ka tsamaya ba ya dinaheng tse ding mathatanyana a bile mono kile ka hlaka ka sola kile hlaka sola kare ha e le mona le phatlalatsa setlhopha sa dibapadi tse mashome a makae mashome a mararo a metso mmedi ka la mashome a mabedi a motsomong ebe ka la mashome a mabedi a metso supileng go ona le re tsebisa gore na setlhopha e tla ba sefeng se yang kwa bana ba tla etsa divisa bang bana ba ntate banna e le gore jwale ga ba tsebo rena go yamang go salamang ga ba tsebo rena go yamang go salamang nako e ne ne ba tla e petetsane ga bohlokohlokohlokohloko ga bana ba ile ba etsa ditaba tseno pejana nako e sa le teng re ka be re ntse re se mathateng ana a o rileng gona fela he ba bile le kopano maobane re bone ile ba ya chechiswa hanyane ya kala ka gora ya leshome bosigo ka gora leshome bosigo ne tlamaye be qadile goreng ya borobong ga re tse borena dikato ebile difeng mono he mo mamedi fela re tla utlwa empa itse go itse he o sengjena ga ba tswa dikantoro mane he ga dikantoro di bulwa ba tlatlhe ba potlake ka lebelo le tshosang ba kopa kopanye ditaba re taba ke diloke mme ga taba diloka ke a gola mane bo goreng tsa bo pele tsa bo bobedi jalo e tla be tloge Afrika Borwa ya gona ka Mac a seco ke ka mokgwa go leng ka teng he mabedi ke tsona ditaba tse ileng tsa tlha tseno mme go bonagala ehlile bo mamang kae kae ba mina ka nkwa e le nngwe ehlile ga go monate gagolo ga go monate fela re tla ukwa taba tseno gorena gantlentle eng ke eng jalo jalo mabedi metsotso ke le shome le metso robong a pele ho hora a etsolo ka mora hora ya bobedi ka nnete a setse a le leshome le motsomong matsatsi leshome le motsomong e tla thagoa ka la leshome le motsomong wa bona e bonolo jwajwale so e kopanya ha bonolo fela go sane ke di-2 o tlabe le 10 days ebe di-3 9 days ebe di-4 8 days ebe di-5 re 7 days ebe di-6 re 6 days ere di-5 re 5 days wana ka di 7 re 5 days ka di 8 re ke 4 days ka di 9 3 days ka di 10 2 days 11 tla letsatsi e tsamatsama jalo he mabedi e mashome ya mabedi metsotso ka mora hora ya bobedi tshebeletso ke e kgolo ya lesedi ena yo ntsongwe mametsi.

Mnatu apina mabili mesosu ukiye mashume mabili amesume sana wosekenga kamra hora ya bubili pine mnatu ya Kalo. Greatest love, mnatu mkalo apina. Hakari shebe ditabahe mabili mwote harno nkantaba watenga tahakalo. Tabahe nzele sukong kiena ya bafana bafana. Kiena bafana bafana he mabili mwote ya hore. Di bilkopi so babo wana badi papadi sa mwopalo fatu wa 2026 wile wabata o fumafumana. O no nyetse ile ka nete kae kae he mo medical ba ka la go bane di visa ko ke tsona mathata me batla fihla morao nyana kwa na USA hona teng Mexico mo teng batla go itlopisetsa papadi pakeng tsa bona le setlhopha sa Mexico tsa dipapadi tsa mohope wa lefatshe wa FIFA a 2026 me batla tsama letsatsi ka mramo le batla maile ba tsama maobane batlatsa magajeno hataba diloka haratsela pele he mamedi motle intelligent abatsani tsa hore muso ni ba tshwere muso mamedi ba tswela pele ka hore batle ba kope sechaba hore ho be le khutso le khutso le khotso tabentsane mo uteng he ma Afrika Borwa a mangata e hle ba gahlano mo mamedi ma Afrika hona le ma Afrika Borwa a nenang ba sa batlengo ba reng re be hantle ba reng batho ba sa duleng mona na ya Afrika Borwa ba dula mona ba sena ditokomane tse ba dumela hore ba ka dula na ya Afrika Borwa ba tle ba gukele malapeng ba tle ba gukele malapeng mejwale he bemba muso ba rata ba e jwalo etle e etsuwe ka kgotso le khutso go seke ba le dintwa gore batho bana ba senang ditokomane ba tle ba gukele lapeng e tle ba hana megatlo medi e meraro tle hana ba ra ga ona gore ka tlo dula le batho mona re sa tse gore na ke bomang ba fihlile neng ga o tsebe le gabe ditlolo tsa molao di le teng gore na motho o ka mo fuputsa jwang wa mo tshwara jwang e bang a entse ditlolo tsa molao baneng gobane ha hona mangolo a mosupang gore a be naeng ya Afrika Borwa ke ka hohe go nang le letsholo mona le reng ka di-30 tsa kgwedi ena batho ba jwalo ba be ba gotletse dinaheng tsa bona ke ka mokgwa o taba di leng ka teng ba senang ditokomane tse ba dumelang gore ba be naheng ena ya Afrika Borwa ke tsona taba tsene he mo mamedi tseo ke neng ke re ke tle ko neletse tsona a tseepeditse tharo tseo re tswang mafelong a beke ka tsona re tswa mafelong a beke ka tsona go fela go le jalo he mo mabedi e motle mme setho sa Sentlek mosebeletsi wa Sentlek he mo mamedi Sentlek ke bana ba fanang ka ditshebeletso tsa motlakase se tshwere go bonala kae ka hana ile lokisa ho ngwa itseng ho bomabone jalo dintho tse dinga dinkasa dikhutsetse femeng a di isa a lapeng e ntse le dintho tsa feme e setsa gae jalo motho a motlhomphe yeno o tshwerwe o tshwerwe batla ke ba tlo mo fatafata dipotso jalo go tlile jwang thepa ena re tle re e fumane gaga ngwana mme e le gore thepa ena gantlentle ke ya mosebetsi mona ke yona menyenyetsi e tlhagileng eno ya mamedi botlha ka mona ka sentle ke ka mona re tla bona rona ntho di tsamaya jwa Raul Chana hai kete goba palapina ya Jazil Brothers Hole Seri FM. Waza wena, akambra mwana utanchwe zaur nama filo hawa beki apile jwa. Ula.

0: Ba be di ntetsetse o kontshetso rona mafelo ha wa beke a bile jwang hle o tla ntabolala ka mane ka ditsapsapong ka mane ka 083-284-0008 harapote potele ka mono he nna le wena ho be monate motho ke yona o temo galeng kwano lesedi dumela hle re temmele ka
1: Ngathi lifikile baba sesethembe balvo.
0: Yafikile.
1: Mina baba bakuthule mina impela sonto yami beyingiphithe kahle ngoba ngikhulile ukuthi ngiphumelele ngesontweni.
0: Oyilwa khona uyakereke.
1: Baba.
0: Ngona lo mnati.
1: Hayi, bukumnandi baba ngibusisekile.
0: Yahle.
1: Baba.
0: Kyalebwa kanithi.
1: Ngiyabonga baba sithi thank you baba.
0: Ke fikile ka balvo lesedi tumela.
2: Yela mhlolo.
0: Yela mhlombe waka.
2: Awutshilo ke tso phetse.
0: Kama hawo.
2: Awa tsela ke dipakamete masirena beke ke ke tsama dikene ka ke lo ke tsama di fitse ba ba tsama ntre le sikela mane ke le teng. Ba ngotlela letsole la a ke ke ka ntle ke fola ya la ya go tsula di le bon lati masla di tsona le letsole le bile ke ntshomo ye tsa ita butsula go.
0: Morena ka o thodi ya loka jwa.
2: Thodi ya loka wa fola ya fola principle ya le sikita go tla tsitsi ma ja gore kwa ka bo aka tsebo se tsebo ka ma ka mo mo di ya ya le afola afola ka re ka bora tsilo
0: are le bo hle mhlomphe waka
2: ya ke tsilo a re gore ja ya buta ya bo ya bo ya bo hlano
0: ya bo tsilo ya bo di ya bo hlano mara ya so tsa RQB ya u
2: ke tsa RQB ta ja tsilo
0: wa leso tsebele sekele sedi tumela hle
3: dimela ntate tsilo le kai
0: re phetse motswali lona
3: ke teng tate de ke ka hlo le hantle ka weekend mobile ke le kile tshege ke
0: ono ile ke reke
3: mobile
0: no le jwa fela
3: hlo le monate wa se ba mo rutuna bua ka nda ke tsholo a bua ka hore ke re tloele le leme ke re tloele ho bua ntse tse sa re tsamang message wo ntle kutlile kutlile nda ke tsholo mabane yai
0: Lilimi.
3: Akere ntate.
0: Lilimi.
3: Lilimi ntate, a ga go tloele go kena kena ntse tse sa o tlamang. Tlela o bua tsena le yana ga. Ha o keta o tshisa mono wa ena wa tsamaya ntse di a sinya mo ga o mane batho ba sinye hela. Yo. Ai khona. Yo.
0: Mme.
3: Ee ntate ka le bona ke tshole ke nne ke tshwatsa.
0: Mme wa ka ke lebile ha holo hle jini ke machino sike machino se jine tlhabatsane le sedi tumela hle
2: ndi ka tlhola ka ende twaka
0: re phetsele ka
2: ha o tsoge twaka bona ka tsone le ka ende tsolo ha o nna ma pelo ka de ke bududu
0: o tsere ke bududu
2: a dire ke mo kutse ka tsela ka mkhukwidi ke ka hese yo
0: hai bo ho kae mo hle
2: ka hona ka bona ka fukansi jo pota fuku dite
0: yo no kere se ba nao ba thwa modimo
2: hai ke ke tsono yo
0: ha
2: ke khone lo go bala ke nna le bogo
0: ke utlwa hantle hle ngwane so hle o tlaloka
2: hai ke ke tsolo
0: tlaloka
2: hai ka le bonde tak
0: ke le bile hle ngwane so Se monate tseno man tseno ha di monate ho ha.
4: Le di so ski dumela ke meti mina o.
0: Bana, weza la bang lefatshe le le re phelang ho lona. Lefatshe le na le re phelang ho lona, ho etsahala jwa. Motho yo. ke re ke qala mona ntwena re tle re tsebo e qeta mafelo a ka a beke ntwa di a tsamaya hantle taba ke sefuba ke se tulele ho ya krekeng ya buang taba tsena ke malebitsa ka western area o ka se munye ka mona o tabotse ke fuba o tabotse ke fuba sa mo tla sefuba ka nete a situalo ya kereke ga bo ile o bo tla o fodile ka pantse ke rena
5: he la mogana lo ga o gele kae ai ke se ba nte u sala mana ka mona ka botsabelo ka mona ai bo ne ke ga

0: ene le sande se mo dutu se sna di bola ke ga se ba ba lu ya nda zo le be ga shibella ya shibella di bola ga mamela di bola
1: a ene le tembo
0: e bo Mr Khulu ba ba ba ha sa bo ha wa
1: ene le tembo ene
0: le ne de sala ga iphumole ze fela ho le mona ta go bile mona ge ke la ho lo di re
1: bolo ene
0: le tembo
1: bolo ene le teng tate ka mokgwela le sonta ne le teng ka mokgwela le sonta re ha sitse le sedimo
2: nga phudumela Susan Maranga o tsabelo na mafelo a beke ana le hantle la ke sa gona ya kreking a pele sonta ensena ke a le boa nga phofu ke a le na go rinya bsa
1: mme ke le bile a holo se
3: nna la ntate tsholo
1: ngwaneso
3: le kae
1: bulugi
3: a o ke sme go tsena Toronto ra na mafelo a beke ntate tsholo ya qeta tse ke la isha le shaba ka mona
1: I'm going to go to the station. Mafelo a hawa abeke abile jwang ara ba potso
4: dumela titsholo bo e ka mme le feka go di pota a na mafelo a ka be yana le monnate ne ke ile baneng ha e kwa nana mo kwa lofa ga le foto tanga titsholo
1: ke le wa hlemme wa ka o nka rabi
5: hotso hotso nda titsholo
1: dadi
5: a mafelo a ka be ke abile monnate a holo ntate a
1: wa nka ga ba le
5: ne re ja dikuku ntate ne re ja dikuku ke ba re ke ma cheke Renyadi santate ka mana.
1: Dase.
5: Karitsi petsana mana.
1: Ei.
5: Santate simela, santate simela.
1: Ei.
5: Ke bo hemba ka tsena. Renyadi sa. Swara sa ka motho. Ona nguwa.
1: Le nana ke ja dikuku mona mo.
5: Ya le bo ntate tsholo ke thabiso go kwena petsana ritsi.
1: Ke le dikuku le nna mo kebelo ntate ha thupa mana ba na thabo, thabo thupa ingela ngwana la mosehlana bana. Ngwana la mosehlana bana nga nye thata. Thato ungile thato a mkhisa ka mona re tlo kwa so le me mathopa o tlwa ka jene ba mo atla mahete mona ba re officially Mrs Thopa ya ke tswa mona femeng ka mqibelo ka 6 o'clock ke ha ke mathele na ke lo ramutsa
6: dumela uti tsholo
1: yebo
6: wa le bel le kheto a Freddy foto
1: dadi
6: nama felwa ka bi ka bile monnate sontaga maobane
1: Hey.
6: Ke le ka kerekeng ba le chaile ntate mavolisto e chaile e chaile e chaile e chaile ka rantorontoro yale e chaile mavolisto tanko
1: ontsareng jwale ontsareng
3: abudisolo dimela ntate ka o kgiganda de
1: ntate ya u
3: maflawa be yega ntate ana le mono 19 ntate ka nete o shesa ntate ka nete hore mo 19 ntate solo e khule le dira hanna ke
4: 88.4 Kholo itse ntate mo ba rona le jwe be itse ntate mo ba rona le jwe ntate wa mme wa ka ya e ka nne tumo le monnate
1: nga thabane
4: monnate wa tsa di family di kopane
1: ya itse ba taba
0: e a uzolo hawa e mafelo na be ya e ka nne tha e sala motho iphumuletse sala motho iphumuletse go bide mona ke di o ya pa go ka hlanaka o bua le Master T ka mona ka botshabelo ka
1: Master mama monga phofo ba fela ka be ke abile bonate ke ne ke thewetse nna ke thabo sibaya ke ka mona ka mozolo ka mona ka mozolo e re ke bone monke yona 25 seconds re ke ho yena e ke ka tadi a di lenyane tsena di le monate re go tlwana hore na hore bua
7: khotso khotso ntate tsholo
1: dadi
7: ke tena dogara tandand le tsholo mafelo ka begin the tsholo ana a le monate ne ke thoetse ana le monate ntate tsholo
1: eh Kwalo unyametsika. Uile ga ya le papa. O ga emotina. O dile 25 seconds sa khona so o tla 25. Ke pele go tla chachanya ni kitse.
7: Na tene ke thoetse. Mm. Ana le monate ntate tsholo.
1: Mm.
7: Sna mathata ntate tsholo.
1: Ege.
7: Ke le bonde de tsholo, thank you de tsholo.
1: Mkhompi wa ka ke le bile a go lotlhe morana mpusang. Monga feme, monga feme, e motle.
8: Money money money kada bo. Le au si a qhazo.
1: Na ke hlutse. Bale a tsholo. Ke hlutse ho hlulwa. Ke le bietse. Bophelo e re kutlwe.
9: Dumela, dumela, tete tsholo. Ke sithati sebatlhe makgatlha ka monate Melodyng Visioneng. A nna mafelo a ka beke na le monate ka nnete. Olla ga o thusi ke ditsile le kgobula 89.4. Sithati sebatlhe makgatlha Melodyng Visioneng, thank you.
1: Mme ke a leboa ka nnete. Mafelo a ka bile monate ke le lapeng Pheretona Heilbron Dix Modie Mazibuko. E bona le lapeng ha re le bona ngwana magena o le mona a di lape mona ya dumela o mona a tla o tshaketse lape mana
10: o tso go tsonda ti tsholo ke di wona sanda wana ka mama fubedu
1: e dadi
10: a nna sala ke phomotse ndati tsholo sala ke le hai
1: mm
10: e ke shebeletse bolo ke shebeletse sanda ba sanda tsa di ntshwe ntle ntse ka mo hope ndati tsholo
1: e
10: ke kuze wa le sanda wana ka mama fubedu ka mona
1: o
11: sala tsholo madume mo ngaka ka mo hope ndati a nna mafelo nga be ke nana ho nna shi ho no le bududu ke bona sena chara dastrate
1: ke ba
11: ke bona sena chara dastrate ke mo shana i pirara nga ho rekisa meto
1: mm
11: ho ga le ke bona batho ba nne la majwa la ho sene to
1: ho ga
11: so mo tla ba be tema ka lwa be ke
1: ndate
11: chara tradition na ja kula
1: ndate a re nsanda o nsenkile mogope mafelong a beke a fe mafelo a beke ndate le wena a tšhika nnete dumela kgotso
12: ela monga phofu
1: ndate waka
12: ee mai mafelo a ka a beke a bile monate ai tadine le tšhabile ntse re ituletse ka ntle ka mona ee ngaka mokwena ka mona ka polata thabadimo o dithabadi maatla ke a leboa ntate
1: o no tshwere setulong tse o potolo wa jalo
12: ehe hai ke lorile a monate
1: ntate
12: danki monapo
1: ntate ke a leboa hle morenaka Jonathan Butler Many Faces sundown se nkile mohope bekeng ya mafelo ngane a beke sengene kataro e re tswang ho yona ntate wa re shashamo eitada

0: ena pina e kila otla ke malika tsa malia ringo empona jwa le tshore ke big zulu le shino mtekala o shwi asino mtekala e aba bana le angola hantle mbopo le bitsela pina ke mthulise angakhale kidikalani nam yeke amthulisa angakhale man thulisa ngwanenwa mna lele sifubemo ya lele sifubemo na kugalela sifubemo na ona o lajwa
1: siyakhala mosamfiti e gotlile e tshesa go feta pina ona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o mogolo wa setso Afrika Borwa ke ketika mmogo le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colgate Mukwevo, Mzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest, tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa 2020 na le metso supileng Phupjane, Sun City Super Bowl, lenyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ticket tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro ho ala ka 350 rand tsa so se fete ke siya khala mo Sun City hashtag sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag siya khala mo Sun City
0: metso so mabedi ke me ra ro bosekeng ka mara hora ya braro re gene mo khatlelong wa bobedi jwa le wa lenana o la rona la dikalaneng re tla ba le sloho he mo mabedi metso tsong e mashume ya mabedi a metse mhlano ka mara hora ina ya braro e tara re fitla mo her ke rutwe maikutlo a rona o reng fela taba ye metse na he mabedi motle hona le ntwe lenya e wena o ile ngwa iqala wena la ntho ye wena o ile ngwa e qala empa kae kae motho e mong ya ba sa matha ka yona mme ho so thwe ntho ke a hae fela ntho ena e qadiwe ke wena e senkuwe ke motho e mong e se ka ntho ena ke ya motho yana mme ke yena e seng a fuwa tsohle gore ke ntho a hae empa e se ya hae e qadiwe ke wena re batla gore bjetse ntho eno gore bjetse ntho eno ile wa qala ntho mona empa mamang a fitlha ho so ho bua ka yena ha o sa bua ka wena manganto manganto ha o sa bua ka yena e se fuwa motho re kwetsetse mohlala ke motho ana rata ho etsa mo fa dibapadi tsa papadi ya bola maoto mabitso ke ba reya mabitso yona le mo kileng ba reya lebitso se va parecer kai hantse di apele ya ba hotlo hatiswa ntwe ne bitswa magazine ke buka e ho botswa motho ka ba ho to ho buisana le se va parecer no ndala ba ngotsi mane ba rena le mamma ba mongotsi melila e ra uka go la re ya mamma ng le bitswa ba motho a shwelella fela monga ditaba e leng se va party Safika sa o tlolla sa ga ke a u kwa ntsele isa ntwe na kwa ha se a mothino ke a mthane monga ntwa ke yane sing eno a so ngo bona le ka re ntwa ke ha ke go le wa nkutla fela lwana u lwa ka la ntwa mono motho a fika e phamola ba le se ka re ntwa ke ha ha o sa hlella le ha nyane we
2: mara ha se ne di fela a wela se chaba se se na mo eletsi se a timela nya ka lamba sotho

wena fela o fentse o le sedi FM le shumile metsi supileng ka mora hora ya boraro ke le naneo la ditheoha dikalaneng e ntse ke shebile taba e sehloho mona e tsaetseng naheng ye nngwe mme e ka nna ya o tshwara maikutlong a bohloko hlebo mabedi utlompo o re tshwarele ha e ba taba ena e tla utlwisa bohloko ka nnete ehle e batla e hlohlo ntsha ditsebe mmenwa o bolaile bana ba hae ba babedi gobane fela molekane wa hae a itse o batla go nyala mofumadi wa bobedi bolaile bana ba hae ba babedi ha a qeta ipolaya mmenwa ka lebaka fela la gore monna wa hae o ne a sa ikemiseditse go nyala mosadi wa bobedi kale gona bana ba kena kae mona yo tlotse botlhoko ka nnete tse ntseng di etsagala lefatshe ka bophara ne ke re fela ke fete ka taba eno tle ke ka o kileng ka o tlhokomedisa gore ka nna ya o ama maikutlo tle mo mamedi petsotso ke ena e dula gantle go ya lesome le metso e robedi ka moragora ya boraro o ntse o mametse lenaneo la ditheoga dikalaneng letsholo le ukauke tshebeletsong ena e ketang dilemo tse masome a tsheletseng a metso e tsheletseng le maong sena ya hola o tla o fa ditaba motlhomong bekeng e tlang gore nabe ga re ile o keteka re ile o ketekela kae taba tsa mofuto o jalo ke a tseba bana bana beso ba tsena tsang eo tsa dipapatso bo di-marketing jalo ba tshwere tsena tsa go godisa seteišene sena go ya bathong ba tla re fa ditaba tseno ke a bolwetsa ba tla re jetsa gore na re tlo o keteka kae re potepotela kae re yang kae mme o tla tseba mo mamedi o tla tseba ka nnete le motse masome a tsheletseng a metse tsheletseng ga se mmemphe papa ka nnete o le ka fufulelo fufuletse gore batho ba tlile mo nako etsa nnete go se itswe ka thata e ka thata ka thata re tshwere ka checkase o na le ka mona ka USA mafelong ana beke ke bua ka Dr. Rebecca Malope a tsama le Sipho Makabane the big fish o na o tla tsona tsena a le moseo mawatle kwana Rebecca Malope bana doc

Hona di otla tjena ka bona ka bo Birmingham Dr. Rebecca Malope me bile ke a hlokomela hore fofane sa bona se tla fitla OR Tambo ka hore a bone hona jwale je hona jwale je hona jwale se tla tura bona tsama le sipho makaba ba ile ka mo seo mabatle ka mo e ba ile ba potulwa bana mana to ha hlaula ka nako engwe ya eish bana ba pota ba thewa ka mana ka bdoha ka mana ka bdoha ga mkhota ba dileng ka teng e dula hantle ho ye mashumi a mabedi a mosemehlano metsotso mo mamedi ka mora hora ya boraro setlhoo sa rona se re go na le ntho e ileng wa e qala bophelong yabe fitlha ya phamolwa ke motho e mongwe jale go sosheuwe motho ane ka re ke yena monga taba mpa taba e le ya gago ke ntho ena ileng wa e qala ke ntho ena ileng wa mogopolo o bileng wa o etsa ka kelelong ya gago wa o bua le motho mang mang a fitlang ka ntho jale go se o bua ene empa taba e le ya gago mogopolo e le wa gago a gore jwe tse ke fenta ba ene mo mamedi wa tshebeletso ya le sedi ara go ngolo kopa kopanya le babedi le bararo le bane le kopa kopanya le tsore ka thata motho a tlile hela bana tlongwane ke re kopane hona le ntho ke ena ke ena hela ba sa di tlongwane re kopane ntho ke ena ke ena ke ena a ga phe papa we e mile re tle re bue le babedi ile le babedi hela motho a modimo na le ntwe tsena ntse ke na le mohopolo o tsena ke batla etsa tsena le tsena a motho a nong kile ntwe no sa matha ga ena o so thi e ga re ke a ha empaele a hao e kile a tsa la ntwe la bo pilo mba ha e mabedi a gore letse tse tsebeletso ya le sedi go rotla man ho tsap tsap 0832840008 ang fela ga mo rapalisa e peshu ra ke na tabentsi e tada Barashalo, Monati. Shalom.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Ba be metsotso ke na dilo hantle o e mashumi a mabedi a metso mene pele re fihla horeng ya bone le ka lutsa ntwenye nyana ka kwano ka ntwenye nyana tsina ntwenye nyana ntwenye nyana ke le ka lutsa daba mona o ke a bona go na ke le ka tobetsa kae ba utlwa he ya da se ke tsena nthoza ka dilukile he mo mamedi le ke di batla mona mo ke tla me ho tle di fihle teng mhm Uma bedi be o tsiba hantle re o thebetse mamma ntse ke ipolela go ke tshola lo ka oke ntse ke ipolela go ke tshola lo ka oke ha ke se bua le ndira ya le ndira ya har ke ne tabi nyina e o ke bua nge mo mamedi har tlwele ho kopela se re fitile ho kopela ka nete kwana fitile mono se re le tabeng ena se hlo ile wa qala ntho ya phamolwa ke motho o so shebu yena e kare ntho ke ya ha ya thi ntho ke ya ha ni mate mathu ba ba ba phamola ntho ya motho mona ba ba le ka yo e fitile ba qake pele mane e ba etsetse mpipetsi ba gokela morao gale ba ba matswa tronko ba ba mantse ba le tronko ga ke bua lona ba ba matla ya tronko ba nke ntho ya motho ba e fetole ba wa tsiba keng pampiri tsena ke tsaka motho ena e nthena ke yaka ena shebang mona te a utswitse ntho ya motho ba leile ka yona ka nnete o le o paqama kwana kapa o ntse a paqame e mong ga re bua lwena tjena ga e ba o ntse o utswa ntho tsa batho mono tse ba batla o paqamisa utswe ntho tse dingwe ba diregistara kwana gore ke yaka ntho wa opolo ile a e tsalang ka lebitso le la Bafana Bafana motho a ile a leng ka lekeng ya mane a ba fitlha a lengodisa mane e bala gage o koba sebedisa ntho yo motho a e ngodisitseng gwana ebile a e lefeleletse wena yo o jesa ka mane bonana o tla phonyiwa fela le gale ga e sebetse jalo na le monna a ileng a ngodisa lebitso bona gate a mabela gere a re potipotise mona a re potipotise jale go jalo fela bophelong ntho tse e seng tsa gago ga setsa gago ntho a e se ya gago a se ya gago man ga re yeng hemamedi re ya setlhogong ga re ye dikopong re ya setlhogong gona jale go batlala setlhogo tle pele ke tswa ita eno ke Chanti Savage for your love.

0: Malaika tshebeletsong ya lesedi melodi e mehlano ka morago ra ya bone re kena go bana ba golang ka jeno
1: lesedi FM a ke mole
0: ebile re a batsosa ebile re a batsosa he mo mabedi a reetse taba tsa mofuta o jwalatlhego tlhoobe monate re utlwa re na batho bana ke bomang batho bana ke bomang ke bana batho bana batho bana ke mang ke bana batho bana LSDT banna be ke enepa banna ntse ke etsa tsetsholo re ke bona re ke bona ona ke enepa ke tsholo ka re ke tlo e fosa kannete ke tsholo ka re ke tlo e fosa ntwe re ke bona ke etsa tsena ona ebe a ke enepe na alright ke o he ke enepile ntho tsa ka di ntsamaele ga monate lesedi
2: mongaphofo dumela se
0: kgotso
2: o tshetse jwang
0: ga monate mmele kae
2: a ka mogau
0: eyatlhe
2: o bua le nne mmini mona Kroonstad Maokeng
0: mme
2: ee ne ke kopa go etsetsa batho ba na letsatsi ba golang moradi wa ka matsibulo a nna mosokwane wa gola ka sheko ke re a gole a bone tse ding tse ngata ke mathelemane sebokeng ke re ausiwa katlhe ke ngwetsi yesu le a e se e leng kgono yena ke ouma matseko sesedinyana wa gola ka sheko ke re dikeledi seripe ke ngwana mogaisane wa ka mona wa gola le ena ke re mahlonono go bona ba bone tse ding tse ngata ke a leboga monga phofo letsatsi le mona a te a kereng
0: ke lebile tlheme wa ka lesedi dumela
3: ntate tsholo le kae
0: re phetse le kae
3: ke teng tshokome mangaka ka mona ka parkest ntate tsholo ke tsofe bana ba bararo ke tsosa mamotena ka meatšhone matebelele a nyamikrante mafuntha ka thobosa ntate tsholo ke a leboga boletsatsi nnateja
0: mekwa kahle lesedi
3: tatele kae ntate tsholo
0: monate
3: ke mokgono scouti vasfone mona tlhe ntate tsholo
0: kgono
3: ga kontsofetse tumo belebese stak sprat sekong jalo maanene o ntsofetse charles mokoma renkeng ya ditaxi moo o ye o lo ntsofetsa ele ka vasfone public ha batsose ke mantaga bana ba ba emetse ke a leboa ntate tsholo letshwage le monate tanki bae
0: mme ke a leboa dumela tlhe
4: dumela ntate tsholo
0: mme
4: a monate le ka ntate tsholo
0: monate mme waka
4: ye le dile ya matsididi ntate tsholo a kore ke tsose bruce dilatlhwane matsididi o dula belfontein ke tsose matlakalankosi o dula okny ke tetele ka mokgotsi wa ka dikeledi magate dula phomolong ya nemane tanke tete tsholo ba tsoge ke bile ya matsibedi
0: mme ke lebile gagolotlhe
5: kgotso ntsate tsholo ka shekolo ena gogola nna matshukolo mosia ka bona ka diuru tanke ntate
0: ke lebile gagolotlhe mme waka ke lebile ka nnete ke lebile hona ho ke lebile hona ho hona hona ho
6: dumelang abdi tsholo
0: kgotso
6: ke matshepiso ka gona ka ntlha lentle ge ke tsose bana ba latelang ke tsosa motshedisi mofokeng ke tsose dudu ka divatone ke tsose ba moqebelo ka peterestine ba tsoswa ke matshepiso ka mona ka ntlha lentle ke re ba tswe ba phatsime ba ba ya tsholo
0: mme ke lebile tlhe
7: Mela ntate tsholo.
0: Ngwaneso.
7: Ha ke se lewa. Ka lu ma Toronto. Ba mo ka mpumala. Ba metse ka 88.4. Ntate tsholo. Ke mpumi le mpumelelo ke ma twinsi batho bano ke barabaka. E be se ba ntlantla. E be se ba themba. Ke ra ba tswe ba. Tango. Ke se lewa lu ma Toronto ntate tsholo.
0: Ei, o tinyetsa o di mo motiana, ha? Seri. Khots.
8: Wareng tate tsholo.
0: Re teng ngwane selega.
8: A ka buyelo papa the champion the number 1.
0: Ola.
8: Wa tsiba ntate tsholo gore kire au si streak mo ka matatiela tswe. Ke go tshidika mo ka sebokeng. re ke qetela ka tshoke mokati Israel ke machalano wa ka mona matebeleng ya khona di ntorontoro ngwana mme o di mulfatse bula mametse radio mthakolo ke ra mamele ngwana mme ba radio ke ne fanang ka tshohle tse di tlhoka ngwana mme ke a leboa ke a leboa ntete tsholo
0: ngwana se ke le bula ho lohle batho ke bana ba ba bedi ba hola ka jeno ke madika mokoni a tsholo ke mokwena madika mokwena le tebo mokwena ba kapetsana reits ba kopela ke Nomvula Maziboko o kapetsana le yena hulang hle bana ba ntate le huleng ha monnati hle le huleng ha monnati ha monnati ha monnati
9: # ga batswe batho ntate se go tsolka ya monnati se bi jam tshe plus ntse ba tle go ba tsa thola ba latela nikolo se botla tsi party ka mana ka thimbisa ke tso setha ba la ka ban ka tlerens ke qetelle ka le kuntu mo khomta ka bona ka mhloko mo re tlhomo le mme ke ga tlhokile thank you mo phofo
0: mo tlhompe wa ka
10: eh mo nga phofo mo nga phofo
0: nade
10: dumela ke tsosa be re mo fukeng ka mara ka khomete papi thama ka mara ka dalmasi kopano kopano go thatso ka mona ka khomete ke magubula ndlala ke magubula ndlala ka mona ka dalside ke a lebuwa ntate tsholo
0: Mohlomphe wa ka ke le bile a holohle morana mpusang ya monki yona he ya manga feme.
11: E go tsena le tsholo.
0: Dadi.
11: Ke to sa mfumari wa ka male bo tshabela. Ke ponyane swa tana.
0: Ege.
11: Ke a tswala ga tlaka. Ke re si ka ke se batle magetsa mane ke vijina melori ka tele. Kana ni shiba bo tafile mo tshutane ka 65 tango
0: ndate go aka ke le wa hle mhlomphe wa ka monga feme
12: dumela ptshula monga phofu le kae
0: re te monga feme
12: ke ma re putresteng mo mo bitu ke rata o tsa bana ba latelang ke rata o tsa mama mo ma fahla ntata mshanyana mo fikeng George tsikiso ba mo tsiba ka ntate kwetse ka hona ka mo ka petresteng mama fedu ke tsosa ragadi wa mushanyana mma wa na mafahla mofukeng tupsi ka hona ka mo ka petresteng mama fedu la usma ba le mokwene ke re ba be letsatsi le monate wena mongaphofu o be letsatsi le monate ke itebohela danko
0: me ke le wile haholo ka nnete ke le wile haholo motho ke yona dumela
13: ndade zulo dumela le ngwana morena
0: morena mpusa
13: bana go bala mela la ha tshimo na pele dzimu dadi ma fama tsambi ke di tsole fane bana go go tsana ja fama nga mana ka kwa ka mana ntate tsolo go nna tsela mbona ba tla tsusa la pala ka mana ka kwa ka mana la mahlanti ya mo tshimo no ha tshimo na tsa go bala yena mona ke mawini ke mahlanti ke bana ba ha tso ba 1013 bana ba di papatele ka bana ba tso tswane kantle ka mona go hobi ntate tsholo go hobi o maduku ka gafakwa tseana banna ka gare ka nna la gatea letswa ntate tsholo go hobi tle o podipodi ka ukwa e ntate ke le boidia ke tshwa a bere ke kwatele ka ntlena koloi tsa bapolisa di atla ka mona
0: dumedisa banna bana ba dipapatlele
13: ntate dumela
0: ntate dumela banna ba dipapatlele thulano tshama le phuthuma ndino hambo utlwa mamela, utwa. Utwa.

0: mo mamedi a ke utumedise mo rutinga ka mushwadi ba ya utumedisa re kopane ho seng hona buka ke a mo profeta Ezekiel gaolo ke a mashuma mararo le metso e supileng dimana ke a le shume le metso mine ke tla kenya moya wa ka holona le tle le phele ke tla le busetsa naheng ya lona le tla tseba hobane ke nna Jehova ke boletseng ho ke o etsa ho rialo Jehova o mamedi re kopana o seng hona re le ka hara phula ya masapo a omeletseng re kopana o seng hona le batho ba reng ka baka la ditsietsi tse ba aparetseng lefatsheng lena ho fedile re kopana ka hara phula ya masapo a omeletseng re fumana tshepiso ye ntjha e tswang ho Modimo mme ke tla kenya moya wa ka ho lona le tle le phele ke tla le busetsa naheng ya lona mme le tla tseba hobane ke nna Jehova ke boletseng ho ke o etsang ho rialo Jehova bangodi ba testamente ya kgale ba sebedisa mantswe a reng mosa wa Modimo ke mosa o ikgethileng o re ke keng ra ba ra o tshwantshwa le mosa wa mang kapa mang mosa wa Modimo ke o ntsha motho le ka hara serapa sa masapo a omeletseng o mo kenye hape bophelong bo botjha e leng bophelo ba kgalalelo dumelle momamedi ke bue le wena o seng hona ke rata ho bua le wena ya dutseng o felletswe ke tshepo ke rata ho bua le wena ya mahlomoleng ke rata ho bua le wena ya sulafalletsweng ke bophelo utlwa seo Modimo a se buang tshebeletsong ena ha o le jwalo eya moprofeta wa ka mme o fihle o re ho bana ba a ka bonang ke se ke tla phetla mabitla a lona ke le nyolle mabitleng a lona enwa Modimo ha bontsha mosa wa hae o kena le ka hara phula eo bophelo bo leng siyo a budulele moya wa hae masapo a sisinye enwa Modimo eo re mo tshepileng o kena ka hara phula eo re reng bophelo ha bo salelo a phedise le malapo a seng a shwele enwa Modimo ke Modimo eo reng ha o ama ka mosa wa hae o phahame jwalo ka Ezekiele wa maloba enwa Modimo ke eo reng ha a kenya diatla tsa hae ka hara bophelo ba hao bo sisinyehe le ha bone bo se bo fedile enwa Modimo ke Modimo ya o reng ha a hweletsa a le tabernakeleng ya hae mamati a kwetsweng a bulehe enwa Modimo ke eo reng ha a hweletsa a le tabernakeleng ya hae bophelo bo se bo fedile ka re wena ebe bophelo bo ya kgutla mmele wa hao o fumantshwa matla matjha nalo hena ka hara phula ya masapo a omeletseng enwa Modimo ke Modimo ya tsosang le bafu ngalong tsa mabitla enwa Modimo ke Modimo ya re fa matla le ha re fokola tshebeletso ye yeo memela ho yena o seng hona ho qala letsatsi lena ha mmoho le yena ka Kreste morena wa rona amen
1: Murutinga ka moshadiba ra le bontate mabedi ho raki ya bohlano ha o le jwa lo he re fetela lana no la makumane ra bosana Roger Madie.

Mamedi ha re di phethele tsena tsa ora ya bohlano ka tsema nanga le bo emo ba le hodimo bo ka lebelwang ka jeno ho botolo ha le na ha re qala jolo ka province ya Gauteng mo telo di mo le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole fela ho futhumale e ka le bo ya Mpumalanga le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole fela ho futhumale ka lo felt ka pula e bobebe no first lo di mo le tla hla ka o phole ntle le bona le tla kwela ka o kgetha dibaka thapama ha le province ya Free State lo di mo le tla hla ka o phole no friend Cape le tla hla ka o phole ntle le bona ho tla futhumala ka lebo ya botshabela thapama Western Cape o tla ba le mohudi o seng hona dikarolong tse ka borwa ntle le mona le dumo le tla hlakame o phole karolo e ka botshabela province ya Eastern Cape o tla ba le mohudi o seng hona ka ditlhabeng ntle le mona le dumo le tla kwaela o futhumale fela foke moya o matla haufi le mabopo re phetheletswa le ka province ya KwaZulu-Natal mo teng le dumo le tla kwaela ka go kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a itjadileng a di a dumo le pula e bobebe dikarolong tse ka lebo ya botshabela Mamedi di fela mona ha tsena tse qalang letsatsi le ntsa hora ya bohlano ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya botshelela ke khutlela wena ga bosana madiehe ha mmoho le moifo.

Kale bida holo musiwa tshe u ka ditaba tse o tse ya karetsang tsa ho raya bohlano o tla boela khutla pe o renyane bo selela o tla tla hlaba malotsana ka tsentseng di etsa la khutlong tse nne tsa lefatshe ke manta ka jeno beke ngwelene u dimu ya phupjani e hlola letsatsi mme mohlophisi wa lena neo ke se gametse mo ile ba hlaisi ba lona ke naka mo loyi mo ho le rape o mo kwena steli mutsatebe ke ena tsoreng ga so tsa bonete ba go tsohle di fitla wena ka botlolowa na yo ke tla go ba molomo mo ifo la ka le bitso ke rabo sana ma diehe ga tse dinge mo medu seng hona ha ka jeno tseo go tla go fa tsona le na la makumane mo na lmane mo tla tsa mo president wa na ha Paul Mashatile o leto la simuso na henya India mo ga ga tse ding e leng o tlisa maqhama pakeng tsa naga tsena tse pedi ka tsana le nalane le o lekola nalane ya tsona ya nako e telele botsamaisi ba khampani ya dibese masepaleng wa toropo ya Johannesburg e leng Metrobus bo nkile qeta go fokotsa ditshebeletso tsa bona tsa dipalangwang tsa dibese go tloga ka jeno go latela go nyoloa ga theko ya mafura baai ba dibaka tsa magaeng profenseng ya Eastern Cape ba re ba tshegetsa mogato wa o thibelwa ga melata e nageng e na ntle le molao tsena le tse dinge mamedi ke tsona tse o ka tlamelang go imamelela tsona ga di feleletse go lena la makumane a mona le mane go seng go na ka jeno ka o sentse ke re dula le rona gore o tlo ithuele tsebo e sa feleng.

0: edula hantle ho e robedi le skoto mamedi metsotso ka morao ra ena ya bohlano me ha re thagola la o senga ka jeno mana re botsa maisi ba kampani ya dibese masipale ngwa tropo ya Johannesburg ya province ya Gauteng e le Metrobus bonkile qeto ho fokotsa ditshebeletso tsa bona tsa dipalangwa tsa dibese ho tloha ka jeno ho latela ho nyoloha theko ya mafura. Mosebetsi mmoho le rona e leng Rapeo Mokoena o buisane le moelli wa khampani ena ya Metrobus Tshepo Nathan le o batla ho tseba bona e be ke hobaneng ba fihletse qeto ena.
1: Ntate Nathan, na e be ke hobaneng ha le fihlelletse qeto ena ya hore le fokotse ditshebeletso tsa lona tsa dibese ka ho qolla ka lebaka la ho nyoloha ha ditheko tsa diesel?
2: Ntate, re lebohile haholo ka monyetla o re fang ona hore re hlalosetse bapalami ba rona hore re fitlhelle qetong ena e re nkileng mabaka e ne e leng. Baka le leholo ke hore hlwahlwa ya hore re boloke dibese tsa rona di le tseleng e phahame ka tsela e makatsang ka mabaka a haholo geopolitics which have very little to do le South Africa fela di a re ama. Re rata ho kopa tshwarelo haholo ho bapalami ba rona hore re ba tsebisitse nako e ntse ntse e fedile ke hobane fela re ne re leka ho fumana ditsela tsa hore qeto ena e se ka ba affecta haholo.
1: Na ebe ke dibaka difeng ho potola le masipala wa toropo ya Johannesburg tse tlang angwa ke qeto ena ya lona ya ho fokotsa ditshebeletso tsa lona tsa dipalangwane tsa dibese?
2: Dibaka tse tlo amehang re di ntshitse ho di-socials kaofela ra di hlalosa di ngata haholo hore nka di bua ho wena mona ka nako e nyane o re nang le yona. Fela re di ntshitse kaofela bapalami ba rona ba ka di fumana ho di-social platforms tsa rona kaofela bo Instagram ntho tse jwalo re di kentse kaofela le dinako tse amehang.
1: Theko ya mafura e lebelletswe ho nyoloha hape kgweding ena ya Phupjane. Na ebe sena se hlalosa hore le tlo beela le tswella pele hape ka ho fokotsa ditshebeletso tsa lona tsa dipalangwane tsa dibese?
2: Ho nyoloha ha theko ya mafura ke le leng la lebaka le leholo le entseng hore re fihlelle qetong eo re nkileng. Re a tshepa ngwaneso ka hohle hore re tla kgona hore di changes re di etsang hona jwale e be e le hore ke tsona fela re tshepa hore re tla kgona ho boloka tshebeletso e le mo e leng teng hona jwale. Fela ha maemo a fetoha re tla tsebisa bapalami ba rona ka nako hore qeto e nngwe re tla e nkang ke efe.
1: Na ebe bapalami ba lona ba Metrobus ba ka bona maemo a kgutlela spreading hape e bang khampani e se e fitlheletse botsitso lehlakoreng la yona la ditšhelete?
2: Eno ke tshepo ya rona re le batsamaisi ba Metrobus gore maemo a tla kgutlela sekeng ka nako e sa fediseng pelo gore re tsebe go kgutlisetsa ditshebeletso ka mokgo bapalami ba rona ba di tlwaetseng ka teng.
0: Mamedi eo he ebile puisano ebileng pakeng tsa mosebetsi mmoho e leng Rapeo Mokoena mo teng a neng a buisana jalo le moelli wa khampani ya dipalangwane tsa dibese tsa Metrobus masipaleng wa tropo ya Johannesburg e leng ntate Tshepo Nathan Sena. Se re beha hantle metsotsong e leshome le metso e mmedi jwale mamedi ka moraora ena ya bohlano. Re tlotla re kena ho dintlha tse tlaeletseng he mamedi. Ga tse ding tse re tlang ho tsepamisa maikutlo tsona ke ntlha ena emanang le setlhopha sa naha sa bolo sa Bafana Bafana se ileng sa hloleha ho tsamaya maobane ho leba dipapading tsane tsa Mohope ya Lefatshe. Ho latela mathata a ileng a tlalewa a le teng mabapi le hore tse ding tsa dibapadi di ne so ka di fumantshwa di-visa tsa tsona. Tsa morao tse hlaloseng a sehlopha sena sa Bafana Bafana se tla tsamaya ka jeno ho leba mane dipapading tsa Mohope wa Lefatshe tse tlang ho bapallwa dinaheng tse kopanetsweng Mexico, Canada, Egastana le naha ya America. Letona le ikarabellang lefapheng la dipapadi naheng ena Gaitan McKenzie o ile a dula safa molaleng e le mo a neng a batlago e ho fumane le tharollo phepetsong eo e amanang le taba ya gore dibapadi di ile tsa hloleha kapa setlhopha se ile sa hloleha go tsamaya letsatsing lane la mabadi. Ke yone gentlha e mamedi, re tla ke go fe maikutlo go tlhagise maikutlo le go yona. Athe engwe ke ena e amanang le bapalami ba dibese tsa Metrobus mane Johannesburg, mo go tla lewang gore ba ile go thefulega gagolo go latela go fokotswa ga maeto a dibese ka gare go Johannesburg tseo tsa Metrobus. Sena ke ka lebaka la goba company eno ya dibese e itse kapo e tlhalositse ga e tla fokotsa palo kapo metsamao ya dibese tsa yona go latela go phagama go ntseng go eketseya ga theko ya diesele. Ka nako e fetileng Metrobus e ile ya tlhalosa gore ga e sa fumantshwa tsheetso ya ditšhelete eo ba neng ba e fumantshwa ka nako e fetileng, e leng se ileng sa bonala se baka phepetso e kgolo go bona. Mme sena se tla le slo ama golo bapalami ba sebedisang dibese tseo tsa Metrobus, gagolo-golo batho ba lebang mesebetsing, baithuti ba lebang dikolong tse fapaneng le ba bangwe ba batho ka go Johannesburg ba neng ba leba dibakeng tse fapaneng ba neng ba sebedisa tsona dibese tseo. Nomoro tsa mogala mamedi tse o tlang go fumana go tsona ke tsa 086 000 3084 086 000 3084, kapa o ka romelela molaetsa wa gago go WhatsApp ya rona ya 071 846 0740 empa he pele e re fetise gona.
3: Maikutlo a latelang ke a bamamedi, mme Lesedi FM kapa SABC News ga ena kabelo.
0: Sentse re na le mamedi wa pele yana ke Ntate Mabena o letsa le ka mane ka Botshabelo. Ntate Mabena kgotso.
4: Re kae rabo?
0: Re teng le kae mhlomphe wa ka?
4: Ha re teng ke nna ke batla go bua ka ena ya go tlholeya go tsama ga bafana ba fana go ya kwana Mexico le re emela. So that ke kwa borokong thusela tsa gore o pula le Sundowns buletselang ka yona ga ke tsebe ka nnete safa itsa mare letona e le ntse gantle la dula ntho safa molaleng gore kante ba kgone go rarolola bothata bone ka prayer. Ga re ka bona fela ba tsorame man Mexico kante re ka tlhabagolo fela ke lebude rabo.
0: Re lebile golo Ntate Mabena, re fetela tueleng re kopana le Ntate Skema. Ntate Skema kgotso.
5: Ntate Rapsana, ya bona sentse re tlala ka mathata re fulea go tsamaya. Ntate Rapsana, nke ne ka re bakela mathata a golo ba matsatsi a seng a setsise le matsatsinyana a mabedinyana a mararo nane ka di-11 re ya bapala e tla re fa mathata ke ba lokolole dintho dinto di tsamaya gantle. Ntate Rapsana, gobane ne ntse o tsebala re tlo tsamaya ntlho tse ne ka be gale di tlhophisitswe. Ntate Rapsana, ga diphoso ga di lokiswe re tlwele mathata. Ntate Rapsana, ke kebola sebodisa ka bekutlwaetse o be letsatsi le mnate la kasheno, ke kebola sebodisaka.
0: Ba lebola golo Ntate Skema, re fetela madikgetlha re kopana le Ntate Madoda. Ntate Madoda kgotsa.
6: Ntate Madi ko hlomphile motswadi ma Afrika Borwa matla dumelang. Ntate wa ka le na ke tabeng ena ya sehlopha sa naga kore dintho tse ding di a makatsa. Ntate wa ka, ga sehlopha sa rona kapa sehlopha sa rona tlamele ditswe special sa naga re ekebile gore ba ya moping wa lefatshe mo tsejiwe le dibapadi tse ba tswang jalo wa makatsa gore ba tlhoke divisa ntho tse kang tseno kapa go be na le ntho e kang e tsala ga re setlhopheng. O na le motho e se ya sa etseng mosebetso ya tlameleng go fuputswa, motho ya sa etseng mosebetso o tlamela belo ka thoko ba sentse re senyetswe gape ke letsatsi la go finyelela kwano bane ba tlamele ba palame le go palama mono ba lo finyela kwana re tse le bodulo bo jwa mono gore tlhopha sa rona sa nna ona le motho ya sa etseng mosebetsi wa ka nnete motho ya jwalo o belwa ka thoko. Ke a leboa gobane o bolaya na. Ke a leboa Ntate wa ka.
0: Ba lebile golo Ntate Madoda. Re tla kwano Bloemfontein re kopana le Ntate Edmond. Ntate Edmond kgotso.
7: Fa o tsena lele kae?
0: Re tsena kae mhlomphe wa ka.
7: Amonadi. Mike ne di bua tsena ya o fumela go tsamaya o fana bafana ena. So I ke le le taba e e sa bitseng ha o lo ga metse go go jwa ipotse ona e sa fa e e se bitse ga mo lo e se ka taba le ka lo kisa taba ta bona o fana fana e khone go tama e ka nako ga metse ya le go bona
0: ga le bila holo. Ntate Edmond re fetela tsia me bir go pana le Ntate Modise. Ntate Modise kgotsa kgotsa Ntate Modise
8: kgotsa le ga Ntate Gorma di
0: re tlo le ga mhlomphe wa ka
8: Ntate ho ya ba fana ba fana botsa maisi bane mo no go bafana ba fana hona le batho ba ka setlhogong ha e le gore maeto a teng ba tlamehang ba tsamaye pele ba lokise dintho tsa setlhopha bona mosebetsi wa bona keng hantle hantle ntate ha ke ba lokise ntho tsa setlhopha ka nako ntate batho bana ba duelela naga ntate go seke gatlhaatse dingwa gatlhaela ka le botlhaswa ntate ke a kopa ke maikutlo aka
0: Mele wile aholo ntate modise ele shemele mitso e re bonja le mamedi mitso tso ka morao ra ena ya bohlano re pele he re tlhonka manga maikutlo re fete ka mona
9: di scrum half di hloka di fly half Fineberg Mngomezulu o hloka balance mme se hloka sa mabokoboko se hloka sia mme se tini se seng le se seng se hloka AfriSam cement di dubile mmoho ka motswako o matla wa samente ya boleng bo tshetjwang re bahludi Reka mikotla e mehlano kapa ho feta ya AfriSam Cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa ho ba le di Springbok. Mmoho le dikete tsa di-voucher tsa ho aha. AfriSam. Batshehetsi ba motlotlo ba di Springbok. Ho na le dipehelo.
10: Psst. Hela bomme. Ke na le lekunutu.
11: Buela tlase.
10: Reka di super soft fleece baby grows di fika ba di fise pedi ka 200 rand. Sa ho tloha ho 0 ho ya ho 18 months. O boloka 39.90.
11: Di taba tse monate.
10: Ha ho se bonojana ho feta Ackermans super soft fleece baby grows. Reka tse pedi ka 200 rand. O boloka 39.90.
11: Haibo, butle. O re ke boloke 39.90.
10: Buela fatshe.
11: Oh, tshwarelo.
10: Reka ka account ka pa ka layby. Ha Ackermans fela. Ho di thosa plus more fela.
0: Mashume amabedi ya metsotso mamedi ka morao ra ena ya botshelela hontse mametsi ya botlhano hontse mametsi le naneo la makumane mona le mane re he re tswele pele ka onka amang a maikutlo ba mamedi re fetele ho di WhatsApp tsa rona.
12: Dumela ntate, ai ke kena ho ena ya ho nyoloha ha ditheko tsa mafura sebakeng sa dipalangwang ho nyoloha le tsona ka di-price tsa tsona. Hai ho tlo thefula moruo ho thefule basebetsi ka nnete ho bane jwale le di chelete ha di nyuluetsa mosebetsi kore re tlo iphumana fela jwale re sebeletsa tsela ho palama fela malapa tlo thefulea mme mamolo e ka mona ka dipilaneng ho pause
13: da go ja a kumelise lo shwa ka mona ke captain Parker ka bona ngwaneso A tabe na bafana ne ke tabe engwe ya le loge. E se sekulisa empa hena go sa le tengwane so wa etsala go kere. Di nthudi etsala tsena o go bone he go gana. Ba tlhola go tsama ka taba ba ba ba sina di bi se empa ba ga bona no tsena. Ke to bona ntwa go e mona South Africa bo. Ba tlhola le me di visa ba sina ba ikene la mna di tshe mo la ba di pampiri ma go na tabe le go sekulisa pampiri mo re tsamanti. Ba mona na ba tsa ba ka ba kena di fofa di ba kene ba ka pa go thutsa bona di entse ha di sa itswa ha ba tsa mai mara ba tswa kena mona na ha o kotwa o tswa ba ba tswa no go se phoso ya bona phoso ke ke mmuso wa rona o sa ba tloetsa nye msebitsi go re thutsa mona na magadi ya makatsa thank you o mogosi
14: ntate moya wa ja ntate moya wa na mmuso o buthata wa bontsha la mmuso o buthata o kibuang ka ona ka mehla le matsatsi o mathateng go nyoloha ha theko e ya mafureo go tlo re kenya mathateng go fetisisa gobane ga re thola re sheba dintho di ya nyoloha ntho ngwe le ngwe ya nyoloha gore mathateng
15: Ntate Roger Maduma ka nnete sa fa e unprofessional ho tlamehile bashimane ba tsamaile maobane ba fihla ka nako ka nnete ho ntlo hlakile hore mo South Africa ga tlhoka ho tshentsha boetapele ba safa re kenye batho ba tshwanang le bo Lucas Gade ba tla tsamaisa bolo hantle ke a lebo ntate Roger Fusima Pakisa Botshabelo
0: ha re boele gape re kgutlele megaleng ya bamamedi re fetela Kimberley re kopana le ntate Rantheba ntate Rantheba kgotso
16: a ke le ka ntate Ramsora
0: re tle le ka mhlomphe waka
16: I'm not. Now, if you know your division, if I in my car and the Ralph and I was given by Father Bafana, but to the Batibati Boko Hana Batuchaman. Lava Satina, this is for passing to the Totama, and a bunch of Batuchama. The Roma Gatai did not eat up about Honacha Macabana, but the Paritavana, a couple of bona, the Tigna staff, the Visa Bichahank. So I want to look at Ascaborama, Chibi Chorna, and maybe I'm from the way to the application. ibaka ile morao ka ba kana hore ne ka kaona le mathata ba tloe ba re mtshuba ba tsile tshitse bona empa ke ne ba tla gona tsamana go ntse yenta tsa tsana mara ba ke ba le tshita bena di tshitse yena ba tla tsana ke le bu
0: ba le bila holo ndate rante ba re fetela lently re kopana le ndate se bo fi ndate se bo fi khotsa
17: tsara maria go tsore mo tso ga ba
0: mohlomphei
17: tsara maria ne ke ba tla go tla o yena ba fana ba fana ha nna ka tsena gobane na nna e tsala o sundown tsena se botlhokwa se re lokelang go se etsa gore ba tlotlisela ke letsatsi ga re beng pele sekotlolong ba tla tsamaya ka jeno se e leng botlhokwa kore motho a tlamehile go etsa mosebetsi a tswele pele a etse mosebetsi a ke tlo ena metro bus moramadiaum ga o lla di-bus dibese batho ba di-taxi ba tlalela ga kae gobane batho ba di-taxi nneteng tsa ba re ba nyolwa ba latlhelatlhela a nyane and o tse ba bona taxi tsa bona di a jowa ntlha bobedi kore se e leng botlhokwa kore metro bus e kgona go sia bapalami ba bona ga ke nagane gore lela ka taba ya petrol kapo diesel e sia bapalami ba bona bapalami ba bona ba tlhonkiwa keng and ga dibese di-taxi di tsena fa petro wa bothata ke a leboa moramadiaa
0: go lebile golo ntate sebofi re fetelela qwaqwa re kopana le ntate letshela ntate letshela kgotsa
18: ntate rabosana le kae sekodisaka
0: re fetelele kae mhlomphe waka
18: ntate rabosana mona ntlheng ya safa go bonagala tsamaiso ya teng e fokola ngwanam ga o gopola ke nagana gore safa go tla batla e kgale iwe batho ba batšha ba tla etsa mosebetsi ntseng e leng bona batšha ga o gopola ka taba ya tebo mokwena o la thola yellow card a ne a tlameya go etsa mosebetsi ga a ka ba etsa mosebetsi o le a bapala so go a bonagala gore le gona jalo o dileya go a ditisa ngwana mme go na le go gongwe o na le motho a sa kgoneng go etsa mosebetsi wa gae mo ga a sa kgone go etsa mosebetsi ga a tloe go kena batho ba batlago kena go etsa mosebetsi marege nako e sa le teng ke ipotsa gore balatedi ba lo support-a bafana bafana ba tlhophiseditswe le madulo na bona jala ka ba ile ba kgetsa na ke potso yaka eo ke nagana le ka laba batla ba safa kapa ikarabelelang go tla araba ruta gore batho ba seka ba sokola kwana ba fitlha mexico ke a lebontate
0: empa re tla gopola gore eno a kere ke e ikarabelelang lefapheng la nla tsa dipapadi a se boikarabelelo ba safa eo
18: ee mara kere ntate mackenzi o itse ditlhopha ka ditlhopha ba kgetse batshetsi ba dulang ba ya ditedi ya mo ngwana mme ke nagana go safa le yone e tsamehile ngwana mme e be ya getse letsoba ga o sheba batho batlhoe mona ba sa tsebo ga ba fitlha madulo ngwana mme ba sokole ga sheka ba tabe botlhoko kane ga ntho di tla tsamagantle re ka thaba re le maaforika borwa ke a lebontate
0: ga re tshepe di tla tsamagantle ntate letshela re re fetele gape ka di-voice noteng tsa rona
19: ntate gapsana kgotso le kae ga monate mosebetsi ya mošhwa shopolaseng tsa betle ntate gotšha ena bafana-bafana ngwana me go elakatsa ka jwa matlhono ona ba bakena letong la bona ka sheko ka mora phepetso ya bileng batho ba na le yone gobane mokwetlisi ka nnetise ba kgethile ka nako e kgutshwane nna ba sesure gore na ke maatla tsama ke maatla a bitswa ke mangka sengbitswa ka tlhopha sana fela ngwana ei bafana-fana re lakatsa ka jwa matlhono ma go tla ba thata latela bapatsa dibapetseng dikwagoara bekefetseng ga bankgothatsa ngwane fela ka jwa matlhonone ke ka le bonate gotja
20: Dumela ntate Rapsana o bua le Matebetsi Thinane zone 13 Sebokeng ga ena ntate wa ka ga ke tsebe go etsalang ka bafana bafana ga ba tlamehile ba tsamaye e ba diprobleme tsa di-visa di-visa so ga ke tsebe why ba sa plane dintho ka nako gobane ba tsebile ntho before tanki ntate Rapsana
21: e tlakile gore go na le bohlaswa ka gare safa yona ka boyona mogatlho o mokanakana o tloetsa tsena tse tlhotseng tse fela ke wake up call go bona ke selendi le soldat dankos
22: kgotso tisetso kgotso se bodise moyeng ke tabeng ena ya bafana bafana ke tisetso bafana bafana manyofonyofo a karengana ga a qale go etseya ditisetso go tlho go gona safe mo go na le motho a sa etse mosebetsi wa gae go na le motho a sa etse mosebetsi wa gae ae ke phoqeile ke tsamaiso ya bafana bafana tanko ke segame motshweneng ka mo ka jimi stenex session 9 lapeng ke kwako
0: e re boele re gutlhele megaleng ya bamamedi re fetela Hertogville re kopana le ntatelegodi ntatelegodi kgotsa
23: kgotsa mhlomphei yaka
0: mhlomphei
23: ke tabeng ena ya ntho ya bafana bafana a ke utlwisiwo bafana bafana tshwanetse ba sokole ka di-visa e le gore gone go tsebala re tshwanetse ba tle go tsamaye ntho e tsalang ka matsamao go safa ke bo unprofessional bontate bana ga batla thewa kao fela mono ga e sale ba le mono setlogolo sa ka sokola se bone ebile o na le 13 e se le notse ke nana dikelelo tsa bone dikgatetse ga o kene batho ba tshwana bo lukas gadebe bo mafishi ba tle mono ba tlo o sebetsa ntate ba sebeletse tshaba ba sebeletse bana ba banyenyana ke itebola ke mkhutswana
0: re le bula holo ntate le godi re fetela vessels bond re kopana le ntate sabata ntate sabata khotsa
1: ntate ke pitso pitso
0: ke pitso mhlomphe
1: e ha taba ke soba go rokena ya ene a nyulwa ha di ha di tshotate e ba tsaba go bua ga di mantate ntho di kanyulo wa go se lempa le le se le di mola batho ba sa nyule le tsheleke ena ho mola pe mola le ke sono ba ni ba reki re le gera ka mo yo go tlhile nyulile ke ke mane mo tla bona la go nyale ya ka di bo lempa tshete mo ya sokola mo sa wetse plan tsa le bua
0: o le bula holo ntate sabata re fetela Kroonstad re kopana le menini go tsomme
1: dimela ntate go ja le kae
0: re tle le kae me waka
1: ka mo hao ke mona ho ya bafana bafana ntate go ja ke re ka nnete batho ba ba ba safa ba etsa mosebetsi ha ba ke ba etse mosebetsi wa bona ka nako hobane ba tseba ba dutse mo ba tseba hore bafana bafana tshwanetse tsamaye maobane ha ba ke ba ikitlaetse dinthong tse hlokahalang ba sebetse mosebetsi wa bona ka nako ke tle ho yena ya mafura a nyolohang ke re atšhe ka nnete ga ona ntho re tla etsa moruo o santse o thefuleile haholo obane ke mona hape mafura a tlo nyoloha dijo ntho tsena kaofela empa gona ntho re tla etsa ntate goja ke lebohile o na letsatsi le monate
0: go lebohile haholo marona re fetela Clarence re kopana le ntate Thabo ntate Thabo kgotsa
2: ee ntate ka mosana o phetse
0: ke a phela mohlomphe waka
2: ke phetse mowa ke phetse mowa wa tshaba ke batla go tsatabeng ya bafana bafana gore go etsaetseng ga e tsagalaeng the whole South Africa ene kaofela ntate ka mosana re saile tsena because go bewa batho ba incompetence batho ba sa lokeleng gore ba ka ba mone ke taba di-favor fela tsa go fana ka mosebetsi e qetelelang e beile maemo gore a be mono South Africa ya heta ya tlo ntho engwe le nngwe e ka loka ntate ka mosana tabeng ya go nyoloa ga mafura ntate ka mosana hai ao ile ba tshwanedimo e ya rota ntate mosana e seka ga e otla batho ba dikoloi fela ga e otle bona fela because cost of living yona e ya godimo e re utlwile ntate ka mosana a kgona ntate ka mosana ntate ka maphosa ga a ke a naganagane ka tsela e nngwe e itseng thabo le ya batlegang segobetswana ke leboe mogodi ya ka tanke
0: re lebuile golo ntate thabo re ke boela ke gotlele maikutlong a di-voice note
3: e kgotso ntate ka mosana le ba mamedi ke ramotshaba ka Velcom nna ke bona ka re bothata ebile ya go announce dipapadi tse e leng gore di tlo tsamaya ke coach ya rona ya bafana bafana ke nagana na entse ka nako SAFA ne tlo ba le nako ya gore e apply di-visa so ke bona ka re di ntse ka nako e khutshwane e atamelaneng gaholo ke a leboa
4: kgotso ntate madie kgotso kgotso hai ntate ena bafana bafana eno lache e ntse e tshwanela fela le ya Sundowns wa jale ka nnete ape bapala ka di-11 melao mathata ntate ba tlameha botsa jalo batho bana ke papadi e nngwe e tlo ba jwang ntateo ai ba rimetsa papadi ntate tanki
24: kgotso ntate goja boka goja ngwana mme a nte nkutlwisa botlhoko ke ena a disele le petrole ngwana mme a ke mathata noje a ke mathata sega se koo fela tlameha re sie koloi re tsamaya ka koloi e one o jana o tsamaya ka koloi ntse tsa up and down a ke mathata sefapa nna ya bafana bafana gape ya bobedi ke eo ya motho a tsamaya seyang setlhopha tsa bafana bafana ke nanang phoso ke ae motho o ke tlamea a tlhophise ntho e nngwe le nngwe ya batho ba tsebang go ba tsamaya like beke fitin gane o tsa yona semente ka laborago o tsebile go ke o mang batho o tsamaya moso ka labone tlamea o le a tlhadukisa ntho tsa batho ba tsebang ka manta go a tsamaua ke nana phoso eo motho a tlhophisang a tsebang go batho ba tlame ba tsamaye ntho tsa bone tlame di dutse ka nako efeng phoso eo teng ka gona ka moka africa batho ba tsamaisang bafana bafana ke lebile ke gaute mabuso mona sa sobek
0: ao he mamedi ke maikutlo a ileng a tlhagisa ko bamamedi mabatlile ana ntlha ena e amanang le setlhopha sa naga sa bafana bafana e ka setlana le taba ena ya go fokotsa ga maeto a dibese tsa metrobus ka rona yane ya Gauteng tla gopola gero setlhopha sena sa bafana bafana se tla tsamaya ka jeno le ba gona kwana dipapading tsena tsa mogope wa lefatshe lalo jale se tlhaileng kore go na le tse dingwe tsa ditho gagologolo tsa setekgeniki tse ke keng tsa kgona go tsamaya le setlhopha ka jeno di lebeletse gore di tla tsamaya ga morago ga ga bona go kenyeletswa motlatsi wa mokwetlisi ngaka ya setlhopha e ka setana le tlhogo ya tsa tshireletso ya setlhopha o tlaleile go bona ba tla tsamaya ga morago ka ga bona ntlha yona ena ya diphepetso tsa di-visa tsa bona e santsane e saletse morao.
5: Maikutlo a ntshitsweng ke a bamamedi. Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
0: Mashume a mabedi a metso supileng jalo mamedi a metso so pele re fitlha ro rennyane ya botshelela. Re ke sutele rape o Mokoena gore fa gona ebe mebaraka e sebeditse jang.
5: Re obea sesosolong ka tsa moruo lenaneng la Makumane.

0: ya boropo go tla tsabane te ba gore ka nnete ntho di tsamang hantle e bile re le boya go le wena ra ba sala madie he ka lenane le leno la makumane ya mona le mane le nane la ditaba a o bana ba le qala hantle ka manta ha ka mesale mesale tse ke tsho jalo ke manta yo na xile e batla go tsweke ka mafulufulu e batla mafulufulu ha nga tsabo ikera ka mafulufulu ke tlokomele le beke ha yo tsama ile ha mona ya bile jo mafira beke tsho tsama ile hantle a ba ra a di tsama ile hantle a go le wena karas ke ka ho re thabang a rutwa lentswe la house ntse re tsiba gore ke na go ya go getsuwe tsuwa tsuwa tsuwa tsuwa tsuwa tsuwa tsuwa tsuwa wake wake wake foka foka foka Vuka vuka vuka, mara ya kutla letshulena sentse re tsiba hore hey ke yona nako ya hore diga ya Afrika borwa a re mo fetlo re yane ya borobong ke di tshwere ka nnete go tlapa monate ba ho di momane so li mahlangu ka ba nna ntate so li mahlangu ya ke ba ka bopola kana go tsa bokeke pofolo ba sa mathanka o fela bo so li mahlangu bo a tshepiso mpotle a o bana dine di ja fatshe ya golo fela so li mahlangu ka mahodimo andrian toka di kenkeng ke tsona tse pele tse re qalellana la rona ka tsona a ka shelo lena jono ka le mantaha tsuwa tsuwa tsuwa tsuwa tsuwa wakey wakey la ka le bitswa ke tshela ga le batusta dumela nhle
1: Dumela, dumela, dumela, dumela, dumela, dumela, hlama mera tsabeletso ya le Sedi FM, la ka le bitswa ke monono ke o sola khazanga ka monono Monday. Le nna ke tshwalo ke re a ke we madumehle a reng ke ntwana re be o renya borobong. Re kana bekeng ena e leng hore e monate mafelo ga beke re tswang ona di bapetse di papadi. Ha o mamedi ge di bone ka nnete e ka o fapana. Ra ite boela ka nnete hore be re fuwe bekeng tsha kgwedi.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Dr. Bata e rudu be di sehlero wa moele ga itse ya ka ka jelo jalo kae le manta ha bekeng en tshale kae.
2: Ke a lebo ba se tsaka ke tshepe hantle ha holo e ka mana ka mana ha bana le di empa ja khala ba mane di ba tsapo ha ha bana go tsaka ba le ba tsuba go ba tsa tsinga na ma le di ana re tsho tshumula sentse re le hantle
1: re sebetsa jwalo Dr. Mata re sebetsa jwalo re se ka ba seketsa nako wena Dr. Re hle re kene ho bona ka nnete. We be ile Dr.
3: Mawi.
1: Ha ga bo ntse le tele sedi dubelang?
4: Khala se bona mme le kae?
1: Ga tele kae?
4: Khala se kopa o mbotse Dr. Gona ke kopa botsa gona. Ha ke na limiti o na wa high blood. Go na BP e hantle. Ke ha ile jwang kwa tsene ke bona ba re 150 ka pa mang ke kwa fela a ntse gona. Dilo mo go tsantse tsa teng ke tsa ngwane.
1: Mamela ga di yong o tla raba. Ke batla ga bang ke ba le bangata nyala wena thwasa. Dr. Gona wa raba. Le se dubela?
4: Kaudas.
1: Le kae?
4: Mwana mme ke le buile ke ntate se bo fika nthaka lentle.
1: Ntate.
4: Ne ke kopa go tsa Dr. Mata hore hantle ntle dipidisi tsa high blood. Re ka di nwa o seng ka pomantsi bua na. Ene re a le bua batho kala hore le re tlisetse Dr. Nkhot. O re thusa ho lo ho lo ka lefelena ka high blood. Ke le buile Kaudas.
1: A le buile a ho lo ntate. Ga itse ya ka o ka monka ka mo.
3: O me di o mo endumela.
5: Tsasa le kae?
3: Ke teng le kae wena ngwane?
5: Tomlat.
3: Ke ne ke tsho re bua mang kae?
5: Dr. Matana. Ke ne ke bua Dr. Matana wena. Ha ba tse e ka o khatlatsa haholo na. Ka ba nkopa.
3: O tlo fellwa ke matla. O tlo fellwa ke matla.
5: Eh ya mme.
3: O hlakile ntate re a lebo.
1: Ho ba neng o botsa potso yo hlile yo o yetsa jwalo wena. Ah o bana. Ke no no.
3: O sa ile.
1: Sa ba le. La re nka bona fela ba re ba le ba re ntshwarele le sedubela.
6: Hello.
1: Le kae? Re te ntse wa pela ga di re khona utlwana ba oso.
6: Okay, re fela di tlo mona.
1: Eh.
6: Eh, ke batho ba boholo le bua le Thabo go ntlo ka sona.
1: Eh.
6: Eh, ke na le thata man. Eish. Thata ba ka ye.
3: Kai khona thaba a tswa pela radio.
1: Thabo jwa la rena utlwana bothata keng?
6: Ke na le high blood ma.
1: Eh.
6: Eh so ke motho a fulelwa ke motho a kwalea.
1: Eh. Hey Tibos.
3: Ai ha re fe nga ka sebaka sa wa raba a santsana na le nako a tlatse bo radio tle bohulo ga ga bula hape tsena ba sa diotli.
1: Mm.
2: Ya se le ke go bona a blood pressure e nepahetseng ke bokae go batho ba baholo tsekare e be ka tlase go 120 hodima 80 empa sena ga ke bomele gore e tlameya go e be jalo go batho botlhe gobane go na le batho ba mmeleng ya bona e ba gore blood pressure ya bona ba ntse ba phetse hantle e tsamaya go bo a tlasenyana e le gore kapo ga e tsamaya ka tlasenyana mosomong yona 120-180 ke the ideal bakeng la motho e bana e le gore yena ga e tsaba ya theotheoa re kgotsofala re a e theotheile empa gangata se ka re blood pressure e ka tlase go 120/80 empa le teng ga e a tlameya gore e be ka godimo go 90 godima 60 ho na le dipalo tse ntse pedi tseo re di sheba ka hodimo le ka tlase ga ngata o tla fumana batho ba sheba palo e lengwe fela o fumana blood pressure ya ka ene le 130 kapa ene le 160 jwale ho na le jalo ka ketshilo ka gore e tlameya gore le teng e seke ya ba ka tlase go 90 godima 60 jwale re sheba gape le taba gore na motho a ke motho a santse a na le lefilena la high blood kapo ga a soka a qala a ba le lona hohang ha re sheba blood pressure e ka bang 130 godima 80 ha e tsamatsanela mo 130 ho fihlela 139 e ka tlase ha e le 80 ho fihlela 89 kere motho ena o santse a le tsietsing ya gore a ka ba le high blood e le gore ha e tsamaya 130 ho isa ho 139 ka hodimo 80 ho isa ho 89 ka tlase ho motho a moholo re tshwanetse re a hlokomele hore a ka nna a qetelletse e nyolile e bo ile high blood empa ho bana ba banyane re sebedisa dikalo tse fapaneng ya bo baby ntate a rena di pidisi tsa di mala ka di mamu tsenga pa mantibuya di pidisi ha di tswane bona le tsene wa ho tsela bona le tsene wa ho tseng le mantibuya ni pe ba ho tsomo di go ha ho ka le tadi bona le tsene ba ha di tshetho rena o ka di mamu tsenga pa di ma mantibuya na ha di no ha ho ka le tadi empa ja fara ja ba ho tsoka ko ho rena blood pressure ya motho kapo e ha re sheba dipalo tseo tsa hae tsa kgatelo ya madi di nyoloha haholo hoseng kapa di nyoloha haholo motsheare empa eno ha e fetse ke a kgola ebile ke kenyeletse le gore go na le batho ba bang be bang ba rena ga ba kgone go nwa dipidiso ba ne ba soje bogolo ba dipidiso tsa high blood ga di na kamano le go ja kapa go sele mme le ga motho a ntse a seka a ja o ntse a ka kgona gore a ne dipidiso tsa hae tsa high blood. Yon mwen kou kou ben date ore wakatala ka o high blood na e kaye sa hore mwoto akatale e mwen ya matwaw e ba mwen ga mwoto ana na high blood te akabalona ki mwen katala le ho tekela taba e ba kwa ki hore ha blood keza imte ili hujimo na kwe telele e hatata metapo e kete tanyo batila sisi metapo ya madi le pilo e long hore tebe sa metapo ya madi le pilo e le mtaba ina ya madi hukala ha madi ya di bagen se fapane nganele e tla kete mese e aneile ni se o seta hore hoke ho ya madi e long hore kere tetele ya madi di kamolo nganele se bo skokwa se skoka madi e tsetsetse tshutsuha le oxygen ka nako tse dingwe ka nea empa ke taba gagologolo eno ya phepelo ya madi dibakeng tsa botlhokwa tse ka reng boko le diphio e ya amea ka baka la high blood ya nako telele mme e ka etsa gore motho a be le mokgathala.
3: Ke ka utlwa potso e nngwe e ngotswe mo gantlentle e ngotswe ke mo mamedi a botsa gore na go na le ngangisano ya gore dingaka di re re theole letswai ka letlhakoreng le leng fela ka mona gape go na le tabena ya gore re tshwanela re laole tsela e mmele o tshwatlang tswekere ka yona e kae kare lerolane le sebediswang ke batho ba ba tswekere le tshwanela gore le matlafale mmeleng ke kopa o ko tlhalose mono gore na tlhokomelo letlhakoreng le na la dijo e tshwanela gore e tsamaye jwang.
2: Gagologolo tabena ya letswai e botlhokwa ka mabaka a fapaneng. Letswai ke le na le ntho re reng ke sodium le batho ba tsebang chemistry ebile sebetsa ka go tshwana ke gore letswai le dulela metsi go lona e leng gore mmeleng wa motho ga letswai le ne le ngata le dulela metsi ka gare go madi diphio mokgwa tsona di etsa gore metsi le letswai di laole di fokotsee ga o tlhokagala e leng gore ha e ba go etsagala go jale ebe go na le bothata ba letswai le le ngata le ka bakwang ke taba ya diphio tse sa feletseng gantle kapa legoleo re reng ke
3: Dr. Matla ke kopa ntsha re le ho ra kokoto na kwa rena se batla re sile re tla ofa sebaka sa o rokotse o ko arabe ka na go nyetlang ke kopa re nela matsometsi fela re shuthele ba ditaba
2: ke a le bua ba me le ba tshute
1: le ba tshe ke le bua ho lo Dr. Matla matso tso fela ka bara ra bo super ba lo ditaba.

0: is the FIFA World Cup. Kawotoloha Holisedi FM. Kimolelo.
1: Na kwenza tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Twasa le patuka. Tahoha.

0: bitsa mabitso a hae lebitso la hae ho ba mashuma mabedi a metsetsiletseng
1: ke a mohopo
0: ke la ka ba le kgwaonyana nna ka nnete ka nnete ka nnete we me hantle o monalo wa bona hore o bapala maemong a hodimo ke bone matuludi yane wa Polokwane City una bapala ka ka lehlakoreng le letona ka mane a bapala bana ba Sundowns bana ba sa bapale mane mo modau a bapalang o bile le papadi e ntle haholo jwale nna ke kgotsofetse morao mane ke santsane ke na le bothatanyana ka o hlaba dintlha mane hei re na le
1: bothata yanong ke alla ka mono gaitsedi aka ke alla ha o shebile kore motlhala fela ha o shebile papadi ya Mamelodi Sundowns e latetseng ka moramo o fela o sheba gore dintlha tse pedi di kene ka nako e kae tse e leng gore di hapetse Mamelodi Sundowns se papadi o sheba morethetho wa papadi ore papadi se ilo fela o ka nagana ba tlanyetlisa a e kgona gaitsedi aka baya ba lwana ba e lwanela ba batla go hapa papadi ha fela phala e solle ba ya dipalong mme le nna ke lla ka ntho eno ga ke e bone ntho eno ka go bafana bafana e se ka e ka re e ka lokiswa la mokwetlisa re um setlhopha sena se neng se retetse ne se sireletsa golo empa ka nnete ditlhaselo tsa rona ai ke santsane ke na le kgwaonyana
0: ai le nna ke alla pele mane ke Rainer se re tshepetso o ke mamagopa moshimane no ba palang England ke mang a first team panel
1: la ne ke sa batlo ha se laile ke
0: yeah namun ai
1: ha se laile foster ke ha se laile foster a ke re batho kada ha se yena
0: ke yena ga itsedi ya
1: ah
0: ai bana wa tsapele mane man re na le mathata mo ga tshaitsa bo mofokeng ba kena second half manu no bona ke thabetse le thapelo maseko lo go thusa ha holo ya ka mo ke bone ka teng le sedi dumela yes sir
2: o shapo mo bruwa
0: mo nate boso wa ka o shapo
2: ah ke nate man bona Karas iti taba ya administration ya safa ne ai thomilo thomile ka 2010 re steng ntse tla this person responsible for that ya di visa tsa di player tsa rona I mean, the player of Sundowns, I think banali di visa tsa US.
0: E bona o tswa ka
2: guarantee gore ba kene le ko Mexico ka di visa tseng. So motho ba tla go mpotsa gore a zanga checka gore le mbogasi le olwetu bona le di visa le bona tsa US.
0: Yeah.
2: I mean, this thing kada mane tsentse we see last. Ke tumele ke peace mabe le gate ne ka mo go ba addressing ka tendi issue and then bonnete ne
0: And ha ske ya etsa le rata fela e bethola wa opola le yo yo lo khatirela ga kwata tse ya itholela fela
2: e itholela fela khala sa sente sharp
0: wa nkuwa dintla tse tharo wa nkuwa 3 points ntate wa tseba re le hlonolo o bane fela ga la ga feta ya ba ishwile fela jwalo e ka bantsenela ka jeno ho ja ga ske ga gona ho qualify
2: tone problem re na le yone nne ke yo bradeni mona re se tshafe ba bantsantsa khone ra tswa go World Cup are ano resign ora no dula still fast then re khone fa ba bangwe re bone gore ne ba ka rana safa ya rona ka teleng teng jwa ba bona
1: o mo tlile mo keteng ha bua ka tabatsa ha e le mong ha di Cyril Ramaphosa tsa 1992 ka pa ne le 19 ha ha e kona
2: ai kona mo matata mo rena le rena le problem mo South Africa di players tsa rona tsa go penetrate against low block clubs so bon ke bone ka Pirates ya tlala le Durban City ne re palla ke go phunya mo le ke bone ka game yena the boys are good o le wetu ndale se bolengwe ntle ke mo le raka nna central defender le
0: mboka o mnate o bua nnete boss wa ka o bua nnete ne ke bua le batho ba bambe re shebellang bolo ka ofela kere di hlopa tsetsang low block Africa borwa e ka ra re gone o diphunya man fela Sundowns yo ke Sundowns yo e tla o phunya fela ba a tla o phunya bo tla o phunya ka low block eno bafana bafana ke ne ke mo kwetlise ke a utlwa ga ba batlile batlo e hlile go hloka di hlopa tsetsa jwalo re bone gore ha se hlopa se bapala ka mofika ka tsela mofuta o jwalo re etsa eng rona re le ma Africa borwa
2: kennete khara sa le bua le shimi mo kolini ne
0: alo jwa ngolo tshi
1: sha shimi
0: bona jwa ngolo tshi makanya mo na shimi
2: e mona o lwethu mona ke pa o ke kre ne le ba ka ba tsorela central defense ya o buta bo mexico ba ka se re khone re monate
0: ha monate monate
1: ai wa mkhothatsa ntate wa bona re bo mexico ba ka se re khone ha ntate wa mkhothatsa papa
0: a ka se re khone ntate ba ka se re khone ai fela man mo sebetsu sa le mongatanyana empa he nna ke bonitse ha ba kena bo maseko ba kena bo apolisi ba kena bo mang ho bona hala nna ntwe ke ene ke batla ho bona thwa sa re bitsitse batho ba mashuma mabedi a metsetsiletseng ho bolelang hore se bapadi se seng le se seng le se seng

0: na go ntsa tlhelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promune. Marothodi a Promune a loketse bana ba dilemo di nne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di-ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promune e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo-lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha khemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. Di se ka pa marothodi a Promune.
2: Maraha sene di fela a wela. Se chaba se sene mo eletsi se a timela. Ya ka lamba sotho, hore le na le bo eletsi bo tshatsi bo letsetsa. Ka le sedi FM le ke tikang dilemo tse ma shume a seletseng le metso e seletseng le litei. Happy birthday. Le sedi FM ke molelwa.

0: Piano.
1: Yes.
0: No, kina kwate. Mamire tsebe re tswale Sedi FM wa tseba ke re kana go tsena re re shebe tsona tsena tsa boshaba re shebe re shebe hore na antle re phela joang rona re le ma Afrika re le basotho. Me ke ho hopotsa hle mamire tsebe re tswale Sedi hore metso tsi dutse hantle ma shuma mabedi na metso medi ka morao ra ya borobedi. Kgwedi ena ya batjha ke kgwedi ya June ke kgwedi ya botshelela e hlola letsatsi e ka Jeno re ho 2026 di mathela ho tlaetsala ntho tsengata ha holo kgwedi yena. Re keteka batjha re tla hle re shebe diphihlello le diphepetso tse leng hore ba tobane le ona re boela hape mahlobo ho la shebile o thagolweng a dipapadi tsa mohopa lefatshe ka mane ka USA Mexico le Canada mo bafana ka nete ba lo bapalateng dingata ihle ntho tsetla beng dietsala fela rona re le tsebeletswa le Sedi FM ke mona hape ka Jeno re keteka dilemo tse mashome a tsheletseng a na le metso e tsheletseng mme jwang kapa jwang tsena tsa puo re tshwanela re di tshware ke ka home wa rona nkgono Setshwantsho mothabeng o tla ba le teng ka Jeno re ke re tlo bua ka phapano pakeng tsa bana ba hodiswang ke bonkgono wa bona o thola gore ngwana o hodiswa ke nkgono le ntatemogolo le ngwana ya hodiswang ke batswadi ba hae re ke re tlo sheba mmamedi gore go na le phapano na pakeng tsa ngwana ya tlabeng a tseba nkgono le ntatemogolo e le bona ba mo tataisitseng bophelong le ya leng gore o tla ba hodisitswe ke batswadi ba hae ba motswalang
2: Mkhono se tshwantsho kena moeti wa rona ka jeno wena mamedi o sa jo tshitse kgaitsedi ya ka gore wa tseba haholo ha re tla ditabeng tsenana tsa Sesotho ka bataba tsa meetlo e ka ba mekgwa e re e tlwaetseng e ka ba puo e ka ba eng ke motho re mo memang ka kwano a tlo re thusa jwale le ka jeno o teng re tlo utlwa nkgono tlo go dubediseng kgono se tshwantsho le kae
3: Ke a pila.
2: Good.
3: Batho ba tlameha ho mamela le Sedi ha hona yengwe ba ka emamelang ke Sedi fela.
2: A o taba se bona. Re ntse re buana jwale. Ho ntse ho na le bana ba ntseng ba hodiswa ke bonkgono le bontatemogolo nako ntsena tsentse re phela ho tsona. Fela e ne tlwaelehile haholo kgale kwana batho ba bangatana jwale ke nke kutlwile ntho ya hai nna ke ikhudisetsa ngwana ka ke ikhudisetsa bana ba ka. E teng phapano pakeng tsa bana ba hodiswang ke bonkgono le bontatemogolo e ka ba batswadi ba bona kapa ho ba hodiswang ke batswadi ba bona ka bo bona.
3: Papa nye kholo ntate batho khada go bane bana ba maobane ba ne ba hudiswa ke bonkgono le bontate mogolo ba hudiswa ke motse ngwana ene le ngwana wa motse motswadi e mong le mong ka ga motse na tsama ngwana ene nka mogalemela ngwana ene nka mothiba ha etsa ntwe ke sa era teng mahlong a ka ha hona motho a tla ga letho papa nko hona jwa letena bana ba hudiswa ke batswadi ba bona ke bana ba bo mma bona le bontate ba bona le ha nka bona ha etsa ntho ha ke re letho go bane jwale ke ngwana mme wa ha ile ntate wa hai ba tla ntswela matla ha nka kare ke kgalemela ngwana bona ke mo kgona re nang le bana ba mofuta maobane bana ha bane ba hola ba rutwa tlhompho mokgwa wa go bua mokgwa wa go etsa dintho mosebetsi go tshwara ka matsogo a rutwa mohlankane ngwanana le moshanyana ba rutwa mosebetsi bontate ba rutwa moshanyana mane ne re ya masimong re tswa ka meso re lo phethola ke nako ya go lema ke nako ya selemo ba ne ba tseba banana o na tseba go ke tswa o seng ke fiela lebala ke nka nkgoke ya sedibeng ke beya metsi ke a besa fatshe ka patsi ke a ipotla ona tsena go swetsa tswalopele e teng go swetsa ka metlakase empa le ga o etswa ka metlakase ntsa tshwanetse o tseba go tshwanetse o tswa o seng a itsogela a tlape a tswa a lole maro a balang teng a lokise ntho nngwe le
0: nngwento tseo di botlhokwanto tseno di botlhokwa nkgono o ntshwarele go kenaganong kgono mesebetsi eo ke eng o bona e kae kare rona re le batswadi re hloleha go ruta bana ba rona go etsa dintho tse rona re rutiweng go di etsa ka baka la go ba qenegela
3: ga golo ausi monono ga ke tsebe na lebaka ke go ba qenegela ga ke tsebe na lebaka ke gore ba sa le banyane ka po ko go bane re potongwane mo sa di hana le potongwane ya chelete ya ke gwa tsa ke buka yena o tla etsa dintho tse kgoletseng ata fela o tla mo rekela o tla mo hirela motho a mo etsetsang ngwane no ha tswa hana tse ba go tshwantse a o lelebethe ha hai ha tse ba ha ile weekend ya sa isikolong ha no tse ba go ha ke tswa go sengketse ke hlatswe thopahlo tsa ka tsa sekolo ke lukise betha ka ke hlatswe dintho tse ke go balang ka tsona ha tse bo tsela o di akhala ka mane ni hona le motho a tla imo etsetsa tsona o fumana gore le ha qeta go hlapa fela ka mona ka metsi mo sia ba slapa o sia phenti
0: ele
3: motho a sebetsa go tla dihlatswa dikhotla di ane ke ntho tse bitswa mantsona tse o sa ngwana ngwana ye o
0: wa moshanyana
3: le ba shanyana mona go thwa nyalo nyalo a mang o nyalo
0: wa moshanyana wa sia nganda pene ke na le tuki wa tsa nkhono ha o bua ke na lo go tlisa botloko ha o sa ha o sa itlisika ha o sa itlisika mona le ka mona
3: eh ke ne ka nkana ntse ke tla o ntommame yana moshanyana yena yo yo sa tsena na o kana neng ka ku yo sa tsena na o hlapane yo sa tsena na o jane ni happy ha moshanyana o se ka ke moshanyana o mo rute go o tsoka papa o gabele mogo o bua bo gobe o pay a tsebe papa nya bo gobe ba makoko le ba ne e la thola khadas
0: ha holo ha o hlape mo
3: ha o mo phela la ka o sa fele e go go jetse ba tshukada o ka naetsa la go he ha o ntso tshabana le moshanyana wa itubela bo gobe a igabelle mogo ebe o tlonyala se kgoba o tlonyala se kgoba wa mkutlwa ebe ha nyetse se kgoba sena ha tsitse o phela papa o bane ga bo tsona kwana ne secret motho a se phela mpapa ebe mona moshanyana no ha lebeletse go ja ba tsama ya ba ya mane mabenkeleng a sa bitsweng ka mabitso ba loga ka papa ba loga ka dijelello ba tloja ka thunka mona
2: ngone ye ya bashimana
3: ya ba na ho rutile ho
2: e
3: ya ntate
2: e ya bana ba bashanyana hore ngwana a tsebe o hlatswa dijana a tsebe o phea e ke batlang ke re tlo e sheba hantle
3: bana na ba le hlokwa hlokwa ke mo hlokwa hlokwa ke tswetse bashanyana ntate batho ka ha bana hajedi hajedi di a bona ke nna ha isane ne bona batse ba ho iketsetsa ntwe he ngwe lengwe lengwe lengwe lengwe
2: he
3: ha se mofuto o yetsetswang ba iketsetsa jole taba ya ka ke ko re na ha neighbor ke le ka re ke bashanyana ba se ke ba fiela ba se ke ba hlatswa dijana ba diwa bohobe ho ka bo le jwang ngwana tshe
2: ke ka ba le mathata
3: thank you ntate jale ngwana ha o mo hudisetse maemo ohle a ka hlaha bophelong ba hae a tsebe ho ho yema ka gao
2: jale batswadi
3: ba mo hudisetsa hore ntate
2: ntshwarele ntshwarele ntshwarele batswadi ba bana batswadi ba bana bana ba hudiswang ke batswadi ba bona hantle o nke o hlokom batho ba bang ba re batswadi bo nkgono bo ntate moholo ba hudisang bana ba tshwere bana jwalo ka mahi aba ba khalimele batswadi ba bana bana bona ka bo bona ba tla o jwetsa hore a nna ho nna mona o etsa tjena fela ha le ho mme wa ka mana le o iketsetsa fela e tentwe ya hore ba ho di swanjolo ke bonkgolo le bontate moholo hile ka re ba tefiswa haholo ho feta ha ba le ba hudiswa ke batswadi ba bona
3: e ke polelo e tlwaeleileng jwalo tse ba bua le nkgono ke nkgono ke hudisitse bana ba bang ba tseba ho hitshematlela le ho ikemela hona ka letsi ha ke nkgono a fapaneng le bonkgono ba bang ke nnete nkgono a ka tefisa ngwana fela ho ke ho tsebang ko ngwana nkgono tla ho ita ngwana mekgwa le meetlo ya sesotho a mo hudisetse tse bontsha bone le legatong la modimo gobane ngwana enwa ga se wa gae ko a ditšhaba ga re ka ra utlwisisa taba ga o hudisa ngwana a se wa gago ko a ditšhaba o mo hudisetsa batho ba bangwe a lo tlhaga bathong ba bangwe ka sebopego seo wena o tsebang go mo file sona e seng seo a senkileng kae kapa kae bana bana ba ka bolokeng jale ena ya gore bana batho ba bareng re hudisa bana ba ga re ba hudisa bana ba bona ga ba tefisa re hudisitse bona ba tefa a jang go ntse mo nono wa tefa
2: ai wa tefa
3: ina go ha se mo le ka mo
2: se wa tefa wa tsa mo ka mo
3: ga se ba nge o ba ne ba o ka ga ha ke hudisa ngwana hai ke ka tsa ntjo fa pa ne ha ne ke mo hudisa
0: a tsang go nne tlo buang
3: ba beng ba bana
0: eh
3: beng ba bana bona bana le ntho ye reng nkgono enwa atshe a ke re nna mma ya le teng ke tla ne ke re a tswa o se tsewa ke o se jale ha bo mane o tswa ha rata jale ntshotse ka
0: tsene
3: beng ba bana ba ba le ya tsona ka bana ba bona o bane rona ka nne di ha re change ntwa rona ke motshautshile tsena ke mohudisitseng ka yona mmai ke tlo hudisa ngwane no wa hae ka yona tsena ke hudisitseng tatae ka yona ke tlo hudisa ngwane no wa hae ka yona tswa e bona ba se bana le tshelete ba hira batho athi nna ngwane no wa hao wa tswa yetse tswa le mmane ha ngwane no wa hao yetse tswa ke wena ka motho
0: akwe o tsebela le bomme ba re thusa malape mona ba lla o jalo batla ba qetela mosebetsi ngono a re bua ka tabena ya hore hona le batswadi ba reng batho ba baholo ba ne ba sina kutlwelo bohloko nna ke batle bana ba ka ba ya mono nna ke hotse ha bohloko bo emong bo jwalo o reng ho motswadi mo leng hore ka nnete o hudisitswe ha bohloko o na hlile a sotlwa ihle ho hang ha batle bana ba haiba e mono re reng ka ha khutshanyane fela
3: ngo nete sale hona le batho ba ka sotla ngwana go re yenwe yona ha ke rate le hore ke ne ke potapota hona le batho ba e ka re ke batho ba nan le pelo tse bohloko jwa le ba ntshetsa bohloko baneng hona le batho ba ka sotla bana mme ke dumelana le motswadi ya reng nkeke be ka isa ngwana ka mono go bane ke hotse ke sotla mme ka nnete ga ona motho a ka ratang go bona ngwana sotlang go ntse o na le basadi ba nna le basadi ba bakhekwana ba pelo dimpe tlase ga ke no ehana ba gopo ka tlhago ba o re sa tse bena semelo sa bona ga ba bue le sona keng ba ke ba fetoe ehlile ntho e jalo e teng mme ga ona mosadi a ka isang ngwana ga e mong mbane ngwana eno o tlo gola ka pelo yona ena ka tšhefo ena ya ntse a e fokwa mone ya godisiwang ka ena le ena o tlo utlwa ekare ke bophelo e ka kgona motho a goletsena e leng ntho e phoso ka tsela e kgethileng ga e tlhokagale fela he nna ntse ke re go jane ra lemogang gore thuto ya maobane e ne ntse na le molemo gobane ngwanana o na keke a nwa metsi a eme o na keke a etsa kore ntho tseno tsa tlhompho kao fela ga di wa kao fela gona jale le go ja baja fela ba tabola fela mahiana etsa ntho engwe le nngwe kore ke mathata fela
2: Ngono dingata ditaba tsa rona tloge di be mona o fitla ka ka jeno re tla bua le wena hape na konyetlang dingata le dipotso dingata fela he re a leboga ha go lohleka na kwa ha o ka jeno ngono tswantsho
3: ka no lo falantse ba ga tiwa ba ka ke le hlolwetse
2: wena re dula re na le wena hleng gono re lebule ha go mmamedi ke tsona tseno ditaba ke mashuma mabedi a metso mehlano metsotso re dibile jalo reng ya borobong hlile o bohlokwa ngwana a santsana le monyane o bua nneteng gono a tsebo iketsetsa ana ba le tjena ntate a kho di a swima ntate dikgotsa dinama tsa rona tse re di phehang di a swima ke mathata ntate ya motho tsore ya loja wa itse ba o satla o hola jwale o bua nnete ngolo setshwantsho mamedi ye twice ne qala o tlana mempe a kalo e phewe ke nne ay itse ke lla le ala jwale mamedi re ya kopala chapat a qeta fela ka dipapadi chapat
4: dipapadi le serie fe la dicia patcha
5: ke bo re go mme le mmabiri wa tsebe re tsali sedi FM go le bo e ka mono ka ramen DJ le wena comrade Jonito ai o monate mme le tsena mena ene a phile chairman a ke aisha ka nnete ke taba tse monate ha re le go letsana sa United Rugby Championship mme le ne le di quarter final ka la bohlano mo Glasgow Warriors ene ga gatana jwalo le Connacht ya bo re mona ba nna bana ba Glasgow Warriors ba etse tsa Connacht mo re re ya ba botla ka nthlatse mashoma mararo ana le metso miraro tse mashoma mabedi ana le motso o le mong ya re ka mokebelo ke mo blow belle bana ba le ka mona ka Scotland party taba di ntene Loftus Versfeld ba kopane jolo le Munster ao ba hlabaitsetsa Munster di epepe ka mashoma a mana ana le metso mihlano go le shumela ena le metso emene Haile Stormers ka mana ka Cape Town ine ya moetse jolo Cardiff Rugby ya ba bontsha bana le tswa ho le mefatshe le fellang teng ka mane ka Wales me fa ba buretsa jolo ka mashoma a mana ana le metso emene ho mashoma mabedi ana le motso o le mong Lions ya yona ile a kopana jwalo le Lions a bana bana ba shimane bana ba hlangana bana ba eso ba medi wa ka ba ile ba hellwa tseleng ba hlaba dinthlatse le show mempa ka mane ka Lions ya gutla se tatile ka mashuma mahlano ana le metso e robong me e sentse o bontsha ona moya o fuketse ka mafelong a beke ho United Rugby Championship ke le ka hlalosa hape mmamedi wa ka taba yena ya bafana bafana mona hore ihle e mathata bane jwale le tona gaten ka netona utle bo hlokwa ho lo are ke hlalositse hore ha ke tsebe bona ho etsa lang kwa mona ho safa me ye ba go ntsetsa diphoso mono o a tlamea jwang ka pa jwang a ka tloi karabela go utlo gona ebe o re mathata ha e bile a feng jwale ha re tsebe mamedi wa ka rona ebe se ileng sa etsala ka mona ka ho safa ke sefeng empa he le ho le jwalo ke batla gore ke tle ke mathele ka mona ka ho motlatsa letona lena la dipapadi bonono lesetso go utlwa gona ebe yena o re ka nnete nthwena ya safa e kana kana e le pharela ba tla e sebetsa jwang o teng ka mona letona e re tle re mo phamole go utlwa gona ebe letona o reng ka taba ena ke
6: to say the least that the SAFA's administration, they were sleeping on the job, and this is not good. You know, small things that can contribute negatively into their psychological thinking, it will definitely impact how they perform. So they should not despair. It's not a crisis. They still qualify. We are still going to Mexico. It's just a technical delay that will be resolved, hopefully, tonight, as they've promised that they will come back and report back. So, Bafana Bafana, stay put. 20 players, it doesn't mean that you're disqualified. You're still going. You are chosen. Your issue will be resolved as soon as possible. To SAFA, we are very disappointed. This is unnecessary.
5: Ke sa ile tsalo sa maobane mme ka jeno he ka re bana bana ntho tsa bona tla be di lukile tlhopa se tla gona gore setle setswe le setswang balo ba e kamane ka mo tla me gore ibe ba sa ba le ka teng ba itukisa ha jwale mpa he ke tse re tla di bona ha ntse le phama gona taba di eme jwang ha re tla ka mona ka ho Telkom Netball League ele di papadi tsa mafelo a beke ka Moqebelo ke mo teng ya kwa se ile o tla jwalo Zambezi Eagles ka mashuma mahlano na le metso e robedi ho mashuma mahlano na le metso e mene Cranams ya buretsa Eastern Cape Alusa ka mashuma tsheletseng ana le metso e supileng ho mashuma a mararo ana le metso e robong Fireball ya feta jwalo Stings ka mashuma tsheletseng ana le metso e mene ho mashuma mane ana le metso e supileng ya kwa se ya o tla ya papala ya o tla jwalo Flames ka nkhale ngwe fela 46-45 e ine le papadi ya matla eno mamiri wa tshebeletso ya Lesedi FM ha ga la tlhamahlo re wela ka mane ka motse moholo ka maseru ka Lesotho hono ba pala jwalo Netbank champ of champ me mafelongana beke he ke mo kick for life ile a feta jwalo ho mzamane ka dintlhatse pedi ho noto papadi ya cricket eo Indian Premier League ne le papadi ya magaola ga mo Gujarat Titans ne nkane jwalo le Royal Challengers Bangalore ni he ile ba bana ba Royal Challenger ba ile mahapalo thoma ka qetwa go ba boe ba baola ba Kenya jwalo ka mano Gujarat Titans ya etsa le kholoma shoma hlano na metso me hlano me ba ne ba Royal Challengers Bangalore ba etsa le kholoma shoma tsheletseng ana le motso le mong ba hapa papadi ka di wicket tse hlano Virat Kohli ke yena monna ile nga hla itshupa ka magabane he ka hore a etse jwalo dinthlatse mashuma a supileng ana le metso me hlano a tobane le bolo se mashuma a mana na le metso me o fitla be re kopana hape o bele le tsatsi le monate le tlhoke tshitiso ke wela dipopsing tsa gaso Auckland Park
7: samente ya ane cheap ine ka ke a magonthe ha o jwalo ho fihlela mapatso a bonahala pele mafelo a beke a feta ba re ha ho tse fumanang ditunusitse mme ba ne pele ka Afrisem o atle ha di sa tloha ha o aha o bane ntho tse cheap ha di tshwarelle hape mafelo a beke ke a di braai e seng ho lukisa meaho botjha atle ha di sa tloha ka Afrisem e tsebise maemo a Afrika Borwa hore e tshwarelle kopa Afrisem the A1 choice
8: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
2: ke ipotsa gore o ntse le teng ka moo wena chepate ke leshobela botsorobong fela
5: besetsore
2: lebile jwalo goreng ya borobong ei maikutlo a gago ke a feng ka ntho o rekela motho ka lebitso la hao mohlomong ke family ka pa ke motswalle ha golo e le tloelaneng a golo e le thusana
5: e chairman wa tsa tabo pelo ke kwa ditsebi ba kwana mme empa ha se ha se ntho ka mehla ke ke bone e qetella ha monate ke bone e qetella se na di dinthwana nthwana ka hare batho ba sa utlwa
2: hey ke botsa tsena o bane maobane ke bone ba bang ke metswalle me golo le bona ba le ba ba dumellane ka ntho eno nrekele koloi eng ka lebitso la hao ena eba eba sebedisitse lebitso la hae a lata koloi se le ya hae jwale a sa e lata ka tsela gore motho eno o nkile koloi ya ka ka mahahapa tjena tjena tjena tjena motshane a re ene ntse ke koloi ena ke patetse ka ba ka e qete empa fela e le mabitsong a motho ka e tshwanela jwale monga koloi e mabitso a ya hlaelelang chepate ga utlwa story kore a ke la ka e reka empa ke la ka sebedisa lebitso la gae ke la ka utlwa le thwe bohloko
5: jwang wa bone e ba mpinyana e fitlha mono jwale eno e mo o santse a bontsha ga ba le nnete
2: ga
5: se motho hantle ga ba le nnete
2: o mo lemaditse
0: hai ke tsamaya ka temana e reng o seka ba nkela motho sekoloto nna ke tsamaya ka temana gore ke sekebe ka jara koloto sa mothomo ntate wa ka o nagane nne ke kopi ntate wa ka ke nngwe ya dintho tse ke buang ka tsona thuto e nngwe ya pele a na nthute yona ga ke qala go sebetsa ke ne ke kopa lo nthekela koloi nna ne ke sa qualifya ke re mogolonyana a ka o ne o le mangweleng e neng ke e batla ke sa dumelelwa gore nka e reka ntate wa ka o nagane wa tseba ne ke utlwe ka re ga se ntate wa ka ntle o nagane matlhong a re oetsewa nkila ka ka go nkele sekoloto nna epa ga o seo jwale ke kena ka e nna tabeng tsao tsamaya iketsetsa ntho eno
2: tsamaya
0: ga itsadi yaka le kajeno ga ke nagana tsela a nare tsamaya ka yone nka o thusa gore o kopanye ditokomane tse nepagetseng nka o thusa go kopanya le boeletsi bo nepagetseng nka o thusa le ka tšhelete a e be ke tlhoka o thusa gore e ke nang le yona e ka o thusa gore o kgone o iketsetsa nka o etse nka o thusa jwang ya gore ke kene e le wena ka nna kapa e le nna ka wena a kgaitsedi yaka eno ga ke bapa le jwana
2: hai utlwileng tshosa
5: ama o ntse o thusa ka tlhakong le leng chairman yona e monate ga e le gore motho o tlaetsetsa e mong botsotsi o ntse o tseba gantle gore ma motho eno ke koloi ya gae
2: ai chepati ke la ka utlwa e le ntho wa tseba katsho kareng ena ke batla qoqa chepati ba pelo dintle kere e chepati you must eat carrots yo
0: otswaka ke ena ena chepati ke utlwa o bua ka gore motho o etsetsa e mong botsotsi go ema o ikgakantse pela molao o re o molefi empa o le tshepo nna seo ha se tlolo ya molao gobane ba o fa sekoloto ba nagana gore ke wena kanti o emetse nyakallo ha se wena ha re shebe fela boemong bo jwalo go ntshiwa kontraka ya molao kanti o rekela motho e mong thepa yeo yona ka bo yona ha se tlolo ya molao e fapane kae le ya batho ba kopelang melata license ya kgwebo empa e se bona ba tlo rekisa
2: batho ba tla kena tshetsi
5: ke nagana ga tsedi yaka tlhakogo la gore ebe e ka ba tlolo ya molao ga ke nagane gobane ga ke re go ya nna bakeng la gago jwale
0: ke tsho jwalo
5: molao o tlameya o pose nna motho a ileng go o
2: hai ntho dingata re tla e sheba no chepat tsamaye ga monate ma
5: re ke mate
2: nka mokwala tsebetsena ke dima seed carrots a jedwe eat carrots young man jedwe te monna ba tla o shapa thufi o beka sekgowa ka manta a tjena jo kwala tsebetsena
0: o qadile ka ka empath
2: empathetic. Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy.

bana ba ile ke na tshilosano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatsheng a America, Canada le Mexico.

0: FIFA World Cup. Ka otloha ho lesedi FM. Ke molelwa.
1: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Sibolla matla a dipidisi tsa Procidin 4-in-1. Ana o batla sehlahiswa se sireletsang le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Procidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Procidin ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Procidin kajeno ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha khemising tsohle. Hopola, ha e sa re Procidin ha se Procidin.
3: Kentucky Tuesdays e gotlile. Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
4: Stop it.
3: Le di zinger wings tse 5 ka 85 randa ka.
4: Stop it, I like it.
3: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela. KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.
0: Kgala padi a buseletsana. Dula o mametse le ho tshehetsa lesedi FM. Mme le wena, o tla iphumana o ruile tsebo e tsotehang ka dikeletso tsa ka mihla. Tseo o di tlisetswang mananeong a fapaneng a thatohatsi ya kgaso. E ketekang dilemo tse 66 e le teng.
5: Mahlohonolo ke ao.
0: Lesedi FM ke molelwa.
6: Dumela thusa le batho kada le nkgono Swantsho. Ke mametse taba tsa lona tsa mantswe ya Sesotho ya monate kgalemelo. Bana ba hona jwale ha bana kgalemelo. Ngwana ha o mo kgalemela o ntshetsa thipa. Kannete bana ba hona jwale nkgono Swantsho. Kannete batswadi bana ba hodiswe ke bo nkgono. Le nna ke hodiswe ke ausi wa mme wa ka ke nkgono wa ka. O ngodisitse ha ke soka ke tswela motswadi wa ka. Empa bana ba hona jwale ba tswela batswadi wa ka. Ke a leboha ke na tshidiso Mokebe ka mona ka North West o bine kanana.
7: Wi-Fi ke tsena batho ba modimo yo a tsang motho a ka gona le ngwana e a e tsantsa ka tlong e sebetse ka tlong ke ya motho pampiri o ira ka lotomo ya ko ga kene a baje mazimba e latlhele mo ombotsa gona ke dasimo a bose ba feta a bana ba sale ai bana ba sa tshwana le go ne re sigare dia o khametse hule o khametse di dibeng re khame go hule o balla e tsa tshutli ra ona ngwana ke ba itse tsone ja
8: hey re khatsa mo kholo le batswa di tshwasa wa utlwa
7: a ka hume ke
8: a re ba khatsa
7: hume ke ke utlwa
8: ye
9: ai ke son
8: tlo bona tate
9: na ke son
8: ga nda pele o yeme tsena tsa sa mo bonyako we ga ile manki mbani e wele re khutlwa
9: na hana pakete ya mazimba gaitsela ka motho a e nyahlatsa fatshe mo
8: he
9: fela ntho e makatsang kore go batla ke re e bule go na le bagotsi ba llang ka bagotsi go dula mmogo gore jo nna ke a rutwa jena
8: e ke ne panta pele tate ke latlhele mankeng ke eme monyako fopere kotle ka ga manki Rolo koro fedile matloga hi fela nna ke dumela ka nnete re hodise ngwana o hodiswa ke motswadi wa o hodiswa ke batswadi ba rona hai molao ke molao o da ntate o da ngwana o sale ditlata ditlo mo

0: mongana hola ka jeno ba nne re la ga lotaya la ping ha bo kamane ba ha ka bo kwa kamane ka sebokeng fumane no tshwanetse wa hola ka jeno hlokaitse fumane bekeng FTK ka jeno ke letsa tsilela tswalo kamane ka zone 12 ka sebokeng fumane matshidiso bo kwa a o gaitse di yaka ke o pula le mo safety leng ke la ka o kopela masetsa ba mo le faitse ko kopela ka o kopela tabia ya kopela fumane mo nao ka le bonse ko kopela o so le mofu gaitse di yaka o bana tsela ka nnete ke a tshepa go lape mo le ba go thetse ka nnete ga ga hlama o bane ka moka sebokeng ke moqibelo ka mo noka sebokeng zone 12 12 mme mo ngamphata batsaka thwasa wa bona o kena sebokeng ha ona ditsela tseba ke lona le sedi FM
1: Fela ke bone hore ka re rane le yona ka nnete peteditse hona le batho ba neng ba le bopong la lewatle ka mane ka Israel ba la batshwanela ho balea ho bane jwa le dintwana ntwana di se di wela ka lewatle ho bona ala hore ho di bomona ho a thunyana hona le nthwetsa halang ha ke tsebe hore na etla boela eletse ka botletso fela he e tswana tseno tsetsa halang mamedi a re kopane ho sane se ya le moeng le se di family ya kiteka re ya le bua ka tsietso ya ho di le motsena tse mashume a tsiletseng ana le metsitsiletseng ka o fela e sale e le wena motsietsi e moholo wa station sena re ya le bua na ke monono ke ho sola khazang a re kopane ho sane radio kuba
0: Afrika borra ko paleng gedi yongwe sa le re ga botselela ofela re ga borobong a le le bu mfana ka le bu pelesane botso jwa re happy birthday le Seria FM yo no wa di papa tsotsenga tane le motsiba ka zoro ke le modutsilena la zoro thwasa le bitso le hana jwa ya ba doctor lifumo vangomani zoro tena re a mahlono lo sena station le motse mashuma tseletseng ba tseletseng Afrika borra tsa hona kanda general batista mkako sebeditse ke betse

0: Le bula holo batukada mamedi dumela Sepolesa sa Afrika Borwa se hanne o fana ka maikutlo mabapi le dikaleho tsa hore mapolesa mane a ka tue ka mangolo a ho kginwa kwana mosebetsing Sena se tlalewa e le mabapi le tendara ya sepolesa e ile nyabelwa khampani ya Medicare 24 e le ya Fusumsikhet Matlala Sepolesa se fane ka kontraka ka selemo sa 2024 fela ya kginwa selemong se hlahlamang. Mapolesa a leshomele metse mmedi a tobane le diqoso tsa boqhekanyetsi, hammoho le bobodu tse amanang le ho fana ka kontraka. DA e bolela hore motsamaisi wa mehleng wa Ekurhuleni Imogen Mashazi o tobane le diqoso tse tibileng tse hlokang hore ho etswe dipatlisiso ka botlalo. Kajeno nkgethengwa DA maemong a kamotse masepaleng wa Ekurhuleni Khathutshelo ga Selengwane o tlilo tlhatlhela semmuso diqoso kgatlhano le motsamaisi wa mehleng wa masepala wa Ekurhuleni gammoho le motho e mong ya hafang ka nkatana sena ke ka mora hore ditlaleho di bahokahanye le leeto la sefofane sa poraefete la diranta tse dimilione tse 3.5 leo Mashazi a ileng a leng kao le ba London ka selemo sa 2022 Ditlaleho di boetse di amahanya Mashazi le ditlolo tsa molao tse amanang le dithendara masepaleng oo. DA e bolela hore nyewe ya tlolo ya molao e itlilwe hlahlelwa seteisheneng sa sepolesa sa Germiston. E bolela hore nyewe ena ya tlolo ya molao ke e hlokolosi mme baahi ba lokela hore ba tsebe se ileng sa etsahala. IFP e bolela hore ha ena kgahleho ya hore ke mokgaofeng wa dipolotiki o lokelang ho ba modula studio wa komiti ya kgalemo palamenteng. Ditho tsa palamente tse 30 a motso tse kgethuweng ho ba karolo ya komiti ya karolo ya 89 di tlilo teana lekgetlo la pele thapama kajeno. Ditho tsena di tlilo kgetha modula studio le ho qala tshebetso e hlophisitsweng ya dipatlisiso ka komiti ya kgalemo ya phalaphala. ATM ha ga mega e meng e bolelang hore ho tlo ba molemong wa setjhaba hore motho ya sa kgetheng kuka pere e be modula studio wa komiti Motlatsi wa maetapelo wa IFP palamenteng Hlanhla Gatebe wa hlalosa
1: We do not have any political party preference any capable member we will support all what happened in the past the constitutional court has given a new mandate of what is expected of the National Assembly this time around so everyone including the IFP should abide by that constitutional court ruling
0: Mamedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya borobong ha re di ane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya le shome e tlabolle
2: Lesedi FM le tswela pele go aga mmoho le setšhaba ka kakaretso.

0: Kgaolang ka lekubula 88.4. Kapa le download SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke molele.
1: Mamedi e le shume mesosu kamara hora ena ya borobong abile joang mafelo hawa wa beke abile joang hle mo babete mo hle uno ile kae mafelo ngana beke hey ai monga rightly ke ne ke ile kae kae mo keteng wa kereke o tshwana le nna wena na ile mo keteng wa kereke e le nna ke re ke le mo keteng wa kereke mafelo ngana beke o bathong me di ntodi tsa maila hantle le wena mo mamedi ka tsepa wana so mono mono le teng di ntodi tsa maila hantle ba bang bane ba ya baratuwa ba bona mafelongana a beke le lona ke a tshepa bana beso dintho di tsamaile hantle ba bang ba ne ba hlapisa hey hey mesebetsi mengata mafelonga beke mesebetsi mengata ba bang ba ne ba le manyalong hey huno ho le ho be o phethesela ke le bone ne le batle lona ba ne ba itukisitse le le manyalong re le bo hahle antho di tsamaile hantle hey New Assemblies Church of Bethsaida ke le bua bana beso ka nnete mo mosebetsi o motle ke le buile haholo Bishop Maqhekeza Archbishop ke le buile haholo ntho di tsamaile hantle ka nnete ao mo mametse motle ke thabile ha o gutlile mantle a tsena re boetse hape re le mmo ha go le joang le sadi ya family ke teka di le motse mashume a tsheletseng le metse tsheletseng gore ka jeno le namane ho batho ba kitikang letsa e ka reng ka letsetswa ke batho ba 66 years ka jeno Luna ba etsa 66 years ka jeno a ke le ntumelle di voice note mo ne ke tla di bapala mane mo re ketekang re kopelang ba ketekang ke tla di bapala mo no di voice note tseno ha o keteka 66 jwa lokale City FM a re ke re bitseng 66 ka jeno re bona hore na re fumana bomang ya reng ke thaka le City FM nka thaba ka utle monate romela voice note ya hao e sa le jwale e tle re mane ka mora hora ya le shimele motsemong re tle re bapale di voice note tsene he mani ho batho ba ketekang letsatsi la bona la tsono ka jeno bo number 66 ka jeno rumelang re kena coping ya tie ka pa coffee me wena mo mabete motla hopela hle bona le motho ya yeng a etse matsapa me are mpapaleng dipina sepedi ya tshonjwalo ka jeno hoseng ho lena la itlabolle o teng ya tshonjwalo ho lena la itlabolle are nna ke zandile titebe ka mana ka runback nka thaba ka utlwa monate ha le ka mpapalla dipina tsena tse latelang sky real love la mpapalla shelly jones do you get enough love honest ke tsena di latelang keke ka o phoqa

0: hao dipampiri tse ngata tsena ke nsamang.
1: Ha setsa hao. Ha di tswe captain. Sena ha wa sutlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a sengontseng.
2: Musadi ya leng a nthusa o mponse mohato ka mong. A dora fa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign dipampiri tse ngata.
1: Etsa kopo online o join a Afrika Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Captain ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think captain.
3: Nao o dula o kula o sa phela hantle. Promin ke se mmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmele. E entse ka engwe ya ditlama tsa baholoholo e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmele a mmatlafetse ka Promin. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di-virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB, o ka sebedisa Promin. E fumaneha kemising e haufi le wena. Dula o mmatlafetse o kwenne ka marothodi kapa dipidisi tsa Promin.
4: Wesu, kgetho ke ya hao, kopi ya tee kapa kofi.

Ha re le bohle wena Zandile Titebe ka mana ka Randburg re le bile ngwaneso e ho mino monati mino monati manu mino monati ka nete re le boha le wena mo mamedi o ka qala pele ka lentse cup e be o romela dipina tse pedi tsa R&B ka pa soul o di romele nomorong ena ya WhatsApp 0797585066 0797585066 ke mo o ka romelang dipina tsa Gauteng mme le wena re tla go bapalela jalo ka ga re bapetse tsena tsa Zandile Titebe ka mana ka Randburg metsotso e dula gantle o e 20 le metso e mehlano ka mora hora ena ya borobong mme hopolatlhe metsotsong ena e 30 ka mora hora ya borobong re tla fumana senwelo sa tumelo ke ntate Moruti Sereima Fojane ke mantaha ke ena ya re qalelang beke o re qalela kgwedi me ka jeno he ditaba tsa hae o bala bukeng ya Jeremia kgaolo ke ya 20 le metso e robong o bala temana e le nngwe fela ya leshome le motsomong ka moramono he ke letsatsi la tswalo la station sena sa rona le Sedi FM ke ka ho ha ke qala ke ne ke re happy happy happy happy happy re kete ka dilemo tse 60 le metso e tsheletseng wena ya ring station sena ke tswa le sona hole he ke tswa le sona hole eh bona le motho ya renjwalo hanga ta re kopana le bona e o tla utlwa re hey ha isa le ke le mamela ke ntse ke le mamela le ka jeno tjale ntse o kile ngwa e utlwa mohlomong radio mona e o sa ile baleng o tla ntetsetsa he re ke rutwe ho 086 000 3084 086 000 3084 hore ntho kileng wa utlwa ha ntse o mametse sealemoya kwano ho le Sedi FM e o reng a ituli ena ha ke le bale ntho ha ke le bale hobane station sena ke tswa hole le sona a ko refe taba eno hore na ke eng ene e o reng ai a ke le bale o tla kena hamfela ka mora senwelo sa tumelo mme mane he metsotsong e leshome le metso mehlano pele ho rra ya leshome ka jeno metswalle ya ka e tshwere ditaba tsa bohlokwa e tshwere ditaba tsa bohlokwa ba bua ka monahano wa tshwarelo ba bua ka monahano wa tshwarelo re tlo utlwa nna le wena hore na ba reng ha ba re monahano wa tshwarelo o seke wa fetwa ke ditaba tseno re renke sefela setla ka Bafokeng Brothers ba re o mohau

0: mo mamedi ke a o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke ya moprofeta Jeremia kgaolo ke ya 29 mme re bala temana e le nngwe fela ya 10:1 mme yona ka thuso ya Modimo ha re fumane baleha ka tsela ke ena gobane nna ke tseba mehopolo ya ka eo ke entseng ke hopotse bakeng sa lona go bolela Jehova gobane ke mehopolo ya kgotso e seng ya bobe ke tle ke skine ketelo e molemo le seo ke le tshepisang lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona amen. Mamedi ya ratehang ha re thakgola kgwedi ya Phupjane e leng kgwedi ya batjha re le tshebeletso senelong sena re atamela wena hopola batjha ba dutseng ka hara lefifi la ho hloka mosebetsi batjha ba dutseng ka hare ho lefifi la ho se fumane thuto ke nakong ena mo re badileng teng re kopanang le moprofeta Jeremia mora Hilkia eo lebitso la hae ka Seheberu le bolelang ya kgethilweng ke Modimo o profeta ka nako eo a le dilemo tse 17 go ya go 20 o profetela Juda ka nako e thata eo ba iphumanang ba le kgolegong Babilona dilemo tse 70 ke nakong ena eo Jeremia a tlisang molaetsa wa tshepo go batho ba dutseng ka rokgolego ba ntse ba phopholetsa Modimo wa bona o tlisa molaetsa ka hara lefifi o re go bona Modimo wa rona ke a reng ke tseba mehopolo yaka eo ke entseng ke nakong ena Modimo ya momamedi a ratehang a reng ke mehopolo ya kgotso e seng ya bobe e momamedi ya ratehang tshebeletso ena e kopana le nna le wena o le motjha ya dutseng ka ro Babilona ya bophelo e sa tsejweng ke batho e sa bonweng ke batho ke nakong ena eo moprofeta a re Modimo wa rona ke a tseba mehopolo ya lona le ga o dutse ka ra lefifi la kgatelelo ya maikutlo o dutse ka ra lefifi o ikwaletse o sa batle batho ba o bona Modimo wa rona o re gobane ke tseba mehopolo yaka mehopolo ya Modimo e atamela batho ba ikgutseditseng mehopolo ya Modimo e atamela motjha ya reng ke ntse ke phiela go ba ufinyana le wena Morena e momamedi ya ratehang motjha wa ka mo o dutseng teng tseba Modimo wa rona ke Modimo ya nang le mehopolo ya nang le merero ka bophelo ba gago se ka lahlela taule fatshe se ka tepelela se ka kgathala gobane a re tshepisitseng o a tshepagala a mogau wa Morena wa rona Jesu Kreste re rato kopano le matlamatshiso ya moyo galelang di beele le wena ka Kreste Morena wa rona amen.
1: Attack. Ai lelekela sena tsamali nna mane. Ai tsamali da. Ba bete motle ntate moruti Sireima Fojani ha re mo lebohetle. O badile bukeng ya Jeremia, kgaolo ke mashuma mabedi le metso e robong. Abala timana ilongwe fela ya le shume le mosumong. O ntso mametse le sedi FM le nana o ke la haola e tlabolle.
2: Le sedi FM. A ke molle.
1: Mabidi e ke bua le batho ba tswang le tshebeletso ena hole wena ya reng ke tswa hole le lesedi FM le nna ha le keteka dilemo tsena tse 60 le metso e tsheletseng ke santsane ke mamela lesedi FM ke eng e we hopolang e o reng hey ena tuli nke ke ka e lebala mona e kileng wa e utlwa mona tshebeletsong ya lesedi wa tseba hona le ntho tsane tse monate tse ding tshe ha di no ba monate ka ofela e nngwe ke ntho etla o tshosa engwe ke ntho etla o thabisa jalo jalo di ntho dingata jalo ke batla o tseba hore na wena o re ke eng motsotswana o ka reng ai ona wana thuling ke ka o lebala radio ena ya lesedi FM 086 000 3084 ke nomoro ka ya mohala mametse lesedi FM mo mametse dumela
3: le tele ka thuli
1: ke phetse o phetse hantle mme
3: ao ke mo haufela thuli
1: ao mme wa ka ke ya leboha hle ei
3: ke mkhono scout za sone mona hle thuli
1: happy happy mkhono scout ra keteka eh o hopola
3: o tsebe hey ke mo ke sona hona le ha insi ya ka di kgwedi pele
1: eh o lu ene wetsa 66 lwe ke itse o mmele bo edinga o tu mogotsi wa ka empa he o monnate ba ne ko ena butsi
3: le nane o hopola he ha ke bua le ena he
1: eh
3: nna mphe ke hopolang eneng in tshosa mantsibu ya mang le ya mang ke tsena tsa dithotse
1: di thutsele ha ke tsile fela hore eneng yo tshosa ka go ke tsa dithotsele hey ne tsona ne di tshosa mang eh ne di tshosa ire ha di kena mono o se bone ka re se ya kena ha ha o mona se thutsela se
3: e bile ha o go hongwa jwa le ha ka ikila kena yeng ka
1: ntle eh ke le buile hle e bile ke ya leboa ha o keteka le lesedi FM o etsa 66 years jalo ka lesedi re ya o lebuisa mme wa ka keteka ha monate he mogotsi ha o keke ngwa kena mane di birthdaying empa o so butsi di goro ke le buile mme
3: eh ya hle mme
1: bye bye my darling.
3: Thank you, bye.
1: Taba tse bodate. Lesedi FM. Mami di itumene.
4: Tuli radi.
1: Hai, khaitsedi ka le kae?
4: Khamona ke le kae se tswana se di kotse mo ga men tsakala le se sangane mo maga ditaba.
1: Ke le bile sporos.
4: Wa tsama tuli radi nna ke tswa ho le tsebelo tsena la ya mantla go boetse. Ke dumelana le nna mo ho ne se sa di thutsela bo se tsako. Yo. Hai kana bona thudi baby o tsa motho no santane le tiki direto tsa ne tsa mashala tsane tsena tsa motlaka se ne re phela ka mashala ma ne re fa so ya go e ba di thotsela ha e re fete thudi baby e bona 1980 se kwana thudi baby
1: ah sporo ke le bile mogatiwa ke le bile utla
4: baba e se tsana tsa e go tima ga men tsaka le se fanya le mogatiwa
1: bye my darling baba le seria fa bo mamete dibela
5: Dibela natural kai
1: ke phetse mogati o phetse jwa ngwana ka genuine
5: e ke phetse ha monate nne wa ka ke mkhono maselo se batle
1: eh yang khono maselo
5: eh mana ya natural na wa tseba le feri he ke hopola ntho e monate e ngileng kai mana ya ho le sedi mona ka bona molemo wa le feri ka uka mo wa le feri kone hona le mo tsankana e mongane nga kula a re se patala kore mpa ya hai ho no ho bona la boka ha ke ba hai ntate ena ya ane nga tsana tsireng ka koloi a re ke ene shitse koloi ka ka thoko ho tsela ha kuka ditaba le seng ho le seng e ra ke ene sa koloi ka thoko ka manera ka uka mutshwenya ya kulang ya spatala kai kai a re ha ke shitla le ka nka sefofane ka tsamaya ka ya bona mokudi eo ka utlwisisa hore hai le seng
1: Ai, ka le bua natural. Ao mama, e o pula ketsalo e bohloko jwang. Ah hle. Eh.
5: Ke la ka tsaka mtsho. Mo hlankana le re mo ntsha mo bagale.
1: Eh, ke le buile mogotsi ya ka mabenkele ke ya watla go sekisa. Bye bye.
5: Thank you.
1: Bye bye.
6: Ha ho supermarket e cheap ho feta USAID. Ho bolelang hore o boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka $89.99. Le 2 kg ya Sunlight Hand Washing Powder ka $54.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 7 June 2026. Sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha USAID fela. Mo dijo tsa meme di bitsang hanyane. Amisa.
7: Na go ntsa ta hlelwa bophelong. Mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: Mamedi ke tlonka a le mong fela wa o qetela tabeng ena mo re reng wena ya tswang hole le tshebeletso ena ya lesedi ke mososo ofeng o reng ona ona nke ke ka o lebala o ileng wa etsahala mona sealemoyeng dumela. Hello?
9: Hello, Tuli.
1: Hello, Mami.
9: Tuli, ke kala o ke ha ke mbe Thembi ka mwana ka di si.
1: Eh, Mama Thembi, kwala wa ile se mogati wa re tsiba o bua ha monate. Kwala wa ile se me wa
9: ka di si ka bo tsala lo se ne Tuli ke ne ke ba ka o tsena ho lona ne Tuli ne Tuli.
1: Ah, me jale ha re utlwane mogotsi, o buletse wa ile se jale ha re utlwane nna le wena. Le sedi dumela.
10: Hello mama le Tuli.
1: Hello mami, le kai?
10: Hey. Na pale ya ka ke na ke na tsang ke ding ka le bala le sedi. Kuno na le pale ngwe ke tsene ne re ja we. Tsana we. Tsana we. Mama le Tuli ke le ma thau ke ke ke pitse tsa ka tumbela ne mona.
1: Hey.
10: A ke le ba le pale. O tsa tsa se ba le di tsela le ke mama ho le nna mo thana la ha le le ke la sa tsa go jo.
1: Awo.
10: Mama le kgile le ke mathago ke itlhela ka tlo.
1: Ah, ine ine ie tsang yo tshosa.
10: Ine tshosa mama
1: le kgile. Ine se boko se tshosang.
10: Ine se boko se tshosang.
1: Eh.
10: Ke go khone putsela tsa mana di eng.
1: Ng khone mpuse ke le buile mogati o utlwa.
10: O le buile nna mma ka.
1: Thank you my darling.
10: Tedi mama le kgile.
1: Ao.
10: Ke tlo di mal tshikele ke tete ha molateng sedi le hole.
1: Ah, mama re le buile utla.
10: O le buile nna mama.
1: Thank you mme. Mama di ke le bo hahle, ke le bo ha repeteri se fela ke nako metsotso e le shume le metsotso pileng pele ho ra ina ya le shume. Me re tlo fetela metsoleng ya rona ya tshohang. Ke bona ba tshwere taba tse ngatanyana ka jeno. Hopola hle ke itse ba bua ka monahano wa tshwarelo. Re ke hle ne ke sithele metsole ena ya rona ya tshohang ba sentse ba le teng ke bane.

0: le pina e monnate ka nnete. Dumela hle bana ba ka ba batle.
1: Dumela me mathepe.
0: Helang le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse ntla re tse boena mo wa rona.
0: Le nna ke ipheletse bana ba ka. Le ka jeno hona le pali e nngwe he. E monnate e o ke batlang ho le phetela yo.
1: Me mathepe. Ke nahana hore ka nako e tlang. Le nna nke ke fuwe sebaka sa ho pheta e nngwe ya dipale tsena tsa hao.
2: Kani.
1: Sony.
2: Re ga e pheta mmoho ha o sa natse. Re tla fapanyetsana ka ho pheta dikarolo tse fapaneng tsa pale eo.
0: Ho lokile bana ba ka. Ke ikutlwa le nna ke se ke tatetse ho utlwa pale ena ya lona ya ba phiti ba babedi. Helang. Na le se le tseba hore na yona e bitswang?
2: Tjhe me mathepe. Ke yona re sa tlo e hlophisa me mathepe. Empa. Ha re se re le malala laotswe, ke tla o tsebisa.
1: Mme Mathepi.
0: E ka ding.
1: Ke wena motho wa pele ya lokelang ho tseba ditaba tsena. Hobane sekolo sena ke sa hao.
0: Ho lokile bana ba ka. Ha re keneng ditabeng tsa rona tsa kajeno. Jwalo ka ka mehla, le kajeno ho na le pale eo ke batlang ho le phetela yona. Mme yona e bitswa monahano wa tshwarelo. E tsamaya ka tsela ena. Selemo se seng le se seng mohlape wa ditlou tse kgolo tsa Afrika. O ne o tsamaya hara thota e lerole e ommeng ho tloha naheng ya Botswana ho ya mabopong a noka e kgolo ya Zambezi. Tshwarelo eo le yona e neng e le ledinyane la tlou e ne e ntse e thabetse leeto lena la yona la pele. Batswadi ba tshwarelo ba ile ba bua le yona ba re.
3: Tsarelo mamela ka soko.
4: Jolo ka ha
3: leeto lena e le lehaola pele la ho ya nokeng ya Zambezi.
4: Hona le melao ya ditlou
3: e mehlano.
4: E o lokela ho hopola le ho hona ho hlompha ka nako tsohle.
3: Molao wa pele dula o le ka hara mohlapi wa ditlou ka nako tsohle. Molao wa bobedi
4: o dule o le tseleng e le nngwe le ditlou tse ding.
3: Molao wa boraro. Ha o ka etsahala hore o lahlehelane le ditlou tse ding, batlana le mehato ya maoto a tsona. Haeba o sa e fumane, latela mohlala wa maralla a kang manaka a ditshukudu. Molao wa bone.
4: Molao wa bone.
3: O seke wa bua le diphoofolo tse o sa di tsebeng.
4: Haholoholo lekanyane
3: lane le maqiti
4: le hlaha.
3: Molao wa bohlano ebile e le wa ho qetela. Haeba o iphumana o lahlehile,
4: Soka se tshepang fela
3: ngwana ka ke se kubelele mmutla.
1: Nke ke ka lebala seo.
3: Hulukile ngwanaka.
0: Ya batshwarelo mme le ntate ba tsamaya mmoho ho kena moshapeng wa ditlou. Mme tsa tswela pele ka leeto la tsona la ho ya nokeng ya Zambezi. Tshwarelo ile ya hopola melao ya ditlou. Mme ya dula ka nako tsohle e le pela moshape wa ditlou.
1: Mema tsepi. Le nna ke tshwana le tshwarelo. Ke mamela melao e beilweng ke batswadi ba ka. Haeba ho ena le ntho eo ke e batlang ho etsa, ke ba kopa pele.
0: O etsa hantle ka nanelo ngwanaka. Ke dumela hore ngwana e mong le e mong o lokela ho ba motswalle wa batswadi ba hae. Mme a ba bolelle metsamao ya hae hore a tle a bolokehe. Le ha o le jwalo bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Sena se etsaetse jwalo fihlela kokonyana e bitswang Maleshwane e feta e fofa pela yona. E ne e le mmala o kganyang o mofubedu ka matheba a matsho maphiong a yona. Jwale ke ha tshwarelo a kgotsa.
1: E ntle haholo.
0: Maleshwane ile a fofa nakwana mona pela mahlo a tshwarelo yaba e ya tsamaya.
1: Kgutla hle!
0: Tshwarelo o ne a bua jwalo a hweleditse ebile a lelekisa Maleshwane. O ile a tsamaela hole le lelapa lena la ditlou. Tshwarelo e ne e hlile e le tlou e nyane e matjato. Ke ha qetellong e nyamella hole kwana. Maleshwane ile a fofela ka hare hare hore. E se neng ke ha tshwarelo e se e matha ka lebelo. Ho e sa kang ya bona foro. E neng e le ka pele ho yona, ya ba e wela ka hara yona. Jwale e ne e tletse sereti. E ile ya leka go tswa ka mona ka hara foro empa ya boela ya thella go kela morao jale ene e tshuhile
1: tshebo jale ke tletsa jang
2: tshwarelo ke go baneng ha sa mamelimela e ba tsodiwa ba o fileng yona bona fela jalo go tsi
0: hloni
2: mama tshepi
0: ka mehla dintho tse tshwanang le tsena di a etsahala ha o sa mamelimela empa ha re tsweleng pele ka pale ya rona ka opanya ha leihlo ke ha mobu o neng o le ka tlasa hae o heletseya mme ho tswa mmutla o monyane ona o ne o rwetse katiba e nyane e mmala o mosehla bakeng sa boitshireletso ona o ile wa
5: dumela
1: dumela
5: o lokela hore e be le wena o e nngwe ya ditlou tse nyane tse shebelang jalo ka dikolobe ke thabela o teana le wena
1: kolobe nna
5: eya ga o ipone ga o boneng go tlatse segete jang
1: mutla a ko thuse tshwarelotlhe o latlhegile
2: montshe tsela e gotlelang go batswadi ba gaetlhe
3: bane
0: bana baka mmekela ferekana ga kanatlhe e na le yona e ntse e le pale e tshwanang le tse dingwe tseo nkileng ka lephetela tsona ga re emameleng goba e sa tswela pele tshwarelo ile a re
1: tshee nna ke tlou ya nnete
5: nnao
1: jalo
5: nka thabela go nka setshwantsho le wena tlou ya kolobe
1: ke tlou ya nnete
5: ke obaneng ga o le ka gara segeng
1: a ke re ke wetse ka gara foro ena ka phoso jale ke mona ga ke kgone go tswa ke lokela go gutlhela mohlapeng weso wa ditloa ke tlou ya kolobe nna ke tlou ya nnete
5: ke a bona he nka o thusa go tswa ka moka forong ha fela o ka iketsa eka o tlo ya kolobe gore re tsebe go nka setshwantsho mmogo nna ke mmutla mme nna nka fata mokoti oo o ka gagabang ka gara ona gore o tsebe go tswa ka mona ka gara segetse sena se o keneng ka gara sona se o ntse o tlhapa ka sona
1: hee tshe mmutla ke ne ke sa tsebe gore o ka ba soto ga kana
0: ha e kane o se o lebetse mmutla gore ke phoofolo ya mofuta ofena sena seo se etsa ntlou e nyane ga se makatsi le ga o le jalo bana ba ka re tsweleng pele ka pale ya rona tshwarelo o ile a dumela kopo ena ya mmutla ya go nka setshwantsho mmogo le ena gore a tle a tšheke mokoti o tla mo thusa gore a tswe ka mona ka gara serena
1: ke a leboa mongwe ga di mmutla
5: o itlhokomele o itlhokomele
0: mmutla o ile a dumedisa jalo ya ba o kena tseleng empa ga tshwarelo a se a leka go gutlela morung go ne o se go batla go fifala e ne e se sa kgone go bona mehato ya ditlou le ona maralla a motsu jalo ka lenaka la tshukung e ile ya
1: tshepo ga ke bone bosiu
0: jale tshwarelo e ne e kgathetse ya ba e dula fatshe e ya lla ka yone nako eo ile ya utlwa ntho e tsamayang ka mora yona ile ya tshoa ha e hetla e bona lekanyane le shebile le ile la re
4: oo moratuwa nna ke o tshositse e ne se maikemisetso a katlhe nna ke lekanyane la setsibe ke thabetse go kopana le wena
0: jale ke ha lekanyane le otlolola loto la lona go dumedisa tshwarelo empa tshwarelo a gopola seo batswadi ba gae ba ileng ba molemosa sona ka makanyana tshwarelo ile ya reteleya mme yanka ka seka jaaka mo e ka kgonang ka teng ile ya matha jwalo go fitlhela e utlwa modumo wa metsi a qaputsang ya ba e mathela letlhakore

0: lekola mantso ya batswadi ba yona ya ba jwale e sala serurubele sena morao ka hara muruona o munyane ho fihlela e bona marala a ka manaka a ditshukuna ya ba e utlwa lerata le tlwaeleileng le hodimo le ka la dikolo tshwarelo ile ya mmathela moo maraleng ho fihlela e bona mohlapi wa ditlou
1: oo tshwarelo ke a leboha ha o fumane batswadi ba haohle
0: le rona re a leboha ka nnete ngwanaka ha re qetelleng pale ya rona batswadi ba tshwarelo ba ne ba tshwenyehile ka yona ba ile ba potlaka ho mo kopa ka diatla
2: nna ke leboha kgopolo ya yona e ntle e entse hore e hopole tsohle tseo batswadi ba yona ba e rutileng tsona ka melao e mehlano ya ditlou mme ke mona e kgutletse lapeng e bolokehile
0: ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa hore bohle di ile ya natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno ho fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
3: tsamaya hantle mme Matshepe
0: ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tsebo o fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
3: tsamaya hantle mme Matshepe
4: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso, Lesedi FM.
2: Ke le bohle wena Lerato, ke ne ke bua ntlhena ya hore ngwana o na le dilemo tse supileng. Me o sa ana le bothata ba dintwe tsa ngata-ngata ka dilemo tseo anang le tsona le bothata bona ba epilepsy ke dintwe tsa ngata jwale o hlailana le bothata bo feng mohlomong tse ding ke a tshepa hore ke dintwe tseo a le boneng di etsa hala santsa hola
3: o hlaila le normal o hlaila teletse ile normal baby boy o tshoga ntwe ile nya etsa hala ite hana le bekete pedi a hlaile a kena spetlele then spetlele ke ha ba re o na le meningitis ite ha ba re o na le meningitis ke ha ile hore ba itreat meningitis ga ba le tshepo ya hore ho tsho re sentse re fitile di thontedi mara ite ha ise ya go di kgweding tse tsheletseng ke ha ile hore ga bona hore a e ntse bana ba bang ba tlameleng ba dietse di kgweding tseo yena ona sa dietse ke ha ile go tlhotlela morao hape ko spetlele ke a botsa gore a ngwana ke bona nna sa duli ke bona a le siko active se ka bana ba bang go etsa hala eng ke mo ile go gore ba ile ba qala teng tsela ya gore ba re ba mo check at first ho ile ha qala ho thua ke development delay go baneng mmeleng ha bona hali so disability ya hae ha iyo physically and then ke ha ile go re ke re tlamaile jwale re tsamaye re etse di test ga dieta ya ba heka o ba nona ntse le monyane ha ba kgone le go ba bone dinthatseding ite ha re tloba mo ke ha ile go se ba re bukhela he di ngaka tseding ya ba re qala hona mona ana le kgweditse I think ne di le 80 ke mo ile go re re ka dileteng se re tsamaya di doctors tse tshwanang le bo physio tse tshwanang le bo OT le bo speech then ga qala ga tlenne ga tsamaya le clinic ya epilepsy then gwa thola lego le gona moo o ntsa le monyane ga ba kgone go bana le ntlha ya gore ba ka re condition ya hae gantlantle ke engwe bane ditshupo tse dinne di so bonagale ya ba he re tsamaya sepetlele jalo re tsamaya sepetlele jalo ka nneteng ya ba he ngwana ntse ke mmona le gona gantse a gola gore ae ubane o dutsana le lemo tse tharo go dula fela a itulela yena a le mong and then ke ha ile gore after mono ke ha ile gore o ya tla hape o tlamela sokole se sa o gasa go gasa o ngwana o mong a o hetsang ana le dikgwedi yena o hwentsana le go ana le lemo tse nne go tloa mono ga nene ra tsamaya dingaka until le nna jwale se ke tlamele ke ithuta ubane ke a bona gore ngwana o na le di condition tse tsa bang le tsona but jwale ka motswadi go khona go gate ngwana le go khona go mofokomelo tlamelo go wetseng o ithute ke ha ke bua le dingaka tsa high spectrele ke re ke kopa ba nenne ba ntsebise dintho tse dingwe bane ha ntsa hola ntho tse ding di a change ha ntsa hola dintho tse ding di a change ya ba ke mo hex ke qala le nna ke tse bang teng ke tse bang fulu go ga ba re cerebral palsy ba bua ka eng ga ba re ngwana o na le autism and di a fapa re na le mild ena e seng ha holo then re be le ba reng ke severe e leng gore ngwana teng mmele wa hae ha o kgone go o sebetse so lesedi ha ke bua le wena gona tse wa kgona gore a yeme a banke walker a tsamaye ka walker for short distance ile hore ne ho itswe lesedi a never tla dule ibile a never atla a yena so ibile leeto leo le leng hore re fitile ho lona ka tlasa thuso ya dingaka tse fapafapaneng tsa dipetlele tse fapafapaneng
2: jale hone jale foundation ena e se ena le bana ba bakae mohlomong ba o le ba hlokomelang
3: ere ke ka lemo so ka hobane mo zonke zizo ha re na di pleke le ditulo tse raetse jwalo ka bo diholo tse buleileng or di-community facility re nkile ntlo ya ko heso e ne ke qeta go e ahela mme wa ka ra bula facility ra tswa rona kaofela mo jareteng so gona tse re na le bana ba i-9 be e leng gore ba na le autism be e leng gore ba bang ba na le cerebral palsy and then bana bana ke bana ba leng gore re qeta go ba admitter selemong sena jwale selemong se re sebetsa le ba batjha ntho e etsang re lwanela gore bana ba balang mo go rona ngwana ga re 7 years ga bana le dipampiri tse nepahetseng e be le gore o sa ile le ko department of education.

0: o khonno a apply le for a special school because dikolo tsa rona tsa bana ba rona ga di yo ngata jalo ka dikolo tse ding go tshola go go bana le di waiting list go bana le di A last year ka ofela di student tse ne re na le tsona di admitiwe into different schools according to condition ya ngwana so hona ke re dutse le ba ba re duteng le bona ke hona re qalang genial le bona ya hore ke khone hore re accumulate re thole di pampiri tse leng hore di a batlagala then ba tswa di ba bang ba kaletsela ba ye district bane bohloko ba aba e kholo ya ya rona mo ya batswa di ba bana ba disable information e teng empa batswa di nna ko ngwa ba itsebe kante hape le bohloko ke go tsebe le gore di pampiri tse leng gore di a batlagala le gore batswa di ha ba tsamaisi bana dingakeng kante di pampiri tse no tse ba tlo di batlang district di fumahana le ya dingakeng so le yona e o ntsegetsa le ntsegeya le di le di communities tse different re ba hlalosetsa re ba jotsa jalo ka maobane ka Saturday ne re le ko Chemistin ko informal settlement e bitswang marathon le yona mono ne re le go ba jotsa gore ha o be o na le ngwana o disable o tlamele o etse tsena tsela ya gore ngwana kgone gore a ye special schooling ke ena tsela e leng gore ngobane o thola nako nngwe ngwana a dula 11 years a so ye sekolong kante jwale o tsebe ba bang ga batla ke thola e bana le waiting list ba telele o thola ngwana le bo ma number 100 and dikolo tsa rona ga di yo ngata tsona so mo kganya le tsedi re lwane e kore ga di yo gantlantle mama so re lwanela le ntho eno ya gore at least ga re ka bana le bokgoni ba gore ngwana ga re 5 years a qale journey eno ya gore ba lokise dipampiri gobane o sampana le o kopana le di-educational psychology ba mo check-e le bona ko district ke ntho kore ke tsela e telele sa e bagaleng empa gona se re kgone gore re etse e ba betege
1: jale lerato ka lehlohonolo ke bile ditsing tse fapaneng moo kileng ka teana le bana bana ba nang le bothata bona bo buang ka bona jale ke ile ka fumana mono barupelli ba bana bana ba etsang gore ba ba hlokomele ba ba thusang ka ntho ena le nthwane e le batho ba ikokobeditseng e le batho ba o bonang gore ba na le pelo go latela dintho tseo o neng o di bona bana ba di etsa o no bona batho ba nang le pelo ba nang le lerato nna ke mosebetsi o o kareng o ka etswa ke mang le mang kapa go na le batho ba lokelang go itelela mosebetsi wa mofuta o
0: Atšhi mama o na mosebetsi o tlhoka lerato pele go ntho nngwe le nngwe o tlhoka lerato le mamello nna ke ile ka bana le opportunity ke ile ka bana le monyetla wa gore ke ile ka fumana batho ba nang le lerato rona mona ganya letsedi ka ofela rona we are qualified re ile ra lobala but re qadile pele ka gore go bane kore moruti o mong le o mong o tlamele gore a be le lerato bane wa utlwisisa gore ngwana o mong le o mong o na le condition ya gae o na le kore disability ya gae di a tlhoka o thola go na le ngwana go eletsang go tloa oseng o fitlhela ka 10 kore ga e be o sena lerato o go tlo ferekana go tloa nako eno o fitlha mosebetsing ebile o bolo tšhaisa mantsi bua mosebetsi o ne etse wa mang le mang o tlhoka pele o tlhoka mamelelo ebile o tlhoka le lerato
1: e tlhakile ngwane so ga re qetela fela ditaba tsena tseo re buang le wena ka tsona jalo ka ga e le mona o ile wa Tear Foundation tlasa mabaka a o seng wa tlhalositse ditaba tsa bohlokwa tseo o seng o di tlhalositse ke nagana gore ebile ka moo o ileng wa tlhalosa ka teng ke ne ke thotse gore batswadi ka nnete ba utlwisise gore na ke eng se tlhokegang gobane ntho o e tšhong dikolo tsena tsa bana ba ditlhoko tse ikgethang ga dingata jalo ka o tsholo batswadi ba bangwe o tla fumana gore ga tsebe le o tseba gore na ebe sebakeng seo a dulang go sona a ka isa ngwana ga e kae empa ka mokgwa o tlhalositseng ditaba ka teng e fana ka lesedi gore go na le metšha e lokelang go latelwa gore dintho di tle di be bobebe go fumanela ngwana wa gago eno ya nang le ditlhoko tse ikgethang sekolo jale ga re qetela fela ngwane so o bona motlhomong bokamoso ba bana bana ba qhwadileng nageng ena ya rona ya Aforika Borwa o bona bokamoso ba bona bona le tshepo e itseng ya gore ka nnete tima re e bona go ya ka moo dintho di sebetsang ka teng
0: wa tseba dilemong tse supileng tse e sale ke na le lesedi nna ke bona re na le tsela e kgolo ebile enang le menyetla mengata ibile re na le ditsela tsa gore bana ba rona ba tlo kgona go ba fumane le dithuto tse fapaneng ha le rona re ka sebetsa le mmuso ka sebetsa le di doctor ka sebetsa le dingaka ka ofela tse leng gore di etsa botsotlhe ba bona gore ba kgone gore ba thuse bana ba rona ga gotla gape le rona re le di organization le megatlo e fapaneng e leng gore sebetsa ka bana ra lwanela gore mehla ena matsatsi le matsatsi ga re kopane ntho e nngwe le nngwe re buang ka yona ke go aga bokamoso bo righte for bana bana and le gore re kgone gore re sebedisane le di-radio station tse tshwanang le lona gore kore thuto e nngwe le e nngwe e bang e ba teng ya tlhokagala gore e ye setšhabeng e kgone gore tswele pele re tlamehile gape re ithute le gore every year kore ga re ntse ga ebe selemong sena re ntse mokete nna jalo ka nna jeketsa mokete wa selemo ke re re celebrate bophelo gobane bana ba rona life spend ya bona ba e bala o tla utlwa ba o jwetsa o le mme wa ngwana gore ngwana ga wa ka fitlha selemong se se kana a ka se fitlhe selemong se se kana nna selemo le selemo ke ba etsetsa mokete wa bona fela wa gore re celebrate ke tla be go etsa ka di-9 tsa July mokganya ya lesedi and mono every year re bana le kore re bana le di-activity tse ntšha this year is a fun day last year ne re ba etseditse kala dinner mono re celebrate bona gobane nakong e nngwe go na le bana ba e leng gore ga ba kgone go fumana menyetla ya gore ba etse ntho tse dingwe ngwane na ne ba fumane monyetla wa go ga tsamaye red carpeting and le gape ke kopa gape le bamamedi ba mametseng ba e leng gore ba na le bokgoni ba di thuse di-organization tse e leng gore di sebetsa ka bana bana because mosebetsi o go etsang o mongata o tlhoka le di-resource ebile o tlhoka le batho ba tlatlang ba kgone gore ba re thuse mono tsela e teng ebile le o gola go teng mo South Africa gobane dingakeng teng le Department of Education mono go a sebetswa ke batlo bua maaka kore mono ga ebe o na le dintho kao fela and o kgona go bana le mamelelo thuso wa e thola so ga re thuseng batswadi ba bang
1: e tlhakile tlhe wena lerato mokwena re lebuile gagolo he mosadi o gele ke bane a ke rata motho ya tsena bana thatholong o utlwe gore motho ena o bua ntho a e tsebang e ratang ke a lebogatlhe lerato mokwena pele ya pele ka mosebetsi o motle o le o etsang le bao o sebetsang le bona tlhe sebetsang ka thata ratang bana jalo ka o tsho gore ke mosebetsi o tlhokang gore o be le lerato ke lebuile gagolo
0: go leboa nna ma
1: ga se mohem mamedi ke metsotso e mašome a mabedi le metso supileng a pele gora ya lesome le motsomo wa bona ga o bua le motho ya tshwanang le lerato jena mane e go ba monate sealemoyemane o ba monate lerato ka nnete wa thatholo wa utlwang gore motho eno o bua ntho ya e tsebang ya e ratang ya e utlwisisang re lebogatlhe wena lerato mokwena e re re feletse ditaba tsenage ka pina wena mo mamedi motle empa ire ke nne ko gopotse gore re a keteka happy happy happy happy happy

0: ba batla ba le CDFM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi pele hora ena ya leshome le mosumong o ntse mametse itlhabolle ho le CDFM. Rena le taba ya bohlokwa mona mo re kenang sekhutlaneng sa batho ba batjha ba ikemetseng. Jale ka jeno re sheba wena o le motho ya motjha ya ikemetseng ebile lapeng mane ba tshepile wena hore dintho di mahetleng a hao ho bona hore lelapa leno le a ja. Lelapa leno ba apara kore ke wena breadwinner hae mane jwale re ke re shebe diphepetso le mathata a tlang le taba ya mofuta ono hore ke wena ena motho a motjha o qeta o qala bophelo o ikemetse o ntso o kopanya hona le hwane ka mona ke wena mane lapeng ba tshepile wena ho hola ka tsela e jwalo lelapeng le jwalo ho tla le diphepetso tsa mofuta ofeng. Akuntetsetse 0860003084 0860003084 wena momamedi motle re ke re shebe taba ena ya bohlokwa e re buang ka yona hore na ebe boemo mbo jwalo o iphumana o gona jwang ku wena ena jwalo ka ke hlalositse o sale motshadi le mong me mohlomong o sa tswa fumana mosebetsi o qala bophelo ba hao kae kae mo reng a kore ke ikemele ka mona ke wena ho shebilwe wena lelapeng mona ho thusa hore lelapa le phahame. Jwale etla le diphepetso difeng taba ya mofuta o 0860003084 ke nomoro ya ka ya mohala kwana a kwentetsetse hle wena momamedi motle re utlwa hore na ebe wena taba eo ya mofuta o ile wa gona jwang mohlomong o ka hara boemo bo kapa o kile wa feta boemong bono re ke re utlwa fela rona ebe o ile wa gona jwang kapa o gona jwang 0860003084 e reketse tjena ke a gutla

na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.

0: Lesedi FM. Miliwena. O tla iphumana o ruile tsebo e tsotehang ka dikeletso tsa ka mehla. Tseo o di tlisetswa mananeong a fapaneng a thatohatsi ya kgaso. E ketekang dilemo tse 60 le metso e tsheletseng e le teng.
1: Mahlonolo keao.
0: Lesedi FM. Ke molelwa.
2: Ha o nnete feteng eno Lesedi FM ke molelwa mo mamedimo tle re ya keteka dilemo di 60 le metso e tsheletseng skela lebala lona he ba ketekang le Lesedi FM ke itse ke batla di nomoro 66 ha ke bona fela ke a tseba motho eno ka nnete wa keteka. Yo ska nka di chance o le 24 bo songwa la 66 mono wa keteka. Aretse ntho tsa date re tokena ho proceeding metso singena e le shume le metso meraro kamera hora ina ya le shume le motso mong me tla re kamera mono he e be re fetela ho baketekang letsatsi la bona la tswalo a tsamane he di tabentsa bophelo ka jeno re tabua ka taba ya bohlokwa hore na ibe ha o ile ngake mane wa utlwisisa dintho tse o lokelang hore o di botse dingaka o tsebe hore na ditokelo tsa gao ke difeng ga o ile mane ngakeng pele ba o fa motlhomo meriana. Batho ba bangwe ba ya dingakeng o fumana gore ga o na le potso e o e botsang ka sena se o se tlisitseng ngakeng ka nako nngwe ngaka o e bolelela fela ke tshwere ke tlho ya o popola mono e betswa o botswa a o ngwelela prescription o tswa o tsamaya ga o tsebe ga o botsa motho Dr. Witseng motho ha tsebe na Dr. Hare le thongwe le tsefela nthweno aba re ke tsa mae ke lo reka miriana yeo ka pa ba re ke tsa mae ke ka mane ka chemisting ke lo nka miriana yeo ha ikona ha sebetse jwalo bana beso le tshwanetse le tsebe le na le tokelo ya go tseba ka bophelo ba lona ha le ile dingakeng pele mohlomong a o fa miriana e tla kokobetsa ka pa ho fodisa bothata ba hao jole re tlo bua ka yona taba eno mo mamele motle hona mona ho le Lesedi FM re ke fite mona he ka mora mona re kena ditebeng tsa proceeding.

0: batla ba le CDFM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi re rekene tabeng ya Prosaiden. Prosaiden e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane, e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlokisa ka hare. Re boetse hape ka jeno rena le Nthabiseng Mojaki. Nthabi, dumela ngwaneso.
2: Dumela ngwaneso Thuli, happy birthday le
1: sedi. Happy. Re a ketika ke itse ba se ka makala ha re thabile ho feta tekano. Re a ketika ka jeno mo mamedi botlhe. Dumela hle Nthabi, ke boetse hape ke a o amohela lenaneong lena. Mme re lebeletse ka tjantjello e kgolo ho utlwa ditaba tseo o re tshwaretseng tsona ka jeno. Ke nako e mona eo batho ba bangata ba sulafallwang ka ha ba tshwarwa ke mafu a mpefalang nakong ena ya mariha. Le ha o le jwalo, se thabisang ke hore batho ba bangata ba elellwa bohlokwa ba ho itlhokomela ka ho sebedisa dihlahiswa tsa bohlokwa jwalo ka Prosaiden, Prosaiden Junior le Promin. Ebe o re tshwaretse dife ka jeno Nthabi?
2: Momamedi, e re ke o dumedise hohle moo leng teng ha rona re ntse re keteka ka mona ka le CDFM. Thuli, Prosaiden ke sehlahiswa se ntshang ditjhefu le ditshila tse ka re kudisang mmeleng. Ha re nwa dipidisi tse pedi tsa Prosaiden ka letsatsi, re hlwekisa mmele ya rona ka hare, re tla dula re matlafetse, re kwenne, mme le letlalo la rona le tla boheha hantle hobane Prosaiden e na le collagen. Ha re hlwekisa mmele ya rona ka hare, masole a rona mmele a tla matlafala. Prosaiden e boetse e hlwekisa madi ho thibela ho kwaleha ha methapo. E ba methapo ya rona madi kwaleha, re tlokotsing ya ho hlaselwa ke lefu la pelo kapa hona ho shwa lehlakore. Jwale momamedi, Prosaiden e thusa ho hlwekisa madi hore o be le phallo e nepahetseng ya ona mmeleng, mme jwale re tla dula re le mafolofolo, re le morolo ka dinako tsohle. E boetse e thusa batho ba nang le tshwaetso ya bohloko ba kgatello ya madi le tswekere. Jwale momamedi, na o motho ya ratang ho ikwetlisa, ho nka karolo dipapading kapa o motjha a sa batleng ho tsofala ka pele, Prosaiden e ka thusa hobane e hlwekisa mmele ka hare. Ha o hlwekile ka hare, o tla ikutlwa o le mafolofolo, o mmatla fetse ebile o kwenne. Jwale se ka lebala hle momamedi hore ha o lo ithekela, o hopole hore bana ba hao ba lemo tse pedi ho ya hodimo ba ka fuwa Prosaiden Junior hobane nako ya ho hola ke ya bohlokwa haholo ho bana. Ba tshwara mona, ba tshwara mane, mme ba ka kgona hore ebe ba fumana dikokwanahloko tse ka etsang hore ba kule kgafetsa. Ka hona momamedi, etsa bohlokwa ba hore bana ba hao ba nwa Prosaiden Junior ka nako tsohle hore ba dule ba phetse hantle. Ba fe fela pidisi e le nngwe ya Prosaiden Junior hang ka letsatsi, e tla matlafatsa mmelenyana ya bona, e thusa hape hore boko ba bona bo sebetse hantle le hore ha nako ya ho robala e fihla, ba robale hantle ka tsela e nepahetseng.
1: Ke taba ya bohlokwa eno Nthabi, ebile ho a thabisa e le ka nnete ho tseba hore ho teng dihlahiswa tsa bohlokwa jwalo ka Prosaiden, Prosaiden Junior, ho re thusa ha mmoho le bana ba rona ho dula re kwenne. Maemo a lehodimo a batlang a sa tsitsa, mme batho ba bangata ba se ba kula, ke sehlahiswa sefe se ka thusang boemong bo?
2: Sure, Thuli, wa bua e nngwe. Wa tseba ke batho ba bangata jwang ba ke kopanang le bona ba sentse ba tletletsa ke sefuba ke eng ka mona batho ba kula ngwaneso. Jwale ba value added life ba tlile ka sehlahiswa se seng se matla ho fokotsa sekgahla sa matshwao a sefuba hore o boele o phetse hantle ka pele, e leng Promune Effervescent Tablets. Momamedi, khibidisa e le nngwe fela kgalaseng ya metsi a futhumetseng makgetlo a mararo ka letsatsi, matshwao ao a tla fola ka pele. Le ha e ba se se se o tshwere sefuba, nwa dipidisi tsena o tlo bona ha o hlaphohela ka pele ho feta. Hopola momamedi hore nakong ena re hloka ntho ya bohlokwa ka ho fetisisa, re hlokang ho etsa ke hore mmele ya rona re thibele ho kula le mahloko, di-virus tse ka bang teng. Jwale matlafatsa masole a hao a mmele ka ho nwa dipidisi kapa marothodi a Promin. Hopola hle momamedi hore bohle re tlameha ho sebedisa sehlwekisi sa Prosaiden letsatsi le letsatsi hore re dule re kwenne. Empa ha o ka kopanya Prosaiden le Promin, wa di nwa di le pedi dihlahiswa tsena e leng pidisi tse pedi hoseng le mantsiboa tsa dipidisi tsena tse pedi, aa ngwaneso, sefuba le mokgohlane e tla ba ntho ya maobane.
1: He, momamedi, rekela ba lelapa la hao Prosaiden, Prosaiden Junior le Promin marieng ana, ba tla o leboha. Ebe di fumaneha kae Nthabi?
2: Prosaiden, Prosaiden Junior le Promin di fumaneha dikhemising tsohle naha ka bophara. Jwale momamedi, potlakela ho reka sehlwekisi sa hao e leng Prosaiden le se matlafatsi e leng Promin ka jeno. O se ke wa thetswa hle momamedi, hopola ha e sa re Prosaiden ha se Prosaiden. Halala Prosaiden, halala.
1: Ke lebohe Nthabi.
2: ho lebuile na thuliletsa tsile monate ngwane so tswelang pele ho kya tike ka ha monate
1: ke ya le bohle ntabi mo mamedi prosiding e ka sebedi so ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlokisa ka hare
3: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiding 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsohle. Prosiding e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiding ke molekane wa hao ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosiding ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosiding ha se Prosiding.
4: Soweto. Call Langali Kubula 88.4. Kapale download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke molele.
5: Na go ntsa tahlehelwe bophelong. Mo hau. E ka ba matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Godiseha. Di plane tsa le patlo tsa clientele. Di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mamedi re kena ditabeng tsa bophelo. Ke ile ka bua pejana hore batho ba bangata re ya dingakeng empa o fumana hore o tswa ka mono ka ngakeng o sa tsebe hore na hantle ntle bothata ba hao ke eng kapa bo bakuwe ke eng. Ho sena letho leo o le fumaneng leo o le butsitseng ngaka. Batho ba tshaba ho botsa dingaka dipotso. O kena fela ka mono a o hlahlobe a o ngolle hore tsa mo batla ntho e itseng. Ha o botse hore ebe doctor e tlo nthusa jwang, ho etsahala eng. Batho ba tshaba ho botsa dipotso ba ile ngakeng. Na o no tseba hore o na le tokelo ya seo. Eri re bue le setsebi ditabeng tsena ke ngaka. Ke Dr. Thapelo Matsoso, yena ke ngaka he mona Mofumahadi Manapo Mopedi, sepetleleng seno ka mona ka Qwaqwa, ke mo e leng ngaka teng. Dumela hle Dr. Matsoso.
2: Dumela tsho le le kae?
1: Ke a phela phela hantle ntate.
2: Ke re mo le ka bona ba dipilisi.
1: Re a leboha hle ntate, re lebile haholo. Jale, ha re ke re bue taba ena ya bohlokwa. Na ebe ke a nepa doctor, ke re boholo ba batho bo ya dingakeng empa ba tshaba ho botsa dingaka dipotso hore na ha ile mona ke na le bothata bona ebe bo bakwa keng, ebe nka etsa jwang. Batho ba tswa ka hara dingaka ha o botsa motho ngaka itseng a o mphile fela ntho tsena re ke di sebedise. Ha botsa letho jwale e atile ha ka nthweno na le bona ka lehlolo le lona hore batho ha ba tsebe mohlomong hore ke tokelo ya hae hore a botse dipotso ha ile ngakeng kapa mohlomong ke tshabo ya dingaka ke eng doctor e atile ha ka etaba eo.
2: Ke le re ke la ga tsa hore e se ke ntho ya atile nga ho meno ya hore mo ya fihle a tsa ho rona dingaka a ile ha botse le hore na o tshwere ke eng. Ke mo nke madi re tse di tlhatlhobo tsohle a sa botsa le hore na e ka ba madi e re tlotla le a nka a le tlo sheba eng kapo hobaneng le nkuka madi ba sa isa fela sephaka e le hore a ba hlalosetswa le hore tlotla re nka madi ka tulong e itseng ya mmele mme re isa di-testing re shebe hore na e ka ba o tshwerwe ke eng. Ke ntho ebile e hlileng e atile haholo tholwana mme ga ba inana mohlomong ke taba o tshaba kapa go se tsebe gore ba na le tokelo ya go botsa ngaka gore na gobaneng ba etswa ditlhatlhobo mme ditlhatlhobo tseo di tla tswa ka mora nako e kae and-e ga di tla di le jwang ba lokela gore ba etse jwang.
1: Go na le nthona e bitswang consent form dingakeng mona doctor ke eng e sebetsa jwang mme wena formong eno jwalo ka mokudi o tshwanetse o etse jwang?
2: Re ke qale ka hore consent form hangata tholebele batho ba na le e-confusion kapa ba e fapanya le hore ke fomo e saenwang fela. Hantlentle ke lakatsa ho hlalosa hore ha se ho saena fela kapa hona ho tikena. Ke tumelo e bang mokudi o e fa mooki kapa ngaka o raetse dihlahlobo tse itseng kapa operation kapa mofuta ofe kapa ofeng a lakatsang ngaka wa o etse ho mokudi ho utlwisisa bokulo ba hae. Mme monana hantlentle re le dingaka le bona baoki re lokela go hlomphe ditokelo tsa bakudi gore ba lena le tokelo ya ho tseba gore baneng ba tlotla ba etswa procedure eo kapa mokgwa oo wa gore ba kgone go thuseha mme ditlamorao tsa teng ke difeng gobaneng e etsiwa e tla benefita patient kapa e tla mo tswela mosola ka tsela efeng.
1: E hlakile doctor jwale ka mantswe a mang ha gona letho le ka etswang ho nna kalafo ya mofuta ofeng eo nka e fuwang ha eba mohlomong ke loketse o tlatsa fomo eno e ba ha ke a e tlatsa.
2: Ke ngwe jalo ka nako tse dingwe ha se le gona o tlatsa fomo jalo ka ke tshwere consent is not only the signature kapo tekeno eo ya fomo eno e lokela ka nako nngwe e etsala ka tsela ya gore mokudi ke motlhalosetse gore mme ke tlo nka madi ke kopa tumelo ya gago mme madi a nana ke tlo a nka sephakeng ga ke a nka ke tlo sebedisana lepe ke bule madi ano ke a romelele gore ba ile a tlhatlhoba e le mo ke shebanang le gore na e ka ba o tshwere ke eng. So ga se ebe ena o dumela ka molomo kapo ga ebe e le motlhomong mo go dilo tla reetsa procedure kapa operation mo kodimo ke moo mo bang teng ga re ke tumelo ya molomo molomo re re batle gore mokudi o be le form wa e saenang e leng e tla re emela court ka poma go tlenga dinyawe ga ile motlhomong mo kudi a sa hlaha ile motho a kosang gore o yentswe ntho a sa e tsebeng ge be re sa itsa tokomane eno le eo e tlhalosang gore ile ra o tlhalosetsa ga dumelelana le wena wa ba a tekena mona
1: jale Dr. Masoso ke na le gona go hana kalafo motlhomong ga e ba ngaka e kgothaletsa gore boemong bona bo o leng go bona ke naana kalafo re ka e tsamaisa jena le jena ebe motlhomong ke hanana le seo ke na le gona go hanana le kalafo kapa ke qobeleke gore ngaka ga e re jena ke etse seo ngaka e se bolelang
2: ee nka tlhalosa fela gore mo thulebeng mokudu o na le tokelo ya go hana seo a se etsiwang kapa se ba ngaka o lakatsa go se etsa go ena gagolo obane gangata mokudi pele jalo ka ditšhile gore ga se o saena fela o lokela a tlhalosetswe gore na o tlo etsiwa eng mme molemo wa o etsa seo ke sefeke o feng mme le ditlamorago kapa di-consequences kapa di-risk tse ka tlhagang ga o etsiwa operation eno no kapa tiko eno kapa tshebetso eno no a utlwisitse ka puo e bobebe

0: birthday. Happy birthday. Let's say your fama. Happy birthday tsebeletso e kholo.
1: Dumela Sbata, dumela momamedi wa tsebeletso ya lesedi, ke dumedise le wena mosebetsi mmoho ke letsatsi le leholo lena la kajeno re ketika dilemo tse mashume a tsiletseng a metso e tsiletseng. Empa ntho ya pele fele ke batlang ho etsa ke ho leboha wena moradi motsietsi wa tshebeletso ya lesedi ha e sale o na le rona ka dilemo tsena kaofela re lesedi re tjena ka wena mme ka jeno tsohle ke di lebisa ho wena hobane e ka be re se mona mo re leng teng ha eba momamedi a ne a le siyo ka hona ke re tanki ha nngwe tanki ha bedi tanki ha raro happy
0: birthday re le bo a tsene re le bo ha holo na ho ya ka mo ho leng ka teng ha o sheba na hona le dintho tse tlangwetsala o ketika yona 66 years
1: ena e ho ya le CDFM ha ba ho pula hantle jwalo ka ha kgwedi ena e tla e qadile ka jeno re tlo ketika ho fihlela kgwedi ena e be e fela mme le hlonolo la rona selemong sena ke hore re tlo kenyelletsa le mosebetsi o moholo o re tlabeng re o tshwere ke bona gaitseditsa ka mona ke bona ba sa leng ba kenya dithapo ba etsang ba lukisa bo amo ba tshwere ka thata jwale re tlabe re bula studio se setšha re a tswa ka mona ka di-oakung re a tswa lemo sa oaku gale se fetile jwale ge ya majabajabeng jwale mokete o teng o re tlabeng re keteka go ona re thakgola studio se setšha
0: a semoge mothemotle gona jwale ke nako gore re ye mabenkeleng o mametse lesedi FM ke tsatsi le legolo lena lesedi FM le mo
2: ba re ntho tse ntle di tla ka boraro empa ntho tse golo tsona eo ke Big 3 Combo ya Spur. Fumana 200 gram ya dipo grip se hlabosang, chicken thigh e bonojana, le 125 gram ya vors, mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse qollehileng tsa Spur. Tsohle ke R159.90 fela. Ha Spur a haufi fela, ho fihlela ka di-12 tsa July. Spur, people with a taste for life. Ho na le melawana le dipeelo.
3: Pele mabone ya stadium wa gantsa, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela hona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand. Kgetho le leng le leng ha o tepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online, kapa o amohele 1,000 rand le o feta. E le ditefello ho FNB Speedpoint, o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le leng. Tepa, swipe, reka, hapa ka FNB, diteboho ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao, ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.

0: Ditabatsana tsa hore a ja pele di fella mona mme re diphetela ka olokola tsa bolipi bakeng sa letsheare lena jwale ka ditlhophisitso ke ba mokgatlho wa bolipi Pretoria Gauteng. Le kwaetse ka go kgata dibaka o phodile fela o futhumetse ka leboya. Mpumalanga le kwaetse ka go kgata dibaka o phodile fela o futhumetse le o felte ka pula e bobebe. North West Province le tlhakile o phodile ntle le moo le kwaetse ka go kgata dibaka. Free State le tlhakile o phodile. Northern Cape le tlhakile o phodile ntle le moo o futhumetse ka leboya botšhabela. Western Cape le tlhakile o phodile. Karolong ye ka botšhabela Eastern Cape le tlhakile o futhumetse fela o foka moya o maatla gaufi le dibaka tse ikgotlhileng le mabopo. KwaZulu Natal le kwaetse ka go kgata dibaka o phodile ka mafafatsane a itšadileng a di a duma le pula e bobebe dikarolong tse ka leboya botšhabela. Ditaba tsena tsa karetsang tsa lefatshe le bolipi goreng ya pele di felela mona boela ba mela tse ding ga o ra e tlabeile ya bobedi.
1: Ke o taba ompe gantle monna moramogoladi a metsotsong e re bonne sekoto ka morago go ra ya pele. Mme ga ompe mona se o mpolelelang tsona gore ke tle ke mabenkeleng a ke kgotla mabenkeleng go na le mo o ke yang teng a ke lo kopana le ntate ka Kroonstad mo le ntate Mali.
2: Kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
3: Go ne go le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka. Ka fumana SMS e ananelang tsatsi lona leno. Ka lehlahlamang ke a tšhelete e se le akhaonting yaka.
2: Etsa kopo online o tlo o bone gore go baneng di-customer tse fetang 10,000 di re file 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Go na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
1: Ke o taba e re montshamontle ke qale ka go letsetsa ntate Mali go tlwa mona ke kene ka mona ka maokeng go la Kroonstad. Ntate Mali ke tla go wena ngwana mme jwalo ka lesedi le keteka 66 years up re ile ra qala ka motsamaisi wa station mme ke ka o re tlang wena gona jwale. Dumela ntate Mali o moyeng kgotso. Hello Mali. Banna o kgawile o na taba he motho motle ke tla feta he go ntate Mali mme a ke feta go ntate Mali ke tla tlaka mona ka moqhaka go na le kakapa eo ke lokelang gore ke buisane le yona ka mona ka moqhaka ke a fetanyane fela go ntate Mali ga o le tjena rona mona lo sedi FM re ya matha re potlaka gagolo re potlaka gagolo ke tlo tlaka ka moqhaka ka mona go na le monna ke tla kopana le yena mona industry-ing ya ditekesi go bile le kotsi e mpe gampetle. Go bile le kotsi e mpe gampe mme ke a o kopa yona momamedi ke kopa o mamele kotsi ena ebile maobane mmileng o mogolo wa N1 go bile le kotsi e mpe ga o file Kroonstad mme ke tla bua le motswalle wa ka kwano mona industry-ing ya ditekesi Jeff e re ke etse tjena ngwana mme dumela tle o moyeng o le sedi efema
4: kgotso ntate Mtaung medisele ba mamedi ba lesedi FM ntate Mtaung
1: ke leboa zebu ke leboa motswalle wa ka ke leboa hle ntate ka mona ka maokeng go la Kroonstad monna go bile le kotsi e mpe maobane bosiu go na le batho ba ileng ba ntetsetsa ba re go nna Mtaung go gobe mona go na le koloi e chang ke ne ke maketsa mpe fela ke bona gore ke kotsi e mpe ka thoko ka mona ka bona gore a ga o gotle go gang a ko tlalose tlhengwaneso re thuse mo mamedi wa lesedi
4: ntate Mtaung ke nnete kotsi e tsaetse maobane bosiu ka bo hora ya borobong ya leshome mole bosiu 20 kilos ga o tloa Kroonstad o ya ka N1 Gauteng mo e leng re koloi ya rona ya baeti e ne tlhaya ka site ya Gauteng ka botlolwa e ne tlhaya kopisi ntate Mtaung
1: koloi ya baeti taxi e ne tloa kopisi e tla maokeng Kroonstad
4: e tla maokeng Kroonstad
1: ke a lebone
4: me itse ha bitsa 20 kilos e kana Kroonstad ya ba e betsana head on collision le then a moetsi wa Fort Ranger me itse di betsana jalo khumbiena e be ka pa mollwena e cha me batho ba ka hare ba ile ba tshella ka koloing ka ofela ntate Mtaung ka mo ba Ranger ba ile ba nkuwa ba nkela space ntho mo spetlele sa bona sa boitumelo a le mongwe ne a sa latlhetswe ke bophelo empa ntse re na le maponesa ka jeko lena go na le o mongwe ne a sa latlhetswe ke bophelo gape o mongwe wa bapalami o isitswe Bloemfontein
1: Jwale mpolele wena ndate Mazibuko jwalo ka re bua le wena ona jwale ba palami bana ba neng ba tloa ka bo kopisi ba tla ka mona ka Maokeng ine ile ka bo 80 ine ile ka bo 80 fa setu ya bo horeng ya borobong mono dinako dine di otla gona teng mono ba palami bana ba o ka generation re ke bafu ba o ka jeno re mba ile ba tshella ka ka taxing yo ha letse rena bane ba le bakai
4: e re ke le ntse ntate mtaung ha se zibu ha se mazibuku ke nthwesane
1: o e nthwesane kopa tswarelo ye mona nthwesane pepi ke nana ke mazibuku kopa tswarelo ndate nthwesane pepi pepi pepi ndate nthwesane bua le nna motswalle wa ka kopa tswarelo ha holo
4: e ntate mtaung
1: bane ba le bakai ha letse bi
4: ka mokolweng ene le ho kenyeletsa moganni ene le batho ba bane ka ofela ba bararo ene le ba palami mme a le mong ele moganni mme bo hloko ke go batho ba ntate mtaung ke ba palameng e se le maintsi bua kwana mme ha ba ka bangwe di tswa go bane ono so sna batho rentseng ka mantswa ke batho ba neng ba lo haika in short ya ba moganni ba ba palamisa mono ha hla kotse mme bo mading a re ke ha re gone hore re thole ba le loko ka hona re ne re kopa ho sechaba hore ha ebe ile go hona le ba leloko la bona ba batsi ba mbaneng ba ile lenyalo nthong kopisi ba hlahelle ha ebe ile go ha ba ka ba hlahella mahae ba hlahelle office ntse gona ka passport seng re boneng go rena re thusana jwang go bana ha hona le patolo tlo tswela ntate mtaung until ho etswa di DNA ene di DNA ga tseba ka ofela di nka nako
1: ntate mthwesane ntho bua ka ona ke ntho ya bohlokwa ho lore mohlomong hona le motho ya tseba le hona jwalo ntsa le ka ho letsetsa wa leloko fono fono hai arajwe hai sale atsa mama o bani mantsibuya jwalo ke mona ho bile le kotsi he tekesing ene nge tloa ka kopisi me batho ba neng ba palame mono ba chile lore re ya kopa wena re ya kopa wena ka moka bo kopisi ra o kopa gore ha ile gore o ntse o batla gore mme o kae ka pantate o kae a buti o kae a koletsetse ba kantoro ya di taxi bo ntate nthwesane ka mona ka Maokeng mohlomong he o kae tsala gore ebe e mong kwa leloko o kae tsala gore e mong kwa leloko e mong o kae tsala ebe o a motseba nomoro ya office ke mang ntate nthwesane
4: ba ka letsetsa nomoro ya 063
1: 853-6833 ntate mtao 063-854-3683 Mo
4: mamedi
1: le ka letsetsa nomorong ena
4: 063-854-3683
1: Wena mo mamedi o ka letsetsa nomoro nyena metswalle ya ka ite mmono inda sirenya di taxi 063-854-3683 mohlomong ho na lo mmatlang o ntse o mo letsetsa ha o kgone mo fumana o ka etsa lo be o la palama taxi yena e ile nya ame ya kotsing empe hampe ha ne ithulana sa dipheleu le vene 20 kilometers ho tloa Maokeng Kroonstad ke le bona tatentwesa
4: ra le bona tatemtaung e ba ngona le tsedintsentse di hlaella re tla ne re buisana le wena ha
1: re le bona tate re le boa ga kholo re le boa ga kholo
4: thank you taw
1: motse motse e bile kotse mp eno me batho ba hloka hetse Afrika bo rena le kotse tsengata Afrika bo rena le kotse tsengata gona gona gona le o ntate mali ha ke bua le yena ka morapapatso fela o tla utlwa gore na ke kotse ye mpe ya kakanyeo le ona te mono ai batho e ra hore tjena e re fela hanyane fela hanyane fela mo mamedi ke tle ke fete le mona happy birthday le sedi fm ke tle ke ete mono me hona le mo ke tlameng gore ke retse nya kere okay a se mo he mutaung hata mo monna re tsebe go bona
5: ke go eletsa tsila tswalo gore o sale teng mme o tswela pele ka merero le bophelo bo o bo abetsweng e ba karolo ya lesedi FM ha le keteka dilemo tsa 66 le metso e tsheletseng le tshwere ka thata le o thusa o aga botšhaba ba
6: basoilesedi
5: FM ke molelwa
1: lesedi FM ke molelwa metsotso e lesomane metso robonga happy birthday lesedi le moketse mašome a tsheletseng le metso e tsheletseng re tla mabenkeleng mo mamedi a re kgutla mabenkeleng ke kopa o tle o mamele gape jwale ena yona kotsi e ama tekesi ya cuta mme ne e palamisitse baeti ba lesotho gona ne le baeti ba lesotho mona gape ebile kotsi gape re tlo bua le ntate mali re tlo bua le ntate mali gona jwale fela ga re tswa mabenkeleng le ona mono ke kopa tle o tle o mamele gona teng mono ke a o kopa ngwana mme ke kopa o mamele lesedi FM kopisa Kopis ke khola uteng ntso go moletsetsa o khone mo fumana letsetsa di taxi money 0638543683 bohloko fela mona khoro batho ba chile
7: o ga ba le hlasipa la bothata ba molao go tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang di qabang ka rente di taba tsa tlhokomelo ka pa mathata mo sebetsing Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona Amalala la otso ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General. Ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho letefelo tse tlwaelehileng.
1: Motho motle e re keleke o fumana ntate Mali. Okay, tswaro jalo he, tswaro jalo ntate Mali. Re tsebe go bua ditaba tsa bohlokwa mo mamedi ke mofumane ntate Mali mo mamedi ke dikotsi fela ke bua ka kotsi hape mona ntate Mali dumela
4: ho go ntate Mtaung happy birthday le Sedi FM happy birthday molelwa
1: re le bua ntate Mali ntate Mali
4: e le ntate Mtaung ke mametse ntate
1: o ka tswela pele wa bua ngwana mme
4: tale bona demta o man se ke bona re hlaela hape re bile na le kotsi ko loinye le tswa regioning ya rona mona Gauteng ka Western Gauteng e tsa mokgatlong wa Twitter e le re koloi e ne ya ka kwana ka Lesotho ka Labohlano bosiu mme ho etsa e tso re koloi eo e fumane kotsi mme nda demta o ka bo maswabi ka bohloko le ka kutlwela bohloko batho ba lesome ba ile ba lahlehelwa ke maphelo hang-hang ba bahlano ba nketswe sepetlele mme bao ba bahlano ba nketsweng sepetlele ba maemong a mabe hospital ICU empa nka re ho baahi kaofela le ka kakaretso ba sokang le bona ba bona ba fumana batho ba bona ha ba atamele ka kwantle ba kgone ho fumana thuso ke rata hape o leboha mokgatlo wa cuta e leng gore mokgatlho ona wa cuta ntate Mtau o tswile wa ema ka maoto ka steko le region ya teng e teleletswe pele ke ntate Malaza ntse ba kopana le babo bafu ba le go kgona go bona ditupo tsa bona empa batho botlhe ba ile ba thola kotsi koloing eo ba isitswe sepetleleng se ka kwano le motšhareng wa Potchefstroom ntate Mtau
1: ntate haibe na ba habo bafu bana ba tseba ka palo kgonne go ba fumana
4: ntate Mtaung ka matla maholo boholo ba bone re kgonne go ba fumana ntse ba matla haholoholo ntate Mtaung le yona jale metsotso e mehlano anongpatla ne ke bua le Chairperson Malaza sentse ba kgutla mane ba kgonne ba fumana babo ba fubana kaofela ntse ba le busy ba lokisa tseo tse tshwantseng ba di lokise mme le nna re kopile gore ba ke ba shebe dintho tse pedi tse tharo re bone na gore di nka iswa pele jwa ntate Mtaung santsane le yona jwale ba le mosebetsing oo le bana ba sepetlele le bona re alakatsa gore re ka fumana ba bo bona beng ba bona ba kgone go tlo ba bona gobaneng o batla o le thathanyana gona jwale ke nako e botlhoko aolo ka dikotsi tsena tse tlha ya ntate Mtaung and ebile kotsi e ammeng lori le tekesi ntate Mtaung
1: ke mane mo lori ile nya thula the case ya ka mo rutlileng ka teng ke ka mo rutlileng ka teng fela ba sepolisa ba tlaetsa diphuputso wena mo mamedi ha tlokala batho ba le shume hang hang ba bang ho apolwa ho apeswa spetlele mme bongata ke ba aiba lesotho
4: tate madira tanki tate mta o le bule nna le tona la
1: ra le bona tate o go tsempe ha kalo go tsempe tsempe tsempe tsempe ya holo ka nnete ke go tsetse bohloko Afrika borwa re ya kopa hle re ya kopa re ya kopa mokhani wa lori mokhani wa kolo ya private mokhani wa tekesi re ya kopa ka boikokobetso bo boholo ha re khanneng hantle la le busiu hlompha melao ya tsela ha o le mokhani wa lori o khathetse beha lori ka thoko robale o phumule o ske wa hesha ke beha jolo lo tlotlwe ka pelinyana hore na ke reng o ska ipea tla sa khatello ya hore wena o tla fihla mono tla o ske wa fostela ke beha jolo lo utlwe hantle beha lori ka thoko o ske wa fosta o ske wa hesha re a kopa re a kopa metsela ina ya Kronstadt ha ke tla Kronstadt mo ho hlokaetse batho ba bane mo no tsela ina ha o tsama ho yona bane e ka re ntse e lukiswa kolo ya o tla utlwa e ka re kolo e ya kwana le kwana N1 mo ho ya lukiswa mo e ka re e ya kwana le kwana e batla o theole lebelo e batla o iketle o tsama ka kilometara tse 60 kapa mashume ya mahlano. Hai batho potake.

0: I call a man. Lona basadi le dula le re kentse meleko man. Dena ro akiwe ke ba shanyana. Mane pela ha hai. E ba mo tlapaula wa utlwa.
1: Ah
0: ah. A ruwe tsamba mo tlapaula.
1: Ha ah. Hao, ai bo potaki. Ska tsia u bula. Tshele le go mpolelile. O nguma ka ditaba o batla go kinne kere. He, o no etsa itseng go baneng ba mogwakile eng? Ha o so ditadile ditadile.
0: Eh man, o ntshwarele mo ka ditaba. Man, tshwarele man.
1: Ska batla kinne ko bu.
0: Re go sebele he.
1: Iya.
0: Ma o banyana mona dene o likile o thabisa mapalese. A tswa re ulo khalema le rata. Kanthe ai kona khele. Ek o kala na le meleko ya bana man.
1: Ha e bo. Ho la ka ba mo waka.
0: Frik.
1: E pa hile ka hanyane ke utlile tabe ka.
0: Ba mo hlapa ho.
1: Ha e bo. Au au au au. Mpolel. Bana ba ha se ba le ba dulang ha mosadi le ho hloka la neng a bolokwa mo selemo se fitileng wa ene ke bone go ka re mo. O dula ditlhoko tsa benyana tsena tsa ditsotsi.
0: Ile go hona ke.
1: Empampolelele then yena o rona bakenekene kang gobane bana bano la go ba shebile fela o feta wa bona go bana ba phela ka dithethefatsi
0: bana bano tlile ba phela ka tsona dithethefatsi mmapakiso
1: batlongwa tsaya motse wa rona o ntse o senyega
0: ke ditlokotsebe tsena tse tlotseng
1: empa ke a utlwa ee ke ditlokotsebe lona jalo ka banna ba motse o ga gona polanenyana le e kananyana le ka la etsang gore jalo ka bontate ka nnete le ke le boneng gore na bana ba motse one a se bano fela ke re le sekolong o ne o ntse o bua ka tsona dithethefatsi a ke letleng ka polane potlaki le bone ka solution e ka bafe
0: e ka ba mmapakiso re tlatla ka polane ya mofuta ofe
1: le bontate le keke la tlholwa ke maqheka wena a ko hemele banna ba motse one gore ntho e ne ya dithethefatsi le ke le emele ka maoto obane qetelelong ke o tisetsa ko o tlhapakisa bana bana ga ba tloge go aka fela a tla qetelela le go utswa ba go tswitse ka matlong
0: le phafa e sentse re atametse go tswa baneng bana ba ditlhokotsebe mmapakiso empa re shebile baetapele gore na baetapele bona ba tsaetsae jwang a maemo a le tjena
1: jele o le o batla gompolelela goa baetapele ba saetse letho le lona le feleletse ga o na ntho le tlaetsa
0: ka banna ba motsoo le matsogo gore go be le seo ba se etsang
1: mmapakisoeeaneng
0: e motse wa rona o senyeile
1: ke santsane re bua ka motse o senyeileng o utlwetseng jan
0: ke
1: tsa mona ke a o jwetsa ke re ga di gwa baletse o kareng ga nka ka o jwetsa gore mane ga max le lerato go tho go na le ngwanana mo go e tsana ya fitlhileng jete ka gara lelapa ga ke bua le wena je o kene ka gara lapa la max o se a tlo phela le bona
0: surprise vile ga e robale ke leleme mmapakiso
1: e ka robala jwa ntho di e tsala bosi le motsheyare
0: moradi ya tswang kae jwane
1: o ke bankgolo ga nka ka o jwetsa gore ka nnete lerato o patetse moeketsi ke dibitla ga di e ya taba
0: ya goreng
1: o re ngwane nwa ke ngwana a tlhokaletsweng ke batswadi kaekae gagabo hehehe empa nna ke tseba pinyane eo legato e patetse moeketsi e go ko sebele ke ngwana e go legato a bileng le ena pele go lenyalo ke ena o tlaise le mogifadi ke re mogifa wa morwetsana a ka nnang a nyalwa le go sana o jwetsa nnete o jwetsa nnete fela na wa
0: utlwaoang ditaba tse e setang banna
1: wa utlwa gona moeketsi o kopane le taba e thata ka tsela efeng wena potla ke
0: man mapakiso man le wena wa tseba gore ntho tse jena di a e tsagang se a tlhole motho a o se rwa le dieta tsa gaetlheng mapakiso
1: ga
0: o se o tsamaye metlhaleng e o a tsamaileng go yone
1: potlaki ke kopa o nkutlwe o bo nkutlwisise o se ka nkutlwelela
0: ee
1: ga gona motho o keng a tlholang ntho eo ke e nyatsang ke leshano leo lerato a tlela moeketsi ka lona obane qetelelong ya ditaba lerato o tlo tlontloloa ntho ena e tlo tsebala go ngwane no ko hae ga se wa mammang jolo ka gantsa re ke ngwana mammang a na tlhoe ke batswadi e teng ntho e felelang fela
0: wa bona taba tsa mabarebareng mapakiso a di nepagale ka metlha yotlhe
1: le wena seka e tsee ka e ka retaba ena kea ke ntse ke re bare wa utlwa ke re bare empa mabarebare le one wa tlhokomele a ka bua maaka empa ga gona moo mosi o ka konkelang go sena moo besiwe monno ke re khumbule khaya e ntse tlatla e kena ka ga motse one ke a o retsa
0: re tla di bona ga mmila o ntse o
1: tata

0: ntwele ke le bua hle manyo
1: a a bo na palace a go tlwe mola ha o hlokagale le go nte bona wa tsaba ba ne le nna ke le tsene ke nntse ke hlokana go nyane ne re bile le yona wa ta wa nke se tsa fever ho ha
0: a o hla ke tsaba ka utlwa monate empa se mo mpheta wa tsaba ntwele go motho wa sula fala ha tla me o khotlela la pe
1: ha o msatsi ba se ba nna ke ntse ke nana o le hantle le ntatele ke eng hape ntle le legata lele o hlasetse
0: gona le tene bona re tjena re hantle tete hey ha na la pele monate jolo ka laka
1: empa
0: empa jolo ha ke a le kwa ke sipa tjona sa fitla ka merwalo rwalo manyo
1: hai bo
0: hey lang jolo ha ke re ke re tene le na ke nwanyele ba ka monolo jo tsa fanyori sipa tute ng ho rona mani ha qeta a nkopa gore re ba fe sebakanyana sa o bua nagana tlhente baleng bosu tjena re suthele batho lapeng la rona ba iketle ba qoqa ga se o ntelela ntoo
1: mapales a the o bobe ga ka rona mosadi
0: nte balongwane so ho hongata wa utlwa ho hongata go pakelelane go okane empa ke tla re ke thabetse fela boteng ba moradi wa rona
1: bokepele a ke utlwantle
0: ke eng jale
1: o itse moradi wa lona le na le moradi na mapalese
0: hai manyo wa nkutlwa ke re
1: ga ke utlwe
0: aa ga o tlo makala ebile ga o tlo kgotsa ngwana fane ke ngwana rona kere ba botle ebile re beretswe tabeng tseo tse seng tsa rona tse sa re tlamang re tlhe re di furalela o se re tseo tswe goba o sane di tla bua se di na le motswako
1: tšhe mo bua nnete jo le mpolelele o tloetsa jwang ka legata le le lekanakana gago
0: wa seba nte baleng ke badile marangrang mona batho ba qeteletse ba bolayane ka lebaka la legata lena wa seba ke ne ke sa utlwisise empa jole ke a utlwisisa go polao e ka nna ba teng moo
1: hei tswale mosadi wa sebakeng ke nagana gore o tlole matjato a masesanyane pele o ipone o kene moleko ke kopa o leke bogamolao bana ba sebetsang ka legata
0: ah maponisa ona oho la ka go a letsetsa o itlhopa fela
1: o ya ka bona ba tlameya go thomadi ya tswile kapa motho oswele ntle le mono ga bana taba ona o etsala le teng ga o sa swele ba ulanya maoto ba opola o etsaetseng ka monna wa ka
0: so o seka bobua ka ntete sekwati ke gopola gantle
1: batho bano ba nsile ka leqeba ba
0: ke lakatsa fela ga o ka bua banna ba motsona kao fela ba tsebe o thusana ba galemelele ntle ne ke e bona go se kampa bua o ka fela mannye o tla tloa felela mo go sa tsebeng jalo ka wa gago
1: nna ke re le bitse mogale o tla le thusa fela jalo ka nthusitse
0: ore mogale o etsa jang
1: wa bona ona jale je o kopana le nna mabenkeleng tjena ke tšhaisa ke tswa mosebetsing ga mogale
0: wena
1: he o nthusitse eno motho
0: nte balengwe sepete se se kakale
1: bathong apalese
0: e
1: ke ne ke tlo bona ke ntse jwang mosadi aebalona na le banna senka tloletlhe mamela motswalle wa
0: bua ke utlwe nnake
1: wa bona o ka kopana le mogale fela ka panyo ya ditlho a sena se ntseng se etsagala e ka ba ntho a maobane moleke o tlantshoga ka tsone
0: legale
1: jwanjwale
0: nna mapalesa ke iphumane ke bua le mogale le aka batho ba surprise bile mo ke na yetsa ntho
1: ga o se sa fetentle mapalesa se sa feeleng se a tlhola mona montse o tsamayateng o tlo feta beya pelo sekotlolong
0: ke a leboa

0: Yaba phina mannata ho lone ka tsa ho ratila ho lo buhle bendota. Me momamedi ke qetile ka me mama tsuku begenge tla nna bobedi he ho mamele wena ka no gaute mona he mabonenga mamela Soweto mamela mamela Deepmead mamela ka mona he ka bo Alexander ho tla mamela re batla mmotsa dipotso mamela ka no CBD ho tla mamela ka ho tla ho tla ka bo Sentena mamela ngwana mme mamela mamela ka mona ka bo Uvela ke tabe ke mmotsa dipotso rena jwa le letsa inga ho etsa la eng ka mane ka Hillbro ho etsa la eng kai kai we le tsanka chelete kana kana e le fumaninga o lokisa lo ntlafatsa gautenga mabonenga ke tentse pedi how tsama how sheba bo television mona o sheba di filimi o sheba mmoso ma watle o wa bona re toropena e hlwekile wa bona re toropena e hlwekile o sheba bo London man ho hlwekile ha o sheba kai wa bona re tlamjwa jwal how tsama mona gauteng e hla fela television ke pampiri ke mekoti ke metsi ke ntho tsena ka ofela man ha wa tlameha o ba jwalo man ha wa tlameha re ho be jwalo man ha ba hlaisa mona ba hlaisa bo Manhattan mane wa bona hore mona o hlwekile batho ba teng ba hlwekisa ha o kena ka bo Portugal ho hlwekile batho ha o ska bua ka Japan o ska bua ka Singapore o ska bua ka Rwanda o ska bua ka Rwanda mona Kigali mona o hlwekile e Rwanda baba pale he ka tshinyo ya tipa ba batla binala la ho nashwala niwe ha baba pale ka motho a sa khan robot ha baba pale ka motho a sa kha mabone ya na le nsaga ya ho sa kha mabone ya na le nsaga ya ho sa kha roboto ya sa khan dipompo a utswe dipompo tsa batho a ino ha ke la la ona sholani wile a kura ba bui a ba o sinyetse nako ke lala hunna
1: maraha sene di fela a wela se chaba se senang bo eletsi se atimela nyaka lamba sot

0: the magic. Lesi poba re zothando o tjalo comes a heavy point lesanere le ka mqaba ba re manonga hole se FM ga tella afternoon drive TLB ga horenyane ya botshelela mo medi ke lapile khodi ke pupjane sele mo kitipedi mashabela metse tsheletseng 2026 me ga tshepa go ntse o natifetse ke khodi e ntsha cha cha cha ena mina le diketse halo tsenga ja ka haro yona jalo ka go tswalwa ha le bomawela plus now
1: Ana kadi kai? Kadi kai?
0: Kadi 17.
1: Kadi 17. Bile ke tlhokometse bile kadi 17 ka ba ke tlabeke di 17 18 19 tla ba si yo msetseng kwa. Ha ke tapa.
0: Ha ke hone ho re ke tikile
1: o. Ah, ke tikile le.
0: Le ha o khutla mo ba le sedi mo o tla bontso o tala la.
1: Ke ba tsike kgwedi ya ba China top la ma 7.
0: Ke ya ba.
2: No. So pele si se simnyama.
1: Busa.
2: Busa.
1: Yes, Mamedi ka dumela mafela ba ka bile mona tentho di tsamae le hantle ka tseba bo hore ba rona re ne re boloka baratuwa ba rona ba bang re ne re na le mekitsana e fapaneng fela he ha re le bo hore ntho di tsamae le hantle hle re boetse re gotlile hape ke mafelong a beke mafela ba ka fitile jwa le re tla la beke re thagola beke re ya kae re ya horeng ya botshelela.

tsatsi le ka lona mo mamedi re kgothaletswang ho hlokomela bana ho hopola ditokelo tsa bana ho tsa bonnete ba hore le kgodisong ya rona ya bana bana re lokela re dule re ntse re hopola hore bana le ditokelo le bona ke batho bana le maikutlo re ba rate re ba sireletse re tse bonnete ba hore re ba fa mofuto.

0: Hashtag re a tella. Dumela Thabo le boo. Le benzito wa dipapadi ke sethetsi sa Makgatha. Melody Virginia o ditsile le na leqhubung la 89.4. Harien.
1: Sapile tshibo sa Thabo le kone le le mawela. Mametse ke le ka mola ka khotso mo Thabo le ka mola ho la.
2: Hola skip. 26. Re ka ofela. Ke Mandi. Umlati ya kutuwani wa pomolo ni hele mati ndi kitu manijuani hola wets
3: awe tibla tash elebza wana echabalala ki mandi ya ila radio kikinchali wale sanda wana kabota vili
4: Kinchani wali sanda wana botavile. Ba shuma ma bedile metsero bedika bara ho ra ya boraro. Re kera jwa le khutlana sa rona sa hashtag friendship Monday.
5: Mehe mo bedike jeno ho friendship Monday ho mema 086-000-3084 kapa 079-758-5066. Da beri buang ka yona kena. O motswalle wa ka. Re metswalle thabo. Ke jwetsana makunutu dikakata ntotswe leng hore mang o keke wa jwetsa mang le mang
4: fela wa tsama
5: wa njwetsa ba leng o ntshepa
4: ke jwetsana ntotswe buima
5: e ba kapitala go ya o tswalle se fela a bona
4: le tsanga phiritsa rona a se re sa utlwane ba fetse
5: nna ke a bu
4: hey ya He wena taba tseka tse kujotsa tsona wa di bua
5: ha sa sa utlwane. Ha sa sa utlwane ke a bua lala. Ka bangeka.
4: Le tsanga phiritsa metswalle lona ha le se le sa utlwane ibile o sona le borra o sona le moyo mo. Kana ko o tshwere ke di bitla ha di ya taba ya motho.
5: Jo ke go ska mmona le jo.
4: Taba e buile ya motho.
5: Ha o bone ke tswile o yena. Thotsa na dietsa.
4: Thotse o dietsa.
5: Ena yona nka o jwetse o tlowela fatshe dula fatshe ko fe yona.
4: Ana ke a thola kampane a nkukunela.
5: Wa thola?
4: Ya.
5: Wa thola.
4: Ha nka se bui.
5: Ha ke sa le metswalle. Ha ke feta, ha ke se bana re bonana ke re ngwe be ke.
4: Le bua bona ga jale. Ke se bata batse ka itsa ha. La ga ba dira ke no di.
5: Nna ke tlo bua sa. Ke metse na ko ye.
4: Wa bona ga ke tshwere ntho tse ka kantsa. Di bui sika mo.
5: Ai nna ke di bua. Ha wa ntheka nna. Nna ha o le motswalle wa ka. Re kgaohana. E bile yo teng ha o wentse o nkutuse mhlukwe ke a bua.
4: Mamedi na wa bua sephirise motho aneng a o jetse sona le le metswalle. Ha le se le sa ukwane le khinelane le kwatelane le se le dira. O tla tsama o fafatsa jwa letaba tse aneng a o jwetsa tsona a o tshepa ke kutlwa ba re in confidence o tla tsama lo bua taba tseo
5: ka bua
4: le tsanga phiritsa rona re se re sa utlwaneng bonga
5: ka bua
6: hey monna ai asimotswa hantle
5: kampani aba
4: re se re fitlile mona mo bo tswalle se fedile ga sa utlwane fela o etsanga se phiritsa o se tshwere wa se boloka jwa ka se phirane ko jwetsa tsona taba tsena dilemong tse mashome a mabedi tse fetileng kapa jwale o bona re segelwana wa dibu
6: ke na taba tse bangwana mme ga ke a se lebala le o se lebala okay mang ke sa kgone o se lebala ke na ga ona mo setlang se sebeletsang teng
4: ga ona re o se ka la mmona le
6: di fake account tsa social re bona social media mona ka di fake account
4: ga skana na gtsi
6: motho a sa bua pala ha o e bala pali ena e ma ke nna yo ha ba tsama ba se ba romela di melaetsane ya bo mohloka le bitso o go se uthi se ona le topic e qalwa mmono ha o bala di comment ke torisa ka mo ke nna
4: anonymous
6: motho o ipitsa anonymous
4: mmamas tselo go ya di
6: bua taba tsa
5: ha na ya di bua
4: o so ha ile handle ha o motswalle a gaite ho tlwa hana jwale
5: a nna ke shapo o ka ntshepa fela tsa bonnete ba ga se fele
6: empa hape ke nana hore o tla tswala le ka bantswe ke e
5: ha o tle ke tsho
6: ho ba ile ho ka bantsa lona dikenyelletsa ho wena ho se tshepa ha le ho
5: ye
6: che Ash.
5: Ha sa tshepa le jole ke ke ya le sedi FM moye. Ke a letsa.
4: O kupela bana ba latelang.
5: Ke kupela bana ba latelang ke mona.
6: A pepe se di koloto tsa.
5: Ke a pepe.
4: Skala mona le tshe.
6: O ba le fela o filo mo patala 50 rand ya
5: ha. Tate. Podcast u tlwa ka nna.
4: Mutsi mohlane re ya Bloemfontein one ho laetsa.
5: Ho laetsa lang.
4: Banna.
5: Nna le mhlangana re lebidi le panchi sa hale so panchi. Mpeng taba ke yena. Well?
4: Ah na ke no bua shemana. Ah na ke shwaletso.
5: Ah shwaletso ne ke bu.
4: Ah na ke shwaletso. Ke go le ha o ka wa re ha o fetana le nna bo tshwela mathe ke shwaletso ona.
5: Ke re nna di podcast tse tsa South Africa. Di tompata ka mona le ka mo.
7: A tsa di papadi. Ho ria tella. Le bongane tshabalala.
6: Ke le wile a hola bana beso mo mabedi wa sebeletso ya lesedi re kone letsetsa pele tsa dipapadi re ya thella re qale ka tsa papadi ya bolo go lahlele mahlomane ho di promotional playoffs mo kotlisi wa Cape Town City Jan Freeman o re dipapadi tsa hae di lokela ho sebedisa ho utlwa bohloko ha tsona e le hore di tledi sebetse hantle dipapadi ne tse latelang a hlopha sa City se boetse se hlotswe hape kgetlo lena se hlolwa ke sa makesi ka ntlhatse pedi ho noto papadi nge papetsweng ka meqobelo ona o re tswang ho ona sena he se hlalosa hore hlopha seo ha se so hapile ya le papadi le nngwe mme ha sena ntlha dipapadi ntse pedi tseo se seng se di bapetse ka mora hore bekeng e fetileng papading ya pele se hlolwe ke sa Milford ka ntlha e le nngwe ho noto le hoja he Cape Town City ba qadile ka loto le sele mokotlisi Freeman o re ba lokela go ba le tshepo ka nnete bakeng sa dipapadi tse latelang ka oleleng mokotlisi wa makesi Alan Freeze yena o thabile jwalo ka e le mona he ba qadile ka loto le letle le ho hlola hlopha se neng se qhiletsa ka dipapadi tse le shume sa City ka ntlha tse pedi ho noto tsekeneng ka Mncedi Vandala e ka setana le Edmore Chirambadare sena he setlalo sa hore dikwena tsa metsi ha jwale he mamedi ba se ba eteletse pele loko ena dipapadi tsa di-play off a re utlwe gore mokotlisi Freeze o di beile jwang.
8: Playing at home, playing in this mini tournament, the expectation was that we win at home, try to get as much points as we can. So I'm happy that we played at home, we won. So now we go and prepare for the next match, which is against Milford, and then we take it from there.
6: Atika la hlakorela Milford FC teng mo kotlisi Tlanthi Phuphuma ore ba tlokena papadinya ka laboraro ga hlano le makesi ka bona ka Richards Bay ka mo ya o phaming jolo ka ha ba hlotse Cape Town City ka ntlhaileng ho noto bekenye fitileng Phuphuma ore di hlopha tsetswang mane ho Demotsepe Foundation Championship ke tsona tsena le monyetla wa ho sebetsa hantle dipapadinya tsena tsa di playoff jolo ka ile hore di phumana di bapala mona ka lebaka la hore di hapile dipapadi tse mmalwa mane le kinya championship papiso le hlopha setsang ho Betway sales tsona ka oleleng se iphumanang se le ho di playoff ka lebaka la mapalo o sa kgahlising o beetse a re hem e bang ba ka nyolohela le kinye kgolo a ke ke a tikina dipapadi tsa matjhaba empa ba tlotsola pele ka dipapadi tsa lapeng. Ho tsering Afrika Borwa ho soso kae countdown e qadile me SABC 3 ke le haela haula dipapadi tsa FIFA tsa mohopolo fatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse mashuma mararo ana le metsumine ho SABC 3 ka po di streama ho SABC Plus ibile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalala le naha di ele moentsa SABC ho tloa ka la le shuma le motsumo mphupjane ho ya ka la le shuma le motsoro bo mphupu 2026 ho tloa mo keteng wa pulo ya dipapadi simmuso ho ya papadi ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng le pakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le yabo ka ofela o se fetwe ke motsotso mo lomo ho SABC fela mohasi wa simuso wa FIFA World Cup 2026 ho tsapa papadi ya tennis baneng mo Germany eleng Alexander Zverev o ne tifaditse hore ke ka o baneng ele thatwatsi ya o ka hapa tlhulisano ya French Open ya Simon Sena ha ne ya phunyeletsa bakeng sa di quarter final ka mora ho shashara letswallo la mane na henya Netherlands eleng Jesper de Jong ka 7-6 6-4 le 6-1 ke le khatlo la botshelela ka tatellano Zverev a phunyeletsa bakeng sa di quarter final le ho Roland Garros me jolo ka hari khalala tse kang Yannick Sinner, Novak Djokovic le Carlos Alcaraz di seritswile o batla hlile ka botleng ba o hapa Grand Slam ya haya pele a thilo ja head young a hlotswe ka letsatsi la hela tswalo jolo ka na swara di motse mashuma mabedi ana le metso e tsiletsing se tlo mo kokobetsa pele ke taba ya hore o iphumana jwa lo tlo nyulwela ga di bapadi tse le golo tse ka hodimo lefatsheng. It is very fm mokhatlelong o latelang o tlo thulana le sebapadi sentence se tswela pele makatsa batho se di lemo tse le shume le motsirobong se tswa mane na Spain e leng Rafael Hoda le tla gore le basadi teng sebapadi se maemong a bo supa Elinas Vitolina o ile a itwanela ka nnete le o phunyeletsa bakeng sa mokhatlelo latelang ane a hlola sebapadi se maemong a bo shume le motsumo le fatseng e leng Belinda Bencic a mo hlola jwalo ka 4-6 6-4 le 6-2 love me o ile a hla a itshupa ka nnete lo lwana ntwe a khumamela go ra iphumana phunyeletsa bakeng sa di quarter final tsa Roland Garros le kgetlo la botshelela e ka tatelano mogatlhelong o latelang he o tlo thulana le sebapadi se tswa nna henya ha bo ileng Master Kostyuk jwa loka ha ka bobedi batswa mane na heng ya Ukraine me papadi ene ke mo di papadi tsa mang di le matla haholo e leng re ka bobedi di papadi tseo di tlabedi tse ka maemo mogatlhelong wa di semi final ho Roland Garros di bile hakalo tsa pele tsa di papadi tse ding hape di metsotsunyele shume pele re fihla ho reng ya bohlano bana ba isukitseo
5: ha kule bua holo banks me kule bua hello ena tibla mo medika marika enter office bound ga ko maro street ona na kolo ene nye me karo mila itlisitso ha jale se phala ha mon national cpdpt ka manika enter office bound ga ron bell road le deni peril tuna la mila na hona le kolo ele ngore ye me ka haru humila ka mo khana ga kelo hloka bangwe sebedisa mila o ke ne go tshwara tsona tsana tse pedi mo medi hore ngena e ba ona tso di bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos_mokoni @limawela1x #ratella traffic

0: baby. Ay, wait, that's Sean. No.
1: Hey, whoa, we kept playing. Woo! Sean X came on.
0: Ke bona prestige. Sean X ka o panya hali. Ke bona wa se go pa ebe. Ka ho panya hali. Wana cute ao. O ba tla re a tella. Re wa tla re a tella. Mana wa top 7. A wa itse ke top 7 ka go bua ka nna. Ba sa go we. Ma go go top 7. Star sa 0585. Star sa 0585. Sean X. Yo. Ko pa le mpatlise motho. Bana le le ka re. Sa ga mona na ke tla ka go tla go batla go tla le mo. Ka bo fumana. Ke mmatla mo na star. Ke fana kwa kwa. Eh ya. Re jwalo. Jo.

0: ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho R745,000 ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya R5,000, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ke tseba basadi ba hlekefeditsweng le banna ba tholang ha seo se etsahala. Ena ke ntho e tlwaelehileng ho etsahala, mme le ho thula ha rona ho hlohlelletsa motho ya hlekefetsang. Basadi ba bangata ba llile ka ho laolwa ke batho ba leng dikamanong le bona. Ho ba monna ha se hore jwale o tlamehile ho laola ka batho, o tlamehile ho nka boikarabelo. Kgetha ho se utlwise batho ba bang bohloko, tlaleha mme o fetole boitshwaro. Lefatshe lena le ntlhompho ke lefatshe le senang GBVF. O se teaqie, hana ho ema feela o shebelle. Kgweding ena ya batjha, jwale ka bontate ba batjha le bashanyana, re lokela ho ba baetapele phetohong ya tlhekefetso ya bong le polao ya basadi. Ema ka seriti, o emele setjhaba se sireletsehileng. Ha re bope ngatana nngwe, re tshwarisane le GBVF Response Fund. Letsholo lena le tshehetswa ke SABC.

0: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. E le tjhelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke price drops. Betcha ka tshwantsha ka paofeta. Ho di pragmatic play slot se kgethilweng. Ka mantaha o mong le o mong. Labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Atadi papadi ho riatella le Bongani Tshabalala.
2: Ke le bile ho lo le bule tibo simamedi wa sebeletso ya lesedi ha re qala tsena tsa dipapadi ka tsa papadi ya bolo ho fela ho le jwalo matsatsi ke ya le shume fela seng a setse pele dipapadi di thagoa me sechaba se lebelletse dipapadi tseo ka tjantjello bafana bafana ba khutlela maemong a phameng a papadi ya bolo le fatseng le khatlo la pele ha isa lo tloa ka selemo sa 2010 fumana dipapadi tse mashume a mararo ana le metsumine ka kotloho ho tloa ka le shume le motsumong a kgweding ena ya Phupjane ho tloa moketeng wa pulo ya dipapadi simmuso ho ya papading ya pulo ya badiboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa ho SABC Sport ka boha dikalane tsa television e leng SABC 1 le SABC 3 wa streama ho SABC Plus kapa wa mamela dialmoya tsa SABC. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela ka la le shume le motsumong a Phupjane ho renya borobong bosiu motsotso wa molomong wa leeto lena wa qala re mmoho ho sena re pelo engwe tsena tsohle o tlisetswa ke SABC Sport mohasi wa simmuso wa FIFA World Cup 2026. Ho tsering he mamedi South African Football Association e phatlaladitse ha e hlwaile ditho tse tharo tsa komiti ya tshwanyetso tse tlo sebetsana le taba e mabapi le tsamaiso ya sehlopha sa Bafana Bafana nakong ya tlhodisano ya mahopo wa lefatshe mane North America. Sena se tla ka mora bohlaswa bo mabapi le divisa mafelong a fetileng a beke e leng se bakileng tieiso ya leeto la sehlopha sa Bafana Bafana ho leba mane naheng ya Mexico. Letona la dipapadi monghadi Gayton McKenzie o hlalositse ha ile a lokela ho kena dipakeng le ho thusetsa ho se wa se hlalositseng e le se swabisang ebile le seo mokotlisi le dibapadi ba neng ba sa lokela ho angwa ke sona. Ha jwale sehlopha se se se le letong la ho leba mane naheng ya Mexico mme sa fa ikopile tshwarelo ho maAfrika Borwa ka le reng ditho tsena tse ntjha tse tharo tsa komiti ya tshwanyetso di tlo thusa haholo ka tsamaiso nakong ya dipapadi tsa mohopo wa lefatshe tsamaiso ya sehlopha sa naha. Bafana Bafana he ba shebile hore ba tle ba bapale papadi ya setswalle ya ho qetela kgahlano le hlopha sa naha ya Jamaica pele ho papadi ya pele e kgolo e ba tle ba bapala le hlopha sa naha ya Mexico ka la leshome le motsumong kgweding ena ya Phupjane. Ha re dikwala ka tsa papadi ya rugby re fumana hore sehlopha sa The Blitzboks se hlotswe ya bohloko papading ya makgaolakgang a Sevens World Championship mane Valladolid maobane ke sehlopha sena sa Australia he se ba hlotse jwalo ka dintlha tse ka bantse mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng ho tse leshome le motso robong mme hwella pheletsong ya papadi Shelton van Wyk o ne a nahana hore kannete hle o kgonne ho thusa hlopha sa Afrika Borwa hapa papadi eno ka mora ho hlaba try empa ba tsamaisang papadi ba ile ba e hlakola ka le reng hle ho bonahala ha e tlile ka tsela e sa nepahalang. The Blitzboks ba ile ba ba le monyetla jwalo ka ha ba ile ba iphumana ba etelela papadi karolong ya pele ka dintlha tse leshome le metso e mene ho noto ka ditry tse keneng jwalo ka yena Van Wyk le Sebastian Yop empa hlopha sa Australia sa kgona hore se itseke pele papadi ya kgefutsong ka sebapadi e leng Tristan Leeds. Nka tla re ka mora hore sebapadi Tristan Leeds a bontshwe karete e tshehla re le ra bona hlopha sena se tlile se itse ka haholo le ho lekanya dintlha pele papadi ya kgefutsong. Gino Kipiro o ile a hlabela sehlopha sa Afrika Borwa ntlha ho ella ka peletsong ya papadi empa ke toko ya sehlopha sa naga ile yatla ya thuyo jalo ke bana ba naga ya Australia ba ileng ba itseka le bona ka nnete go qetelela ba gapile papadi mme ga o bea kalo jalo ka e le gore le go ja sehlopha sa Aforika Borwa se tlotse the Blitzbox ga o sheba loko ya tsona dipapadi tsenage mamedi tsa Sevens World Championship ba ntse ba le maemong a pele ka dintlha tse 30 a na le metsorobedi ba se ya sehlopha se bobeding sa Argentina se na le dintlha tse 30 a na le metsomene le se borarong sa Australia se na le dintlha tse 30 se re tla bona ha dipapadi di fitlha pheletsong mafelong a na beke tlhodisanong e tlamele mane naheng ya fora ya Bodo Sevens re tla bona gore nabe setlhopha se tlatlhe se kwale ka noto efeng dibile gakalo tseo keneng ko tshwaretse tsona tsa bobedi tsa dipapadi tsa go qetela dimane metsotsong e 30 ka mora hora ya bohlano ha di se o fete ga jale le bolety boss ba hatela pele ka re ya thelela bana baiso
3: Mafikeng, toropo ya nalane ya buitsepo e profensi ya bokone bophiri. Mamela lesedi FM le kubula 98.4. Taboka kena ho SABC Plus app. Ho mamela lesedi FM.

0: Ha ke o leboeng ngwana a mokone mo mamedi ke o dumedisa. Sitho se ka sehlong sa ANC Mdumiseni Ntuli se bolela hore ba nkile qeto ya ho kgetha setho sa Rise Mzansi Parliamenteng a Makashule Ghana ho ba modulasetulo wa komiti ya kgalemo ka mora ho utlwa ka dikopano tse tshwerweng tse ho neng ho bua ka bonkgetheng ba bang ba ANC. Mekga ya bohanyetsi hammoho le balekane ba GNU ba bile le dipuisano nakwana pele ho kopano ya komiti ya kgalemo thapameng ena. Bonkgetheng ba maemo ao e ne e le moetapele wa BOSA Dr. Mmusi Maimane, moetapele wa UAT Dr. Wonderboy Mahlatsi hammoho le yena Ghana. Empa pele sehlopha sena sa mekga se ka kgetha bonkgetheng ba sona, ANC ile ya kgetha Ghana. Ntuli o re ka mora hore ba utlwa ka dikopano tseo ba ile ba nka qeto ena.
1: For us it's not a matter of life.

0: Hashtag TLB ke makatleo MMDH bile a se a bere maplasing. Ke re ha le hole le sedi FM ha le hole le hola le mradi ya ka nthabiseng tsotetse ka qala botjha Villiers. Ke re ntate Modimo a mohlonolo fatse a mo matlafatse a mo atleise bophelong a mo pate mahlong a ba bolotsana. Ke tshepa o enjoyile letsatsi la e le monate letsatsing la kasheko. Tanki
1: mera nna le ditjela ka ke mo di fitume di dira ka mona ka Bethlehem.
2: Hi lebuli tibosi happy birthday le sedi FN 66 years ke mulelwa halu hule le sedi FN halu hule halala le sedi FN halala ke mantle mo latudi ka mona ka khutlwanong danko ke le dire ka tsebe ka lekhubula 89.4
1: mera nna le tshela ka ke mo di fitume ke di ka mona ka Bethlehem ke ga tobe happy birthday go le sedi FN.
3: Hello Skin Surprise. Hello hale hole le sedi FM hale hole ke mo go ganna to ka mona ka Lesotho.
2: Hi lebuli tibosi happy birthday le sedi FN 66 years ke mulelwa halu hole le sedi FN halu hole halala le sedi FM halala ke mantle mo latudi ka mona ka khutlwanong danko ke le dire ka tsebe ka lekhubula 89.4.
4: Eh tibo selele bool. Eh ntikile mametse ka mna ka botshabelo kha ga di eleng. O tshabelo monana. Ntikile mametse ke tuletse ka tlung ka mona le sefua se a hana. Nna di makatso ka mna ka botshabelo L section.
5: Hale hole le se di skimo sa drive hale hole. Ke mothupi mothupi ka mona ka motho ka nstense sa le hole le sedi.
6: Hi Thabo le Lebo, happy birthday hole sedi FM 66 # le sedi ke molelwa hala la le sedi FM hala la hale hole.
7: Kibo selebo hala la le sedi FM hale hole hale hole hale hole le hola le mtswala wa ka wa ka maphutse ka lesotho ka mane ke me radile ha hole le yena hle ke a mlebuela hle hale hole le sedi ke a leba ke mphoma le sen ka Bloemfontein thankos
8: ibangu nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: J-Teens, Blue Six, ule Serie FM, Sweet Love. Pero mano tira jalo maiza waru na ore maiza
1: feeling.
2: Atsa male no luthando metse. Me wa uto jalo saka mama. Venom le shishiliza le arms kwa no ho ratela afternoon drive metso tse ba shema maruka mara ho ra ya bahlano mo bedi me ka tlwana kong ya dipapadi le bongzito wa FM
3: a tsa dipapadi ho ria tella le bongani chabalala
4: ke le bile ho lobana beso mamedi wa tsebeletso ya lesedi re go neletsetsa ho qetela tsa dipapadi kwa no ho ria tella ka jeno re tla le ka tsa papadi ya rugby ho pasa bulls se phunyela ditse bakeng sa di semi-final tsa United Rugby Championship ka mora ho hlola sa Munster ka dinthlatse mashume a mahla a mane na metso mehlano ho tsela shume le metso e mene papadi ya papaletsweng ka mana ka Loftus mafelong a fetileng a beke ho pasa sena sa ka mana ka Pretoria se hlabile di try tse seletseng ka ofela me se se hlile se laola di scrum le se gahla sa papadi ho ya ka mo se bapetseng hantle ka teng man of the match eleng Ambrose Papier o ile a hlaba ntlha o kenyeletswa le papaditse ka nga Cameroon Henekom Johan Grobla Kertli Arense e gastana le Stravino Jacobs so passa Munster he mamedi ho hang fela sine se sa bona hali jolo ka se khonne fela ho hlaba di try tse pedi the bulls ho tla mona ho ya pele he ba le ba mane Merrifield ka mukibelona hore yang hona jolo ka ba tlotlhana le se hlopa sa Glasgow Warriors papading ya ile ho ya magaola ganga ka oleleng hlopa sa Stormers le sona se lo bapala papading ya pele ya magaola ganga tlhulisano nyeo ya URC sona ka mara hore se hlole sa Cardiff ka dinthlatse mashume a mane ana le metsumine ho tse mashume a mabedi ana le motsumong papading ye leng le matla e bapaletsweng ka mana ka Cape Town mafelong a fetileng a beke Stormers ba tlhabile ditry tse tsheletseng le bona mo Andre Hugo Venter Ntutuko Mchunu Leolin Zas Sasha Van Wemko Mezulu Paul De Villiers le JJ Kosie ba ileng ba tlolamola hlopa sa Cardiff se ile sa leka ka nnete ho itwanela empa dikarete tse pedi tseo di bapadi tsa sona di ileng tsa dibontshwa di ile tsa hlatsa sethefula ya golofela the Stormers bona he ba yamane Dublin mafelong a na beke ho lo thulana le hlopa sa Leinster papading ya pele ho ya magaola gang Haratsela ho tsa papadi ya netball mo kotlisi wa Gauteng Fire Gauteng Golden Fireballs eleng Dr. LC Yordan ore o thabile ha holofela jwa loka ile mona sehlopa sa high se phunyeleditse bakeng sa lo bapala ho di semi-final tsa 2026 Telkom Netball League loja he sile sa hlula papadi ya ho qetela ho Power Week 2 basikeletse bana ba sekolo ba hlotswe ka dinthlatse mashume a mane ana le metso supileng ho tse mashume a mararo ana le metso supileng ke sehlopa se deletseng loko pele sa Free State Greenhams ka mokgibelo mantsibuya ka mona ka Ellis Park Arena ha bua ka mara papadi Yordan ore batla di bapadi tsa ha di le phomola bakeng sa boitukisetsa mogahlelo o matla o latelang a re utlo re o di beile jwang ke mokotlisi wa Gauteng Golden Fire Balls eleng Dr. LC Yordan.
5: Yes, I thought it was a good game, you know, a massive improvement on our side from Power Week 1 to now. We're growing, we're learning, we're coming together nicely. The Power Week was really good for us. We're very pleased with where we are on the lock, and now we're looking forward to the semi-finals and preparing for the Stings. And, you know, it all starts all over again in 2 weeks' time.
4: Kaulele motlatsi wa mokotlisi hlopeng sa Free State Greenhams name Letje yena o boletse ha kutlwano le kopano e teng ka re o se hlopa e le yona entseng gore batle ba seke ba lahlelwa ka mogadi papadi tseng a thakana kana ba nna ba soka ba lahlelwa ke papadi le ha e le lengwe ha e sale tlhodisanong ya selemong sena ya Telkom Netball League ya re utlwa gore o di beile jwang ha bua ka kopano e teng ka re o se hlopa motlatsi wa mokotlisi.
5: I think the biggest thing is working together as a unit. We work together as on attack and we work together on defense, and that's the one thing that is keeping us there, because when we lose a ball, the attackers start the defense. Yeah. And that's something that when that ball comes down, by the time it gets to their attackers, they're already tired because they've been grinding through it. And the same thing on attack. We forever just helping with the attack, and everyone attacks together.
4: Ho tsa bolo ho fela o le jwalo ke matsatsi a le shume fela a setseng pele dipapadi di tsagoa message aba se di lebelletse ka tjantjello bafana bafana ba khutlela maemong a phameng a papadi ya bolo lefatsheng le kgetlo la pele ha e sa lotlwa ka selemo sa 2010 fumana dipapadi tse mashume a mararo a na le metsumine ka kotloloho ho tloha ka la le shume le motsumong kgwedinyana ya Phupjane go tloma ke teng wa pulo ya dipapadi simuso ho ya papadi ya pulo ya madiboho e kholo e tlameng le dipakeng tsa se shopa sana ha ya Mexico le sana ha ya Africa Borwa ho SABC Sport o ka bo ha di kalane tsa television e leng SABC 1 le SABC 3 wa streama ho SABC Plus kapa wa mamela dialemoya tsa SABC sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela ka la le shume le motsomo mphubjani ho renga ya bo robumbusiwe motsotso wa mollomo wa leeto lena wa qala re moho sena re pelo engwe tsena tsohle o ditlisetswa ke SABC Sport mahasi wa simuso wa FIFA World Cup 2026 Atiari ya musoma watle he mamedi mokotlisi wa sehlopa sa Arsenal Mikel Arteta o tholeditse mapalo motlo bontsitsweng ke sehlopa sa PSG mme o re ho ya ka yena ke sehlopa se matla ka ho fetisisa lefatsheng ka mora hore se ba shashare papadi ya makgaolakgang a UEFA Champions League mane Budapest mafelong a fetileng a beke dihlopa tseo ka bobedi di ile tsa phethela dintlha e le 1-1 le ka mora nako e ekeditsweng mo ntlha ya sehlopa sena se e leng bompodi mamane England e keneng jwalo ka Kai Havertz ya re ka mora mono Ousmane Dembele o hlaba ntlha ho tswa thaong ya penale le ho lekanya dintlha ho ba 1-1 ya re ka mora mono papadi ba palo jwalo fihla ho thaong ya dipenale mo hlopa sa PSG se hapileng ka dintlha tse nne ho tse tharo le ho fihlella palo ya dintlha tse mashome a mane a na le metsume hlano tseo ba seng ba di hlabile tlhodisanong ya selemong sena ya Champions League mokwetlisi Arteta hore PSG ba ne ba laola boholo ba papadi mme o tholoditse le tsela eo dibapadi tsa PSG di bapetseng ka teng a hlalosa ha e le hore le yena o batla sehlopa sa hae se fihle maemong ano a phahameng hore le sona se kgone ho qetella se hapile Champions League nakong tlanga Arsenal ho hang fela ba bona etse ba sukula ho lofela ho tshwara bolona go etelele jolo ka ba itshwere di percent tse mashume ya mabedi yana le metso mehlano fela empa ba gona ho sireletsa sehlopa sena sa PSG ha sine se le ka hore se kokote ho hlaba dintlha tse fetang ntlha e lengwe eo sehlopa seno se hlabileng mokotlisi Arteta ore o tlonka se wa ithutileng sona papa dinyana magaola gang go tlala morao lo lukisa diphoso sehleng se tlanga dibile ha kalo mamedi tseo ke neng go tshwaretse tsona tsa dipapadi o ska fetwa ke nalo la dipapadi lo seria FM pa ke ntsa hore bo supal hore ya borobedi o sane ho se malaxen o tla bateng o thagwa na lona re kopana hore ya thella bana ba se kitseng
0: le bile ho le fela bongzito
4: ke o ta
0: ke o go bua ka bafana bafana ba keteletse ba tsamaya le ntho di lukile ka ofela di visa re le ra di fumana
4: thori di ne paetse ba shimane ba le tung ba le ba Mexico
0: Fata re go tlaole go se bona go tsiba e tsala re le ka haro di papatsa mo fa fa. Na e be hona le tsela e nana mo re ga e sebedisa.
4: Eh.
0: Mana ga le mathateng a ha.
4: Eh hona le ditho tse hlaueng tse tharo ka gola tse tlo thusa. Ba ke sa tsona taba tse tsona le tseno lo qoba mathata hore re iphumela se re sa gone o tloa na heng e nngwe ho ya ho e nngwe na go nya di papadi tsa mo fa fa.
0: No re le. Ke nnete a re le bo. Ngwana mme wane mosebetsi o sa le mongata kona dipapadi tsa mo qualifiers re lokela re tloe naheng engwe re naheng engwe re ba tsiphumana ka nako re lokelang gore re tloe o fumana go kopana le
4: mathata ee fela a se ke botsa fela ka motsotso le bone jwang papadi ya ka labohlano
0: o kana ka mokene ke bua ka motsebelo nthwene nna ke kgotsofetse
4: o kgotsofetse
0: ke kgotsofetse tshele ha naha eo e le boemong ba bologolo rona re le boemong ba masome a tsheletseng ba ne ba dutse morago mme o dula bona morao ba ne ba bontsha fela ra rona re fitlhela morao nna ntse re ba
4: ke ka Durban City
0: e tlhoka Durban City empa dina ha tse re tlobapala le tsona bogolo ba tsona ha di ka re fa papadi ka hore di batla hore sola di apele di kgone hore di re fe papadi jwalo ka re apele bafana bafana e tlophele kanyetsa tlhopa tse nna
2: e tlophele kanyetsa e tlophele kanyetsa ai bonga nna ke a gotsofala jolo ka motsietsi wa bafana bafana mme ha ke bone ho na le mo re tla ya teng ibile nna ke yolo ka motshehetsi ke sentse ke utlwa fela gore ho thata gaitse di ka ne re tshwanela ebe bonneteng re hlotse hlopa sena o bontsha gona le mogi ya nteng ke ne le friendly huno ke nwa batho ba bangata hampe mono mo ko huno ke ne batho ba bangata
0: le bo tlhepele ka batho ba bangata
2: first e bile abantu
0: re fitse mabankela ke batla
2: a ba fosa ntabongane a fosa bongane jo
1: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapala hao Di Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke mo abi wa di tshebeletso tsa di chelete le mo fani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Khabola wa hape karolo ya 10 million rand ya meputso e netefaditsweng. Mme ba hlodi ba robong ba lehlohonolo. Ba ka ikhapela 10,000 rand motho ka mong kontane. Reka 2 liter kapa 5 liter ya Oros kapa 6 pack ife kapa ife ya Energy. Romela setshwantsho sa Till Sleep le setaiswa ka WhatsApp ho 076-113-4116. Tlhodisano e fela ka la 15 August. Ho na le melawana le dipeelo.
2: Hey,
4: ke
0: la wa pa. E ya ngone so.
2: Ke
0: mo batla mona.
2: Ke re.
0: Ba tla ntse pakete ya dikuku tsa dipati.
2: Ah eh. Bongane. Ke ha ke a khotsa fa le ka motsetsi wa Afrika Borwa. Ha re tshwanele be re hlotse papadi ena bo nnete mfela. Wa bona le how to papadi ke a setswalle. Ke mo go tshwanelang re hle re bone mono hore dinatla tsa rona ke bomang. Ke bo mang bana le spice ba kopane le mang. Wa bona? Fela nna mono ha ke bona le ya bona letho
0: se hlopa
2: ya bona letho
0: e ine satlela ba bane ba tletse tlo itulela ka dipalo bane ba le dutsi ka ofela bona ka dipalo
2: ha o tlo ke re tswalle
0: di bapadi tsene di tsa bafana bafana tsene di bapala morao le di thiba thiba tsene ntse re di change tsebo ha di a etsa letho di ne di le debe di phomoletse metsing le watle ha re ka thola naha e tlo re fa papadi ka mapalo one re o bapala la mhlanga ga ka ba bontsha mohlolo ga ba bontsha mohlolo e seng batho ba ile ipakamela mogao ba thibe ka ofela ba kene ka dipalo
2: o bona sa le ke phamisa le zo
0: actually
4: tla tla
0: you are not
2: one job bongani
4: eh
2: ho baneng he ha re bitsa di hlopha tseleng hore ha di tlolwana a ke re hona jwa le tje ha o ya le ha e le friendly hlopha se ipiletse go tlo dula morao ga tsela ge bitse di hlopha tseleng ho re dire ka le bitso la team ya rona ga re batle mme ha eno etse halantho eo le le friendly fela ke tsebore se bapadisene ha se batlo hlolo
0: e bua ile ntwe o buang ka yona ke ntlha bohloko ile ya bua ntwa hore go baneng re sa bitse dinaha tse kgolo tse tumeng mme ho bona hala hore dinaha tse o tse kgolo le tsona di batla go bapala le dinaha tse lekanang tse boemong ba tsona le tsona ke ka hona di sa dumeleng hotla le tsona di ga le gona ga batla competition ga batla ya batho ba thata ga ga batla batho ba go fitla ga ba 5
4: a ka ke re shebe go kana go bapala papadi gahlalo le hlopha sa Jamaica pele tlhutsano e
2: qa ao
0: ye ma
2: ao
4: se betrinyana sona
2: papisi
4: bothata ba ka ke hore ntse re tswela pele bapala le hlopha tsena tsa mane America go bane re sa fumane hlopha sa Europa se le seng pele tlhutsano e
0: qa ke se fense hlopha sa Europa se reng re batla go itheba rona ka naha ya Afrika e boemong ba mashoma tsheletseng gona ge le boemong ba bo supa ke fela ya Europa
2: bongani
0: e tshonjwana
2: ke ne ke
0: re batla go itheba
2: wa bona game ya papadi ya Moqebelo ke ne ke sa e sheba ke ne ke mametsa Mr. Khulu ya hasa e neng e le dipakeng tsa Mamelodi Sundowns le hlopha sena
4: e ka labohla
2: yes eh ke ne ke mametsa papadi yo Mr. Khulu ya hasa se hlopha
0: se 17 ya arbile le
4: tsanda sa se tsile se tsile se tsile
2: mamela hore ke under 17 hore ke under 15 ba fana ba fanele wa palela se hlopha sa bana ba ke di under 20 ntwa ka ke yena bongane hlopha seno ne se sa bapale ne se bapala mme ho no bontsha hore mona re lwanela lebitso wa utlo ntwe ke
0: ba
2: tlankeng
0: ba tlile ba tsebo
4: re ba ba ba palo jolo ka o tshu ba ba palo bana ba ne ba di tsima ga
0: ba ba ne ba patsame ka dipalo ba tsama ba pala le bona ga le ba fana ba
2: tsabo le bongane re hloka setlapa se
0: ma
2: hona ba le wa bona o na le sibuhudi le sedi FM mona hantse ke sa le munyane o bri m moya wa phumule ka khotse o bri menong o ne a re hotlatswa musi ke bona le ntwe tla betse hala dipaleng tsa Jamaica la Afrika Borwa ba ne ke tlile ja ma e ka te musiki ntwa teng
0: bafana ino sebetsa hantle mang
2: ntwa teng mo
0: wa bana ntwe go jotsa yona ke ya ke ne go jotsa yona pele pharetseng ka lipi
2: gore
0: gore tloeng
4: o tloeng a empa nna ke kana le tumela hore di ntlhatse tsheletseng re ka gotlela
0: tsone am nati jwang
4: mogahlelo wa mantsano re ka
0: tsinyela
2: a lo na di tletse ke papa di hle
0: le yona ba tsi go ka tsusa lefatshe
2: ai
0: bafana ba ba
2: ne ba go tsela tsa go tsa rona nna ke mosetse na le nne
4: empa
2: Impa botlhata ba ka ke tsilelong hore se tlhopa se radilwe ka teng.
4: Le ba ke le tswela. Hey, what's back here?
2: Oh, she will never find a bar.
4: That boy also pam me a cow since Matatia.
2: She will never find a bar, no girella, monatiba tibanze.
4: Fela se ke se ratileng he bana beso tse gothatsang tse thabisang ba dipapaditsane tse sa kgonang go bitswa go tse mashoma mabedi le metso tsheletseng le tsona ditaba di le teng papading ya pele
0: le tsano bonga
4: e le tuna le tse wa banka le bona ba yaya papading ya pele
2: ga tsana
4: e ba ile go shebella le
2: bona
0: ai a ke taba tsa mona
4: go bana hana fela mona so sa ile ya tlhosa le mopo le fatshe empa o le se bapadisa a hlopasana bunyane he ke mo no batlaya le bona ba dule mane e di sollogong ba shebelle di bapadi mo hole mo
2: ha le ntse ba ba ba gangisetswang
4: le bua go a ke o di tsena ntontso bo
2: ga di fela mo be di re kena mebileng N3 southbound pele fela jalo London Road ka mane ka mothinyo ngwana wa London Road le phelo le tsona la mbila la amehile mo gana ga kelo hloko na le kotsi me o boile hloko hlego ka ba morao ha ho lona kong bona tshitiswe matelong ho ya etsala ka bakala kotsi o mo me di ibile sa tswa kena hona jwale me ra fetira ka mane ka N1 southbound ka mothinyo ngwana wa Gordon Road ho no na le kolo yene nyeme ka go mmile e tlusitswe ha jwale se pala mana tsala se petipeti re ka mane ka N1 northbound ka mara la ho Rivonia Road le phelo le letlo la mmila la amehile ka moghana ga kelo hlokotlhe hona le lori e parakileng ka mono ka hare ho mmila ka mane ka N12 westbound pelo fitla jalo mothinye ngwane wa Comara Street le teng hono na le kolo yene nyeme ka ro mmila e tlositse se phala ha mona tsana se petipeti ke ne go tshwaretse ha kana ka jeno kwa ho ratela traffic di fumana di feletse ho sane ha metsotso le mashaba le metsotso mehlano pele ga fitla ho ngiane ya bone hashtag ratela traffic
3: Tell.

0: na go ntsa tatlhelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha o lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Gabolao hape karolo ya 10 million rand ya meputso e netefaditsweng mme bahlodi ba robong ba lehlohonolo ba ka ikgapela 10,000 rand motho ka mong kontane Reka 2 litre kapa 5 litre ya Oros kapa 6 pack ife kapa ife ya Energade Romela setshwantsho sa Till Sleep le setlaiswa ka WhatsApp ho 076-113-4116 Tlhodisano e fela ka la 15 August ho na le melawana le dipeelo
2: Ntho ke ratang ka re a tell afternoon drive. Boda. Ke broadcasting of Radio Unit. Thabo. Wa dumela lebu wa hata. E ga jwe bona tswa thuka le re tswe monate street.
3: O di bodi tsaka o tibos. Ma lebza bua nnete ntjaka. Ha ona next e majitara to reng ba longolla ha e ka yona. Samsam le you go buse wa bona go ba khutle. Ha ona next e ba longolla ha e ka yona. First game, second game lose, gone. Fedile ba tle hai. Ba bula go ke monna mo lo na sa bone ngwa. Bona go bula ile, bula ile South Africa ya go. Ba fana ba gona. Lebza bua nnete da. Ona next e ba tlo e be sam. Next di kipate tsa bona tsa lebyan tsa bua ka tsona sharp sharp u hloka libitso ka tenese
4: la tsiba nna bana ba nne ma montha thabo bonkane e ka sitena lo yena lebo wa le CDFM nna ke ne ke re ka nnete mokwekisi le ha ka kgetha ba nna kgetha etsang ha fela ntsa kgetha dibapadi lebo mawela sepela hai ha hona ntwe ka lokang ko go fela mokotlisi ha kgetha di bapadi tse tla emela naha mokotlisi e molemong a ditse lebo ba kgethele yena ka pale bo yena a hlanna supe go kgetha mane le mane le mane le mane e tla ba hone paitse ka nnete a engwane mong ha gotsofale ka nnete ya ka mo mokwetlisi a kgethang dibapadi ka teng ha ka kgethe le ena a tlampatse bo gotsofala we ke boleke le ka Stelfantine

0: Di tabatsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka olekola bolipi bakeng sa hosane re kala ka province ya Gauteng. Le ho di mo letla kwa ela ka ho kgetha dibaka mme o phole. Mpumalanga letla hla ka o phole empa o tla futhumala Lowveld. Northwest letla hla ka o phole empa letla kwa ela ka ho kgetha dibaka Thapama. Free State lo di mo letla hla ka mme o phole empa letla kwa ela ka ho kgetha dibaka Thapama. Northern Cape ho tla thiba ka mo hudiseng a dikagolonga tse ikgotlile le lebopo. Ntle le mo letla kwa ela ka ho kgetha dibaka mme o phole. Western Cape letla kwa ela ka ho kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka borwa. Kagolong ya kabotjhabela ya Eastern Cape letla hlaha ka ho phole ho fihlela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a ka borwa. KwaZulu-Natal letla hlaha ka ho futhumala empa o tla phola ka borwa bophirima. Di taba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horenyana ya botshelela di fella hona mona ke kgutla hape ka kgaso ya ditaba tsa hora ya bosupa. Le kenang ha jole ke la ditaba matshohlo.
1: Re utlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng.

0: Ya o tla nyolwa le sona Matthews Mpete mo Mamedi ke se boge mo hlomong dipotso ke tse ngata o ya ka tsedintsa ditlale o tse ipetsang ha jole tsena dingata dintho tsentseng di buea ke ya ipotsa hore maemo a ditaba ha sa le tsena ka nnete o tla etsa jwang empa go tlhile hle le yona safa itsibisitse ha jwale hore hona le committee ya batho ba bararo ba hlwaweng ba o ile ngore he mo Mamedi ba tla tsepamisa maikutlo ka hotle hotle ntleng ya o netefatsa hore ba shebana le leeto la bafana bafana papa di ntse na tsa mohopo wa lefatshe tsena se o hleditla ka lebaka la phepetso e kgolo e o rileng ga bona etsa le Mamedi Gaitan McKenzie le dona ba tla nne o re a kene dipakeng le yena a bona re we lwana jwang mona mo a hlalositseng hore ebile ke etsa halo eo ka nnete e bohloko ebile ya tlontlolla ha e tlontlolle fela ntlheng ya Afrika Borwa e tlontlolla le dibapadi le mokwetlisi le technical ya hae tsena tsohle tseo re boneng di etsahala mafelong a beke.
1: Bloemfontein motse wa di rosa. Berenye so singangata. Manga unge pilunya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le khobumla 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa. So wetu. Motse wa nalane ya buitelo ba ho fumana tukulo ya sechaba sa rona. Kaulang like tele kumla 88.4 Kapa le download SABC Plus app ho mamela le SABC FM ke molele.

0: papadi ho le sedi FM.
1: Mamedi e mashoma mabedi le metso e seletseng metsotso ka morago go ra ya bosupa. Ke ba bangwe ba ba sebetseng mo le gone mamedi ge tla dulang tse re ba gopola. Moamedi o nang ngoleletse monantse a re tle ya ko nyoloele ka ya Alex. Alex Shakwane ke reya ke tla nyoloa le yona bana beso. Ntho tsa ka di dumetse fela mona o tla utlwa se ke e latlhela. Ke ba bangwe ba batho ba weno ge moamedi o keke bo a bua ka tsa bolo, ka tsa dipapadi, ka kgaso ntle le go ba gopole. Ka nako tse di motho maka ge jwale o tsosa maqeba re tlameile re nne re gopole mamedi ore ba bangwe ba batho bana tse di ntsa dikakapa tsena di le tsa sebetsa mmogo le rona, mme le ka jeno ge ntse re ba gopola ka emeng ya mesebetsi ya bona e metle eo ba ileng ba etsa legotleng lena la kgaso la Aforika Borwa, tšhabeng sa Rantsho, tšhabeng sa Aforika Borwa, barating ba sealemoya re sentse re bua ka yona tshebeletso ena ya lesedi.
2: Bloemfontein motse wa di rosa. Perenye tsosi ngangata. Manga unge pilunya Free State. Le Sedi FM le fumane ha bonolo le khubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
3: Sadi papa di ho le Sedi FM. Di papa. Le sebidi molefe,
4: sebidi molefe.
1: Bunjalo ke a bona. Hey, na o tswaga jwang Durban ntate? Ina o tswaga jwang?
5: Bona se Durban la tswara hantle bang a moela ka matso a mofuthu ka nnete. Ba a go re ke go tlo tsa di tsa Gauteng go a go kena ka lo wa tleng ka bona. E ga go tlhela mo ga go khutlele o le mochacha.

0: Re kene ba ba ding tsa mohope wa lefatshe a o re kene mamedi ba ba ba mane ona vele tsena mane a ke re ke tsho re ke tsho tsena ke a khutla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Moo ho sa bohlothweng, ha holo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile. Bakeng sa DJ ka phaposing ya hao, tobetsa 1. Dijo tse tswang hohle matjhabeng, tobetsa 2. Flying Fish e nyorolang, tobetsa 3.
3: Haeba o batla tsohle tsena, reka 6-pack ya Flying Fish, ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Flying Fish, motshehetsi o official wa FIFA World Cup. Kuna di dipehelo South Africa be sharp ha se abile motse ka tlase tse 18
4: papadi ho di sedi FM
5: ene bupelesane
6: ni Naomi Osaka ebile na ha ntso ba palwa ka mona ha thaba le khale o go bona hantle tsena go papadi nyengwe lengwe ya hai o qeta o tekena contract ya di million a buti ha ona motho ya thabileng tlo ka Naomi Osaka ngwane so ke a di
7: hantle ha holo yona ngwane so hantle ha holo ra mo tseba na mo ya sacrifice bana la ya hai ra tsiwa le mathata a ile ga tobana le yona lo ona di limonte mmalo ke fitile lo go go tsebeng tse ka thata holo ka yo aba pitlo a khutlele mo wa neng teng ona ga kina papa di le ritore se maso ha holo holo ne le ha yena na Naomi Osaka ha papa la li Coco Golf Naomi Osaka papa la papa di entle ha holo e tsile maso e bile a hlona yena Coco Golf ha mona ke tsela a ipite na ka di street set yona ngwa niso a tshi ra bona go kopina ha ka nipi a sebetsa
4: papa di for the city fm
0: hey mamedi re lebelletse yena ya Sabalenka le yena Naomi Osaka e mamedi ha motle legale Osaka ke gore o utlwisisitse gore Serena ha sa leo tlamehile ke nke monyetla gore hei a ke hlaya go bona le gore le nna ka nnete ke teng ke shebile le moaparo wa gae mo mamedi o ntse a tšhentšha fela a sa tswa tšhentšha ya no o motle empa ngwe mmakaditse mamedi mafelong a na beke ka moqebelo papading tsa banna monnenwa Rafael Jordan o swa ka hore o ile a sututsa bana bana ba mona ba bankang dibolo ba dilelekise ba ha bolo mohlomong itswile e qeta o tlwa etswetse ka ntle o le bala ba mathe ba dilate jolo jolo le tenese mona ke re ba bitswa ka hore ke di ball girl le di ball boys di di ball boy joale gatiso e teng mona e bontshang nakong e wa neng a tswa a se a tsamaya tswa ka ga le bala ngwanenwa e ka ona le ka pela ha e ka mona Ibile seng e ka o na le ka pela ha ibo nete nga o sheba gatiso yena wa mona o na le ka pela Rafael Joda me ha a tla yena age ngwane no tsela eo a yang ka thoko ka yona o sheba la e ka go o mosutuditse o sheba la e ka go mosutuditse le letso lena la ha ile le tsiadi tsela eo a le phamisang ka teng o sheba la ka nete a mosutuditse empa o hanana le tabena re tla buisana le yena le bopelesane ha ga beke mona ha ntse tswela pele French Open re utlwa gona yena o e bone jwang kgatiso yo ha ke tse bona o e bone na mo medi empa monnenwa o bona la ihlile ka nne ta sutudise ngwana jala ke tsebo re ke di tantrums tsa entse ka le tsewe leng hore e ha ba ile ba hlolwa ba tlameile o halefa ka tselene e mona o kekeng wa utlwisa le wena hore le ngwana ko re ya seng molato ya tshebetsong a thabile kana go tseding go o mosula faletsa lo go sane a ska ba batla lo mo shebella ha ba pala tsedintsa dintho motho wa tswa o hlola ho di utlwisisa ke re tlameile ha o le motho o be le taolo ya maikutlo e o tswile e o halefile ba bang ba otlanya di rekete mamedisegile ga bua ka diketsalo tse fapanentse reng re bone dietsa hala papadi ya tennis empa ena yona a tshena yona ke hana mo mamedi jo ka po ke ngwana mangeu
8: tsa di papadi police di FM.

0: Ay, kona man. Rona basadi le dula le re kentse meleko man. Dena ro akiwe ke ba shanyana. Mane pela ha hai. E ba mo hlapaula wa utlwa.
1: Ah ah.
0: A ruwe tsamba mo hlapaula.
1: Ha ah. Hao, ai bo potlaki. Ska tsia o bula. Tshwele le go mpolelile. O nguma ka ditaba o batla go kinne kire. He.

0: selemo se fetileng wane ke nne ke bone gore ka re moo o dula ditlhoko tsabenyana tsena tsa
1: ditsotsi
0: thenyenaonabaeneaetseng
1: bana ba mosadi eno ko o bolelele hemapai
0: empampolelele then ena gona bakenekene kang gobane bana bano la go ba shebile fela o feta wa bona gore bana ba phela ka dithethefatse
1: bana bano tlile ba phela ka tsona dithethefatse mmapakiso
0: batho ngwa tsaya motse wa gona o ntse o senyega
1: ke ditloko tsebe tsena tse tlotseng
0: empa ke a utlwa ee ke ditloko tsebe lona jalo ka banna ba motseo ga gona polanenyana le e kananyana le ka la eetsang gore jalo ka bontate ka nnete le ke le boneng gore na bana ba motsone ga se bano fela ke re le sekolong o ne ntse o lua ka tsona dithethefatse a ke letleng ka polane potlaki e bone ka solution e ka baefe
1: e ka ba mmapakiso gore tlatsa ka polane ya mofuta ofe
0: le bontate le keke latlholwa ke maqheka wena a ko hemele banna ba motsone gore ntho ene ya dithethefatse le ke le emele ka maoto obane qetelelong ke o tiisetsa ko o tlhapanyetsa bana bana ga ba tloge go aka fela ba tla qetelela le go utswa ba go utswitse ka matlong
1: le phafa e sentse re atametse go tswa baneng bana ba ditlhokotsebe
0: mmapakiso
1: empa re shebile baetapele o rena baetapele bona ba tsaetsae jwang a maemo a
0: le
1: tjena
0: jale o le o batla gompolelela go a baetapele ba saetse letho le lona le feleletsa gona ntho le tla etsa ka banna ba motsoo
1: le matsogo gore go be le seo ba se etsang mmapakisoeeenaganeng e motso wa rona o senyeile
0: ke santsane re bua ka motso o senyeileng o utlwiletseng jan
1: ke
0: tsa mona ke a utlwetsa ke re ga di gwabaletse o kareng ga nka ka o joetsa gore mane ga max le lerato go tho go na le ngwanana mo go e tsana ya fitlhileng jet ka gara lelapa ga ke bua le wena je o kene ka gara lapa la max o se a tlo phela le bona
1: surprise ville ga e robale ke leleme mmapakiso
0: ke ka robala jwa ntho di e tsala bosiu le motsheare
1: moradi ya tswang kae jwale
0: o ke bankgolo ga nka ka o joetsa gore ka nnete lerato o patetse moeketsi ke dibitla ga di ee ya taba
1: ya goreng
0: o ngwane nwa ke ngwana a tlhokaletsweng ke batswadi kaekae gagabo hehehe empa nna ke tseba pinyane eo legato e patetse moeketsi e ge koo sebele ke ngwana e go legato a bileng le ena pele go lenyalo ke ena o tla e se e le mogifadi ke re mogifa wa mo go e tsana a ka nnang a nyalwa le go sana o jwetsa nnete o jwetsa nnete fela na
1: wautlwaan ditaba tse setang banna
0: wa utlwa gona moeketsi o kopane le taba e thata ka tsela e feng wena potla ke
1: man mapakiso man le wena wa tseba gore ntho tse tsena di a etsagang se a tlhole motho a o se o rwa le dieta tsa ga etlhe mmapakiso
0: ga
1: o se o tsamaye metlhaleng e o a tsamaileng go yone
0: potlaki ke kopa o nkutlwe o bo nkutlwisise o se ka nkutlwelela
1: ee
0: ga gona motho o ke mo a tlholang ntho eo ke e nyatsang ke leshano leo lerato a tlela moeketsi ka lona obane qetelelong ya ditaba lerato o tlo tlo ntloloa ntho e ne e tlo tsebala go ngwane no ko gae ga se wa mangmang jolo ka gantsa reng ke ngwana mangmang a natlho ke batswadi e teng ntho e felelang fela
1: wa bona taba tsa mabare ba reng mapakiso a di nepagale ka metlha yotlhe
0: le wena se ka etsa e kae ka retaba e na kea ke ntse ke re bare wa utlwa ke re bare empa mabarebare le one wa tlhokomele a ka bua maaka empa ga gona moo mosi o ka konkelang go sena moo besiwe monne ke re khumbule khaya e ntse tlatla e kena ka ga motse o na ke a o jetsa
1: re tla di bona ga mmila o ntse o pula
0: se thata.

0: nto ele ke le bohle manyo
1: a a bo na paris a go tlwe mola ha o hlokagale le go nte bona
0: a manyo
1: ke wa tsaba ba ne le nna ke le tsene ke ne ntse ke hlokana go nyane ne re bile le yona jwa ha wa ntse tsa favor ho ha
0: a o hla ka tsaba ka utlwa mona di empa se mo mphete wa tsaba ntse ba le go motho wa sula fala ha tla me o khutlela lapeng hey
1: ao msadi ba se ba nna ke ntse ke nana hore le hantle le ntatele ke eng hape ntle le lerata le le o hlasetse
0: gona le jene bona re jena re hantle tletle hei hana la pele monate jolo ka laka
1: empa
0: jolo ha ke a lekwa ke sipa tijona sa fitla ka merwalo rwalo manyo
1: hai bo
0: helang jolo ha ke re ke re dene le ena ke nwanyele ba ka monolo jo sa fanyori sipa tuteng ho rona mang ha qeta a nkopa gore re ba fe sebakanyana sa o bua nna gana tlhe ntebaleng bosu tjena re suthele batho lapeng la rona

0: ba iketle ba koko ha se ontella nto o
1: mapalesa a the go gobe ga ka lona mosadi
0: nte ba longwane so go gongata wa utlwa go gongata go pakelelane go okane empa ke tla re ke thabetse fela boteng ba moradi wa rona
1: bofepele ga ke utlwane
0: kenjal
1: o itse moradi wa lona le na le moradi na mapalesa
0: hai manyo wa nkutlwa ke re
1: ga ke utlwe
0: aa ga o tlo makala ebile ga o tlo kgotsa ngwana fane ke ngwana rona kere ba botlemile re beretswe tabeng tseo tse seng tsa rona tse sa re tlamang re tlhe re di furalela o se re tseo tswe goba o sane di tla bua se di na le motswako
1: tšhe mo o bua nnete jo le mpolele o tloetsa jwang ka lerata le le lekanakana gago
0: wa seba nte baleng ke badile marangrang mona gore batho ba qeteletse ba bolayane ka lebaka la lerata lena wa tseba ke ne ke sa utlwisise empa jole ke a utlwisisa go polawe ka nna ba teng moo
1: hei tswake mosadi wa sebakeng ke nagana gore o tlole matjato a masesanyane pele o ipone o kene moleko ke kopa o leke bogamolao bana ba sebetsang ka lerata
0: a maponisa ona oo la ka go a letsetsa o itlhopa fela
1: o ya ka bona ba tlameya go tho madi a tswile kapa motho o swele ntle le mono ga bana
0: tabaonaetsala
1: le teng ga o sa swele ba ulanya maoto ba opola o etsaetseng ka monna wa ka
0: so o seka bobua ka ntete sekwati ke gopola gantle
1: batho bano bansile ka leqeba ba
0: ke lakatsa fela ga o ka bua banna ba motsona kao fela ba tsebe o thusana ba galemelele ntho e ne ke e bona go se kampa bua wa ka fela mannye o tla tloa felela mo re sa tsebeng jalo ka wa gago
1: nna ke re lebitse mogale o tla le thusa fela jalo ka nthusitse
0: ore mogale o etsa jang
1: wa bona ona jale je o kopana le nna mabenkeleng tsena ke chaisa ke tswa mosebetsing ga mogale
0: wena
1: he o nthusitse eno motho
0: nte ba leng mosepeti se se kakale
1: bathong wa palese
0: e
1: ke ne ke tlo bona ke ntse jwang mosadi
0: aeona
1: na le banna senka tloletle mamela motswalle wa
0: bua ko tle nna ke
1: wa bona go ka kopana le mogale fela ka panyo ya ditlho sena se ntseng se etsagala e ka ba ntho a maobane moleke o tlantshwa ka lotso
0: legale
1: jwanjwale
0: nna mapalesa ke iphumane ke bua le mogale le aka batho ba surprise bile moo ke na etsa ntho
1: ga o se sa fetentle mapalesa se sa feleng se a tlhola mona montse o tsamayateng o tlo feta beya pelo se o tlolong
0: ke a leboa.

0: kitse o hetsa sa surprise kwa na he wa ukwa ho hobe ha monna le mosadi sa ba phamisetsana mantswe ka tsile na o sna batlang ibile mo a bua ha motho a bua le wena ha ka ha o tse o phoka ha se setse ntenu ke se mona se phokang se ke ne letseng mane marinining mane kitse o he skies up etsa bonetlo a re ho sana ho fetu ke gaolo e latelang ena ya monyaka mamedi e re metsotso ha i dula ho yele shumele metso tsheletseng tsena ka mora ho rabrobedi ke fitise kgwebo ke tsebe o khutla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba masidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
0: sireledi super healthcare ke moriana wa batho ba baholo o sebetsana le bothata ba mofetshe hlahala silumi ho bomme ha ba ile matsatsing ka bosona sireledi se hlatswa madi le o fana ka phallo e modimo ya madi ha mmoho lo be a tswekeke le high blood taolong le bakeng sa majwana a diphio e leng di-kidney stones sireledi se ntsha seso lenyoko le ho thusa bakeng sa serame sa masapo le manonyeletso a wopang ka bosona sibile se matlafatsa sesole sa mmele wa gago ga o kula ka nnete la o thuko wena yo o diphateng o ko eme ka nnete o remelele ka lebota e seng jale ka nnete o sogaswa o motela dikobong monong ba na le sireletsana e le moriana wa bana wa bo bosunki bo mososo o thusang go ntsha tshilana go ngwana ga a qeta go tlhaga o ntsha le lebese ga ngwana a gusa a tlosa letsweleng go bana ba mona be bang bala ba nyanya e ntsha leleta le go thusa ngwana a sa goleng gantle ka gona o kgathatswa ke manyua le ngwana ya kgathatswang ke letswe jane sireletsana sena se tlhatswa pelo ya ngwana o tla tlhola ngwana a ja gantle e le ngwana a golang gantle a ditshobotsi tsa masea e ka ga elelwe ke phepo go gangbane wa ja ngwana mofuta ono tlalo le na le le borreletsana magamana o ka meta gangata fela bane ke ngwana a rategang o ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho letsa kapa WhatsApp le nomoro tsa +266 6212 0662 ke +266 6212 0662 kapa 072 0202 371 072 0202 371 kitse o letse ka pa WhatsApp le nomoro tseno tsa mahala 072 0202 371 +266 6212 0662 ke di nomoro tse o di sebedisang ho kopana le bana ba di gabane herbalisti ka segeledi super healthcare ha mmoho le segeletsana e leng sabana ikopanye le bona nomoro tseno tse ke di hlalositse re ke tlhaka mona hape ke khutle
2: Karabul, ha Shoprite Liquor Shop, ka di low duma deals. Jalo ka di 6-pack tse pedi tsa di 3-30ml tsa Savanna Premium Dry kapa Light Cider, ka 199 randa. O fumane 1GB ya data ya Connect mahala. Le 750ml efe kapa efe ya Golden Chief, ka 164.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 sa June. Ha o rekise sebaka tlase dilemo tse 18.
3: Natifela ke monyaka o tletseng thabo wa spina ka Spina Zonke Tournament of Champions. O ka ikhapela seabo sa tjhelete ya 500,000 rand. Betsa ha bonolo fela ka 2 randa ka paofeta. Buri slotte tsa rona tse ikgethilweng. Mme o nyolohe ho leaderboard. Holy bet, ke monyaka fela o spina le rona. Betsa hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Tebeletso e ratwang. Lesedi FM.
6: Rimoho lentswa ke roika dimotlong ha ile re betsenyana ke bo hlasumba ha
7: di go ya ga dimona
6: Lesedi FM.

metsotso e mashume a mabedi metse mmedi ka mora hora ya borobedi ke manta ha beke manta ho yo khodi ena ya phupjane ipepile letsatsi fela jo ke letsatsi le leholo bakeng sa sebeletswe na o e rata mollelwa wa ka mollelwa wa ha mollelwa wa sechaba ke di happy birthday le sedi efe ka nnete le mona mo le leng teng le sedi dilemo tse mashome a tsheletseng a na le metso ye tsheletseng 66 years a se thaka mo ha e ba ihlile ene ihlile le motho kore e ka ba ke nkgono le sedi ka ntse o sa mmula selemo sa botshelela ntse a e lata mmuso e thaka tsa le sedi ka go se ba e latie ba ba e lata kgetlo la botshelela ba ai hai hole ina tshebeletso hle ba itapile ba ntseng ba tshwere dibuhu ditsentseng di ufa seo se hloka ba mamedi ba ntseng ba dutse le o itshetlea le tshebeletso na ge le bo ha nngwe ha bedi ha ga jwala ke go re tseba rona kgwedi ena re ikata mf re ntse re ke hona jena go ga re sa tseba ke bona mefuta ya di cake fela kuge

0: ke di Black Forest ko go wa tse baking ntwe o ina hana mfe a go lokela go tswaka ka thata ke tswekere go di tse ke di tswekere ke di nama ga be sa ga ja le khale di fitlile ho manjwa di di mphontse ke di anela bana be sunga khintse go di sa qhekwana le tle ka dipompo ke tsena tse mabotsho bo mamedi hey tso hletso ka dina hanang ha mpho a tsa ga iphetle meme eh ke le buile ho mena hane ka nnete le motsena ha di a fitlellwa fe kwa bona hala hona le mo tshebeletso ene a iqadile nteng fitleletse mo e seng ile ngona teng la nna ba di kakapa ka moga go tshepiena ntswa ba fihla ho nna ga suthe ba lo nthwena ke ne letsano fela ya ta metsotso e mashome a mabedi metso e mehlano ka morao raya borobedi jalo ka ga e le manta ga tsena le ena ke lebitswa re mmogo tlo thijwa ke goga leshome le metso mmedi dinotong tse nne ka ofela ntswa ke ke nna monga lebitso ke leboge sebidi molefe le mmathabo letsire le sebeditse lau metsotsong ene e mashome a mararo ka morao ena ya borobedi ge tlabe ge kena lenaanong la thuto la youth ke yona fela he wa tseba he ntse re tlile re tsamaya le nako yane ya e rekuweng ke local government jalo ka o tseba dikgetho di atla tsa puso ya selega dikgetho tsa bommasepala ke tlo buisana le ntate mankae mo e leng Free State Provincial Coordinator ke tlile ke sa tshwaretse ke need a girl le ka moga goga ya borobong ka tse le tshwanang fela science and technology le yona mo thanditšhabala la tlhophisi le ena la youth ke yona le tlhophisitswe ke kananelo motlo ge boele ge be le manollo ya buka ka nkane go goga ya lesho dula le nna o tlo ukwana ge tlo buisana le ma ke tlabe ke na le ena ka kwano ka diphaposing tsa ga somameditlhe madume ga fele ba re ngwana kgotso ga leba letsa kgotso ka metlha le matsatsi legatongpopo ge le builetlhe ka tlhophisi yona ya mmino nnyeo e ntle ga na le bopaki ge mona
1: lesedi fm le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso monongwaga re keteka dilemo tse masome a tsheletseng a metso e
2: tsheletseng
1: jwale e ba karolo ya kgatelopele e tliswang ke kgaso ena e nkileng keta pele go tsa botšhaba ba basotho lesedi fm ke molelwa
0: monewa nothing you can say ga letsibula

0: Tombstone e fumaneha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flexdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
1: Mama ditaba ke tsena Healing Cup Organic e fodisa hang hang re phekola dihlahala ke bua ka di fibroids le di cyst hang hang re phekola mathata ohle a popelo re fodisa mafu a mangata mmeleng wa motho re phekola le manongeletso a hopang le batho ba na le mathata a ho kwalana ka lebaka la asthma acid ye ngata le mmeleng le wena yana le mathata a le sokolla o ifumane ha bo bebe fela ka legolo la diranta 100 rand Lesotho Afrika Borwa o ifumana ka 150 ka mana ka Lesotho ke 100 rand athe South Africa ke 150 yona Healing Cup Organic ena letsa ka pa WhatsApp ene nomoro tsena tsa mahala 063 312 3135 063 312 3135 WhatsApp ye nngwe ya Lesotho ke +266 6306 9416 +266 6306 9416 ke bakeng sa Healing Cup Organic
2: Tshebeletso e ratwa Lesedi FM
1: Sebeletso o iratang ke yona ile sedi ile metsotso ile shume ile metsi robong pele ho hora ya bo robong ke ntse ke buisana nkwano le ntate Manka Ntshetshe Free State Provincial Coordinator re shebile tsena tsa dikgetho tsa bo masepala mme re ke re shebe gona inking jwalo ka ho tseba go thuetsoa ipona hatse o tsebe ho logetha monghadi Ntshetshe ke o ya mohetse hape mongaka mifuta ke fe emedi ya dikgetho tse tsa diwati e teng o ka hlalosetsa mo mamedi ka yona
3: re na le mifuta emedi ya dikgetho tsa diwati mo ebeneng he mofuta wa pele ke mo re fumanang bonkgetheng ba emetseng mekgatlho ya dipolotiki mme he mofuta wa bobedi ke mo re fumanang teng he bonkgetheng ba ikemetseng ba ebeneng re bona he ba thongwa ke setšhaba gore ba tle ba emele e se motho e ikamantseng le mokgatlho ofeng kapa ofeng wa dipolotiki
1: ke ntho dife tse tlhokegang gore motho a ka thongwa go ba mokgethwa wa wat
3: tse latelang dintho tse tlhokagalang ke tsena tse latelang gore o be nkgetheng e a emetsweng mokgatlho wa dipolotiki le batuweng o tlamehile gore o thongwe ke mokgatlho wa dipolotiki o tsamayang le ona mme he mona he go tla ba le foromo e batla e tlatsa gore ba tle ba tsebe gore ba re ba ineele mane go IEC mme he foromo ena e tshwanetse e tsamaisane le tefelelo e itseng ya deposity e beng gore he le yona ba tla tlisa fela setlankana se bontshang sa bopaki se bontshang gore tšhelete eo ile ya kenywa mokotleng wa IEC mme he ka moramo mo nkgethweng ena o tshwanetse gore a tlatse foromo e bontshang gore o amogela kgetho ena e mokgatlho wa dipolotiki o entseng go yena mme he le ena he a neelane le ka copy ya ID mme se botlhokwa ke gore diforomong tsena tsotlhe ke ena e bolelang gore nkgetheng ha amogela kgetho ena ya gae o nka kano ya gore o tla ikamaganya le melao e tsamaisang dikgetho le o etsa bonnete ba gore ga gona dikgotlhagotlhang ka gare go di-campaign tsa bona ka nako eo ba tlabeng ba leka gore ba ngoke bakgethi gore ba tle ba tsebe o ba kgetha
1: o se o tlhalositse ena ya nkgetheng e bangwe o ka tlasa mokga wa dipolotiki ga re shebe ga e ba motho ile na a emela diwati tsena fela e le mokgethwa a ikemetseng ena o lokela go etsa bang kapa go lebeletsweng go tswa go ena
3: se lebeletsweng go nkgetheng ya beng gore o ikemetse go tlamehile gore e be motho e beng gore o dula ka gare go masepala o a tla kgethwa go ona ebile o ingodisitse jalo ka mokgethi ka gare go masepala oo mme he ka moramoo gore re tla lebelela go fumana foromo e tlatsitsweng ke e mong fela wa batho setšhabeng se mokgethileng gobane o tshwanetse a thongwe ke setšhaba ka ga ena ikemetse mme he foromo ena e tla tsamaisana le forum engwe e beneng hore le re ho yona he ho tla kena mabitso a bong kgetheng a ba kgetse ba beneng ba dula voting yena e beneng re o kgethwa ho yona a ka ba mashume a mashano mme a tshwantse a be le di signature tsa bona ba kgetse bana hore re tle re tsebe ho netefatsa hore ka nnete motho ona o fela ana le batho ba beneng ba motshetsa ka hare ho le batuwa le mme he le yona he e tla tsamaisana le forum eo yena a tla e tlatsa go amogela kgetho ena le tšhelete e itseng e beneng re tla tlameha gore a e lefe jalo ka ha e bontsha gore yena o batla go nka karolo mme le yona o tla tlameha gore a tlise setlankana se e bontshang gore e fela e le kannete tšhelete na o e kentse mokotleng wa IEC mme he yena he ka obane o tla be ikemetse ha re na gore re ka beya setshwantsho sa mokgatlho wa dipolotiki o tlamehile gore a re fe le senepe sa gae se tlhagisang sefatlhego se e beng gore ke sona seo re tla se beya pampitshaneng ya rona ya go kgetha gore bakgethi ba tle ba bone gore ke mang motho eo ba mo kgethang
1: ga ge lekole go akolwa ga di-wate kapa wat splitting yona e sebetsa ka tselewa
3: wat splitting mmentswa ke e nngwe ya ditsamaiso tse e beng gore di tlala mane mo e beng gore municipal demarcation board ifue monyetla kapa ifue kaelo ya gore ka morago pele go dikgetho tse feng kapa difeng ba tlamehile gore ba lekole mabato a rona gorena e be a santse a lokile ebile le dipalopalo tse teng ka moo ke tse e lekaneng e le gona go etsa bonnete ba gore ditshebeletso di fitlhelela bathong ka go lekalekana mme he ka morago gore municipal demarcation board ba tsebe go rala meedi ya mabato a kapo ya bommasepala ke mona mo e beleng gore he ba tla neelana ka meralo ena ya bona e metšha commissioning ya dikgetho ebe he di-wate tsena tse e beng gore he di angwe ke karolo enana e municipal demarcation board ba e entseng rona re le commission ya dikgetho he ke mona mo e beng gore re tla fitlha he re ya bathong ba angweng ke tshebetso ena go etsa bonnete ba gore ra ba tsebisa ka dibaka tsa bona tsa go kgethela tse ntšha kapa moo ba seng ba wela teng ebe he re tla ba ngodisa re etse bonnete ba gore ba wela lenaneng la bakgethi le e lokileng kapo sebakeng se e lokileng go etsa bonnete ba gore ka tsatsi la go kgetha ba tla fitlha moo ba voutele kapo ba kgethe nkgetheng a tla ba emela lebatuweng la bone
1: ntate manka ga e le mona re lebile dikgetho tsena tsa bommasepala motho e mong ya mametseng wa ipotsa gobaneng ga dikgetho tsena tsa bommasepala di botlhokwa ga kalekale
3: dikgetho tsa bommasepala di botlhokwa gagolo go rona ka ga re kgetha baemedi ba rona ba ikemetseng kapa mekgatlho ya dipolotiki e tla re emela ka gare go makgotla a rona a metse mme e seng go fela e le go etsa bonnete ba gore bonkgetheng bana ba tlang ka boikarabelo ba go ntshetsa pele ditokelo tsa rona jalo ka baagi le go tlisa ditshebeletso tseo re di tlhokang re le baagi mme ditshebeletsong tse ba re bolela ditshebeletso tse tshwanang le bo motlakase tshebeletso ya metsi le go ntshiwa ga dikgwerekgwere ditshebeletso tse tshwanang le tsa bophelo ditshebeletso tsa go tlosiwa ga matlakala le tukiso ya ditsela mme ba tshwanetse go etsa bonnete ba gore ka gobane bona ba tseba ditlhoko tsa setšhaba ka ga ba le gaufi le sona ba etse bonnete ba gore ba etse ba finyelela setšhaba ka go ba fa ditlhoko tsena kapo ba o fa ditshebeletso tsena ka toka le ka go etsa bonnete ba gore setšhaba se tswela pele
1: e tlhakile motlhomphei wa ka a ko go fe kamano ke fe dipakeng tsa bommasepala ba lehae le bommasepala ba setereke go na le se ba kopanyang batho ba babedi ba
3: e tlile mmentswa ke ka ke ile ka tlhalosa pele gore mmasepala wa metropolitan ona o ikemetse ga o wele ka tlasa setereke mmasepala ona wa rona wa selegae ke mmasepala o beng gore he o wela ka tlasa setereke ka setereke se thewa ke dimmasepala tse itseng ka gare go karolo eo ba dulang go yona mme dikamano tsa teng ke tsena tse e latelang mmasepala wa setereke o tshwanetse o etse bonnete ba gore o tsamaisa kapa o thea maano le go ntshetsa pele ditshebeletso kapa ditokelo tsa dimmasepala tsena tse fapafapaneng tse e welang ka tlase go bona le go etsa bonnete ba gore o neelana le ka tshegetso dimmasepaleng tsena tsotlhe le gore o nka karolo go etsa bonnete ba gore o tlisa ditshebeletso e beng gore mmasepala tsenana tse nyane ga di kgone gore ba ka di etsa jalo ka ga ditshebeletso tsa ditsela ga e beng gore mmasepala ga o kgone gore o ka nka tshebetso ya go tlisa tsela Masipala wa sereke kwa noe tambu niti baore banka tselitzo na huikisa masipala in tarona. Mehe di masipala tarona tasile hae tona he. Sebetu atona ki hore bate batile hutisa sebetu batumbaro na kaha ili bona baleng haufinya la zishaba sarona. Noe tambu niti baore di sebeletu tose sebe nore batumbaro na badi soga kapa zishaba sarona sa soga badi fumana. Mehe tona tepedi di asebele tana kaha masipala umungu ili wana otisang di tshebeletso ne o mongwana ile ona o tlisa meralo e leng yona e tlisa ditshebeletso
1: tate manka e ntshwagele fela hanyane mongaka ke boele re fetise mabenkele mabedi e re ke tlhahe ka nqeno bane metsotso e lo dula hantle ho ye leshome pele ho hora ya borobong be se ntse re fetisa kgwebo mo ona re kgutla mo ne re bone na kgefera ditaba tsa rona ka mokgwaletsela ya mofuta ofeng ke metsotso e leshome pele ho hora ya borobong ke ofe ditaba tsena. Sireledi Super Health Care ke moriana wa batho ba baholo o sebetsana le bothata ba mofetshe hlahala silumi ho bomme ha ba ile matsatsing o hlatswa madi le bakeng sa phallo e hudimo ya madi ha mmolo be a tsokeke le hablati taolong le bakeng sa majwana a diphio ke bua ka di kidney stones intercesso le nyoko e thusa le ka serame sa masapo manengeletswa wa opang hape e matlafatsa sesole sa mmele wa hao ha o kula bana le sireletsana ile moriana wa bana ba bo busungi o bang o ba thusa ho ntsha tshilana ha ba qeta o hlaha le ho ntsha le besengwaneng le leleta le lengata le ngwana ya sa ho leng hantle ka baka la ho gathatswa ke manyuwa le ngwana e bang o dula kula ka baka la letswe jane o hlaha tsa pele ya ngwana ngwana o thole ene ngwana motle hampe ya gate ya ga sa helelong ke phepo o ka fumana tsena tsohle Afrika Borwa le Lesotho le tsa kapa WhatsApp le +266 6212 0662 +266 6212 0662 kapa 072 0202 371 072 0202 371 o letse kapa WhatsApp le nomoro tseno tsa mohala bakeng sa Sireledi Super Health Care ha mmoho le sireletsana sa bana go tswa go bane ba dikgabane herbalist
2: o a ratwa o a le lesedi FM
1: wa rata wa lelwa tshebeletso ke yona ya lesedi ke ntse ke buisana le mohlomphei manka ntshitshi bakeng sa dikgetho tsena tsa bommasepala tse re tlabe re na le tsona moraomane fela ntate ntshitshi ke boetse ko amohetse gape re ka hopotsa fela molomo ditaba le molemong wa momamedi gobane sealemoyeng go dula o na le momamedi e motšha letsatsi le letsatsi letsatsi la dikgetho tse tsa bommasepala gana le neng
3: letsatsi la dikgetho tsa bommasepala moporesidente o ile a ntsha letsatsi gore e tla ba ka letsatsi la di-4 kgweding ele ya November gona selemosele empa letsatsi lena jalo ka moporesidente a le phatlhaladitse ga se letsatsi le be le gore gore proclamation ha e so etswe ga le so etswe semmuso moporesidente o nampa fela a phatlhalatsa a re fa gore na ebe dikgetho di tla e tsalaneng mme phatlhalatso ya semmuso e tla e tswa ke ministera wa cocta mme ena he tsatsing le wa tlabeng a neelana kapo a phatlhalatsa letsatsi le la semmuso ke tsatsi leo boingodiso ba bakgetlhi bo tlabeng bo kwalwa ka lona mme he re tlala re lokisetsa dikgetho mme gona jale re santse re emetse ministera wa cocta ebe ena a tlatla phatlhalatsa letsatsi le na semmuso ka go ya ka molao ke ena motho ya thongweng gore o tla ntsha letsatsi le
1: ha simo he fela ntsegetse ba batho ba bang hona ba le ba o tla thola batho ba ferekane mo a qetella sa kgetha kitabe eno ya hore ha ingodisa kapa ha ka ba hlahloba go ntsa hlela lena neng leno la bagetsi o ka ba formula itsa ofing ile gore ka nnete ba nge re shebe tjantjello re shebile bona batho ba be re nanang nako nye tlang tlabe le bona batshwere nna o bone fela ile batho ba senang le utsotella hore ba lo ihlahloba kapa ntse ba hlella kapa ba so hlelle kapa ba bang bile ke hona ba tla ingodisa o ka ba formula itsa wa khothaletso wa mofuta ofing bakeng sa tsa o ihlahloba le gore ka nnete ba be ba ne ba qetele ba lo ingodisetsa ho kagetha
3: ga re go bona ketso ya ogetha ke ketso ya bohlokwa haholo ka ha e bontsha boikarabelo ba rona jalo ka ba a ibana rona Afrika Borwa le wetsa bonnete ba hore re bontsha hore rena le tukelo mme ibile re batla hore mantsoe rona a utuwe kapo a thole ditsebe ka hare ho muso wa rona me ke yona tsela fela e o re ka etsang hore re tlise diphetho maphelong a rona me ba tsoka ba ingodisa nga ba gothaletsa hore ka tsatsi lena la di 20 le 21 tsa June ba ka ya dibakeng tsa bona tsa ho kgethela ka ho fapafapana ho ba dibaka tsohle tsa ho kgethela tlabe di butswe letsatsing e le tsatsi la semmuso la naha la boingodiso ka ka mafelong a o abeke mme ba ka ya dibakeng tsa rona ba lo ingodisa mme ba bang he ba beng hore ba utlwa hore ba ka se kgone hore ba ka ema meleng ba ka sebedisa tshebeletso ena ya rona e beng hore re ingodisa marangrang kapa yona online voter registration ka hore ba kene mane marangrang a rona e leng www.election.org.za mme ho yona he ba tla fumana tataiso hore ba ka etsa jwang hore ba tle ba ingodise ba le dibakeng tsena ba ingodise hona marangrang mme ba bang he ba ka sebedisa tshebeletso ena ya rona jwalo ka ha se ke bolela he monana ke tlisa tshebeletso e beng hore batjha ba ka dithabeng ba ka kena ho WhatsApp bot ya rona mme ba ngola he mane hi mme WhatsApp bot ya rona e dinomorong tsena 060 088 0000 ke 060 088 0000 mme mo he ha ba keta ho type mantswana a reng hi WhatsApp bot ya rona e tla buisana le bona hore ba ka ya mane he mo ba ka ingodisetsang teng mme bao ba beng hore ba se ba ingodisitse ba ba ketla fela hore ba ka lekola hore na dintlha tsa bona di nepahetse kapo di ntse di dutse di le jwalo lenane la bakgethi ba ka SMS tsa fela dinomoro tsa bona tsa boitsebiso e leng ID numbers dinomorong tsena e leng 32810 mme tshebeletso ena he yona e ja fela 1 rand molaetsa ka moo mme ba bang he ba ka founela dinomoro tsena tsa rona tsa mahala e leng 0800 118 000 0800 118 000 mme he ke di mo mo ba ka tholang dintlha tse ding he tsa bohlokwa haholo hore ba tsebe rona ba ka ingodisetsa jwang ho nka karolo dikgethong mme he re re ho batjha ba rona ba naha ya Afrika Borwa demokrasi ya rona e dutse matsong a rona mme ke ka rona fela re ka etsang hore naha ya rona e tswelle pele mme le demokrasi e dule e rena ka rona ya rona Afrika Borwa ha re sa etse jwalo re tlile ho lahlehelwa ke naha ya rona le ho etsa bonnete ba hore ditletlebo tsa rona kapa ditabatabelo tsa rona di se ke tsa phethala ka hore re senke karolo dintho tse re tlamang haholoholo re bua ka tsa ho kgetha le ho emelwa ka hare ho mmuso wa rona
1: Ntate Mankaintšhitšhi ke lebohile haholo mongaka ka nako re fileng yona tshebeletsong ya lesedi ke tla boela re tseana hape nakong e tlang
3: go lebohile nna ngwaneso ke lebohele bamamedi ba lesedi FM
1: ga se mouhe mamedi ke monghadi Mankaintšhitšhi Free State Provincial Coordinator re shebile taba tsena tsa dikgetho tsa bommasepala mme taba e bohlokwa ke ene ke lokelang ho e fetisa bamamedi ba ka mamela manano ohle a podcast hape ho SABC Plus ka ho kgetha audio on demand ebe o tobetsa radio mme ba theohele ho SABC Education Podcast manano a boetse a fumane ha websiteng ya SABC Education le ho Omni Studio ka di-link ke se fumane ha maqhepeng a station a metsha ya puisano latela maqhepe a station metseng ya dipuisano bakeng sa ho fumana manana o le dintho tse ding tsa SABC Education SABC Education Enriching Minds Enriching Lives mabidi haibo o rata o ka fumana dintlha tsa gatiso ya lenana o lena le a mang a fitileng o ka letsetsa masega me mita mashau ho 051 503 3224 kapa 051 503 3225 3224 kapa 3225 o tla fumana ausi masega memita mashau tshebeletsong ena ya lesedi mamedi di ne di tlhophisitswe ka makgethe ke kananelo motlohi bakeng sa se bona ke ne ebile ke tshwaretse kene the girl e le taba tsena tsa dikgetho tsa bommasepala kapa tsa puso ya selehai jwalo ka utlwile moeti wa rona ntate Mankaintšhitšhi e leng Free State Provincial Coordinator o di tlhalositse ka puo e buang ke nna le wena e leng puo ya marena SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: Bari rewinda legato lena jwalo ka cassette ke o hopotsi le iso le rewinde ke metsotso e mashuma mabedi metsotso e hlano pele ho hora ya le shume mo halengwane o sentse ke na le Dr. Makwa wa magona tsohle ropo
1: ropo dimela ha se ntse ke di mela ke bona di wale se di khutlo tsa nna tsa lefatshe mo hiya na ke magona tsohle se ga fa di tsigi mampudi wa meriana mogela ntse o itlhomme pele go etsa mekale metlholo ke ke gore mogiana a o kokobetse wa fodisa makgwana tsotlhe ke mogela go ntsheng ka lego wa ditlamatlama tsa naga ya lesotho o nyolola sesole sa o sa mmele gagolo mogiana ona o tlhatswa madi o o thusa gagolo ka masapa a opare le o otlolola mesifa mogiana makgwana tsotlhe o thusa ka mathata a letlalo o phekola le bokoko se a sogogoile mmele ona kao fela o thusa ona le bothata ba go tlalelana o fokotsa lonete le lengata le sokolola asidi mogiana o thusa ka mathupa ditshwini sa le mafu a dikobo mogiana ona o thusa ka sesolonyoko se a tswa sesolonyoko se o tlotse mmele ona kao fela le mosese o sa o chesa a omsha metsi mogiana ona o thusa batho ba nang le bothata ba mofetse bothata ba chanca ka mefuta yotlhe mogiana ona o thusa batho ba nang le bothata ba tswekegi ba tswekegi le high blood tlasa taolo o thusa batho ba nang le bothata ba senya batho ba nang le bothata ba diphio batho bao mosese ya bona e seng e itaola mogiana ona o phekola magopa a tswang ka botho wa kantle le ya kage mogiana magona tsotlhe o phekola lebanta e ka ba lebanta le o tletseng mmele ona kao fela le sone ntsile mmele ona o apaso o sa se nang ka o e kopanya leng magona tsotlhe ke mogiana o lwantshang malwetse otlhe mmeleng wa ga o tswa monanong wa loto wa tswatlhong o ntsha matlhoko otlhe bothata botlhe bo teng mmeleng wago o thusa batho ba nang le bothata ba maoto a opang botlhoko bo o ka sefubeng o thusa le bonne o bae dinakong gantle mogiana magona tsotlhe o fodisa selumi o fodisa le bothata bona ba tlala le popelo o thusa le batho ba nang le bothata ba stroke mogiana ona o thusa o phekola sejeso matseba a seng a sa phekolei o thusa bonkgolo le bontate mogolo ka mekokotlo o botlhoko diwalalo gore ba dile ba phetse antle mmeleng le kelellong mogiana ke magona tsotlhe le ba tlhobaelang bosiu ba fa gobale magona tsotlhe a teng ke boetse kore ke tshwere ntho ntšha ke tshwere ntlobe ke tshwere ntho ya tšhelete ke kege ntlobe ke mogiana wa dikatlao le masonong ke mogiana o etsago ntho nngwe le nngwe le nngwe ntho tsotlhe di shebe go wena dintho tsotlhe di shebe gore setho tsa tswapakeng tsa lenwana mogiana ona wa ntlobe mogiana wa ntlobe o tlhatswa o tlosa senyama o tlosa bomadimabe o tlisa dikatlao masonono tsotlhe di shebe wena o le mong fela ga ba o batla mosebetsi o tla fela le business yago ga o isebetsa e sa tsamaye gantle ga o ntho ngwe le ngwe ba o kotang batla o patala le o batla go betsa tsomo betsa mo mamedi phela bophelo ba ditogo tsa gago bophelo ba ditogo tsago o tla bophela fela o sebedisa ka mogiana o bitswang ntobe mogiana wa tšhelete mogiana wa dikatla le masono o tla fitlhela tsotlhe tse o di tlhokang ka mogiana one ge tshwege letswai letswai la ntobe letswai la mosgolo letswai le fetolang bophelo ba gago ke dige letswai lena o ka foka ka lona jageteng ya gago mono foka jageteng ya gago foka lapeng foka makoloi foka fatisa bana ba futhe e tsa ntho ngwe le ngwe wa go bela o tlo bone botlhaba letswai lenang letswai la ntobe le tlosa senyama letswai la ntobe le tlisa matlhonono letswai la ntobe le bula masoba a letlalo la gago letswai la ntobe le phomotsa batho ba o tlhokang bogoko letswai la ntobe le fedisa segame sena sa masapo letswai la ntobe le theola seterese letswai la ntobe le a kgatholola o kgathetse letswai la ntobe le fodisa bogosi bona ba maoto letswai la ntobe le thusa mmele o seke wa omelela ka pele ga o tleta go tlapa letswai le ntobe le o thusa go nkga monate dikamogeng ka dinako tsotlhe letswai le ba beetsa metlholo ke letswai le o ka le sebedisang kgobong yago o ka foka bareti ba kena wa tlapa ka bona wa etsa ntho ngwe le ngwe le tlisa masonolo le tšhelete e tla kena letswai le ntobe o di fumana ka ona tsela tsa bo magona tsotlhe ka o fela tsona tsamaya o ye bekam plating o tla di fumana ka bekamoye betlehem mane ba cosmetics o tsamaye o ye mane motheo pharmacy o tsamaye o ye bakeng tsa ngata agolo o ye soweto gotlhe balanse o tla di fumana tarity pharmacy o tla di fumana dikganisi ga balesi gotlhe bolang fankeng batho batsho bo ja bojadimmolo bo mafikeng bo rustenbeke bo pitori ya maraba state bone o tla di fumana black mode mafikeng o tla di fumana bo valekomo bo gronstata mo rekiswa meriana kela dinomoro tsa bone di 064 982 0967 064 982 0967 gebe le 064 948 8339 064 9 4 8 8 double 3 9 le tsaya ka tsona le tsaya mo tsona le tsaya ma tsona le tsaya bulang tsa tsona le tsaya ka tsona le tsaya ka matlafatsa ntse re mo ba tsoka e fumana sa pa sa pisa bana o le ho se ka tsaya ka lang tsona le se tumo ya bana o fumana ho se le tsaya ya fumana bo ga se mbe je bo kuna no tsaya fumana ka ha ri pharmacy o tsaya fumana.
0: Aholo ntate makwa re tiane na kunyetlang.
1: Tsandi mme.
0: Ha se mohe mamedi ke metsotso e mashoma a mabedi pele ho hora ya le shome wa hopola.
2: Ya khala mo sampi. E khutile. E tshisa ho feta pele. Ona ha se moketi o mmino fe ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa moketi ka moho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Fuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zephosa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Bautisetsa Mullo Busan Fest tsena tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso Pilem Pucha, San City Super Bowl, Menyako, Etabulu Akahora, Ebobedi, Motia, the ticket tona, Difumani House, suncity.co.za, Le Ticket Pro, Hok Alaga 350 rand, that's a soul, Safiti, Kiziakala Mosan City, hashtag Sunfest 2026, hashtag Love Every Moment, hashtag Ziakala Mosan City.
0: A we hlalusitse ka boqhetseke bona ba haisale e motho mogatu wa letebela re zia khala mo San City me bone line up e kotsi kotsi ba e re tla be re ga bo Big Zulu Shande se Mafiki Zulu Khuli Chana Enko fo a ke ka tona hana ba re mphutha phuthe wena o modimo o tla ukwa ha re kena he le gona ge le tshebeletso le sedi di tshebeletso ka ofelatsa le gotlala gaso ke ka golo ya Zia Khala mo San City o tla go utlwa re kena re se re se wa tswe he na na na na na na na na se a gona ke tshwere sanne ke wa gona o re rata ba ntwe tla wa mono ha ke gatele ho ina hana haibe wa sala itla be le mfokoding bao le botlhasweng bao o tla ikolota ke moqebelo wa di 27 Phupjane kgweding yona ena 27 June Sun City Super Bowl monyako e kala e bulwa ka hora bobedi ka 2 PM se ntse o bulwa jale iketsetse molemo wa o tlhogeke tikete e sa le gona jale tikete tikete tikete letsogong le gotse bathong a tikete tikete jale re ke letshware poo tikete tikete tikete ga re bueng gantle bagotsi ge se ka lwana tikete mogotsi tikete o ka e fumana go suncity.co.za kapa o ye Ticket Pro e qala ka 350 ka mantswe a mang ke starter 350 ha e be o batla e batlang itse kopokopo a ke go tsebe he dintho di ya ka di levels o mona o bona bo se mane he bo sanne go ha re se o mone ha e bo mona o matla mo ha o fimo o tlo eketsa tshelete e di rena le di VIP ticket mane mo tla ne bona bo se bana ba batle bana ba ithlatsitseng ba tisitseng di ba sela pantse ba feta pela o mona ba ntse ba ga yo okay say can I give you something to drink o thole ka khala setsantse minoto tse tsitsanyane tsene o ntse go twa o ja di strawberry o batla o feta a go go bona to jwale monato kogi o bile o hlogeke o batle sebaka sa magobalo hona mono o ye hona mono San City ha u kwe ka o gatigathetse o ye ka mane ka gumu o kwa ka ka le di shitting tse tshudzane tse mohlope go go jana hana o o bulele shawa ga ina yona the o di maphuana mona o bogetse o sotswa ka manwe o ikhahlile ka thaoletswe e tsabana botsbe tswe u tshwantse o bontse ona di tshila mo futa o femelwa o sotla o ikhahlile o itse o go ka kalle ha o bukile sebaka sa mogobala ha o tlotswa ho ntse o hole sekono ka o kotlhekehle ke manye fela mesa mo ina batho ba tlina ba itse mo sebetse bontse ba na re tshwantse ke le go tendo tse ka ofe a go khalakanya mesa mo eno mono go bona o laka wa pitika mono ho tswa wena ba o theta kapa wa itheta ke tsebe mono ha ke tlo nkela qeto mogotsi e hona le bo di kofinyana mono thole mono o tafule mono o ko bidibidi semetse fela o kono tla o sa iqeta Ah, ntshe tla be le mono, ha ke rata o tsiba. Ah, ha ba wa sala tshe, ai nna ke sa tsebe he, o tla bo ikolota molemo wa mofuto ono. Mamedi, ke metsotso le shebele metso e mihlano pele ho hora ya le shimo re nya le shime ke ne mo diputo gutla a re ba le ditaba tsa o qetela tsa letsatsi be ka mora mo he. Ha ke rata o tsiba, ge kena manolong ya dibuka ge ke late Thami o tempokeletsong ya mino, pina ke monate. I love you.

0: Lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa Lesedi FM mamedi ha re tswele pele metsotsong ene mashuma mabedi metsimedi ka mora ho rena ya le shume me khintse rena le moitwa rona ge tswele pele ha mona tsana ge koqe jwalo ka ha buka ya hai ile ka pele ho mahlwa rona ntswaki mogwesi bef kore a ke tsebe ke bitse mabitso afe Whispers of a Survivor. Yo, mamedi, how ka fetwa ke buka yena? A ke tsebe ke tabe ke reng wena o tlabe o ikolota ko go selemo ka ofela. Mohlomong le bophelo ba go ka ofela o tlabe o ikolota. Ha re shebe buka yena na Beth e o ingotseng ke pale ke bophelo ba hao ke leeto la hao diphepetso di challenges so fitileng ho tsona o fitlela ge bona o sienwana wa tsiba go re how to he dintho tse dingwe ke wa di gola o fitleletse o fitile ho tsona kapa ha o keke wa tsiba bohloko ba sieta o so segwale ke kutlwile mosotho a re ha o tlotse ba bohloko ba monate wa gora o sa tsebe bohloko ba tla jwale ke bona o siemontjena e buka ena na e ka thoko go se ka mo ke o sheba hona bale ke ka hona ke reng matemana re wa ntwane na ke re no modimo yena ha yetsa hale gore ha e kgolwe di ditsebentsa ka le mahlong a ka gore tshe re bonana ka mahlo bile ke le boha gore ibe o tle di studio ng kwa no ko shebile ka mahlo ke le ka go kopanya taba tse ka mo le motho yo ke mo bona wa tsiba e ka re ntho tse ding e se le o di eketsa kore ha e kgolwe e taba ena e ke e tlhalosang buka yena sengwalwa sena seo se ngotseng rato laka o se ngotse o le maemong a jwang motlhomong go na le motho a ka ngolang buka dintho se di etsagetse ke gona a di tlisang fatshe on paper le tsebe gore ntaki o la feta mona le mona le mona le mona ha le mmona ka jeno kore batho ba bang ba nagana batho ba bang ka e kwala fela mona o kgone go isa batho ba bangwe re nagana ga ba le mathata mme ke ketsho ke re motho e mongwe le mone a le pale ya ka e kokang e stoki thuthele ga re mmona maemo e se le sang go itseng bophelo re re mana mme mosotho gore mogale o tswa makgweleng go na le batho ba bangwe ba ditsoko tsane di fitlhileng go bone ba bangwe ke gona mme ka wena ka buka e o tlo phekola le go phamisa batho ba bangwe ba le ba seng ba nyagame buka ye Whispers of a Survivor ga re ke re shebe survivor e ne o buang ka yona ka gara buka ena mme re shebe nako yane e ntate e ileng a ema nako e telele go ka tlhononofatswa a long awaited blessing ga ye mona ga bo abuti lerato ga mme malerato mona ke batswadi ba e bang ka nnete ka tsela ya thuto ke batho ba nentse ba badile ba ruteile mme le mistress ntate a sebetsa mafapheng mane jwalo ka banyaladi ba batšha nka e qala balo e ba banyaladi ba batšha ba balele ga bona re thabela go nne re gotse e wena qetellong abuti lerato a fitlha ke ngwana moshimane ka nako eo dilemo ga ntse di ya go a tlhatlha abuti lerato ba motlo o sa letsweleng ba re a enako a e fedile wena go kena nna mona go a kena abutitshepo fela mogopolong le pelong ya ntate o na ntse a labalabela go ba le ngwana wa ngwanana o la fitlha ngwaneno wa ngwanana ka le mosefeng
1: ka 1990 ka di-7th October yellow bone kehla
0: ke ene ntate sa la ila balabela
1: ntate sa la e la balabela hore now ha sa le kur abatla aba ithola
0: bibi o ye me bile aba fumana ntate sa la ila balabela e rapela
1: angry linking ke ne ile because o feela hore wa tsa ntate mo dimo ka nnete o ne le ntwe leng hore na ha sa le ke batla fona go ena itelele ka nnete
0: le gato la papa go ke ne ile wa hae o na le bang ba ne ke utlwa gore ka mogoisa le leng thwae batla o na gona le go re a be off mo sebetsing ho re fela a tlo ba le mogele o bo ntate a mo chincha mo yetseng go re ke a mona hana ke diketse halotse o ka o fela ha re sheba Beth yona di reng ho lerato le o la ntate la bileng le lona dilemo tseo fela le ha ile a tsamaya
1: wa tseba ho bua nneteng ha e sa le ke lakatsa le no ke tla re ke lakatsa ho hore ke tsebile rato leo o ke la bana ha o blelwa le ka lerato lo sa letsebe lo sokang o le experience o blelwa hore na
0: tata ho na o yetsa tjena
1: ilo anka ofo o yetsa tjena a o nesa a o tshintsha maliri ha me wa hao a le mosebetsing nne ke yona tshoya re motho o lakatsa hore lerato leo o le bone o le experience o le tsebe ha o lutlwela
0: how ika ga wa lekana how enough
1: how enough because you don't know it how it's be
0: jole ho mona wa no le monyenyana
1: how ika ga how di tshe ke le no la ha a ka hlaya ke tlo re ntate o tsana le ntate o thuleng ke ntate wa ka because it was like 3 years old next time tsebe a ke no mo hopola so ho tshe ke ke ona tshe ya rena motho o ka lakatsa bohotse ba le rato le mare ntate mdimo
0: o ile ona le morero ka motho wa hae ha re shebe ka mora ho kula wa ntate le go hlokwala ha hae 1994 ile selemo se bohloko se tlokolosi o ne le dimotse kae kana go
1: ene le selemo tse ke tlo tshwarang
0: 4 o monyenyana mo
1: se ke le 3 ka June
0: e ile hona ka October lo 104
1: October ke lo 104
0: and ke ulisa mwana wa le motse ka lo ha bone le gona hontso etsa la monana
1: eh
0: bona fela ho tletse ba thubile ba la we ipotsa ho and then fela le haibe kana go no bona ho le moferefere ka mogatse o tsohle ke re batho ba tla ba mona ba re tsietseng ha ba qeta o tsama ke hona o utlwang hore hona le ntwe e highlang e fotang ka tlo
1: yes
0: ha se ba le si
1: presence ya le ono e tloetse ka noko tseo tsa le AGL ono so we tloetse
0: o tsoga nna mo so ke nikini wa papa mochani ba lo ka ya ne ana
1: and hon understand
0: umunyenyana ha ke shebe motswadi kana ko yeo bana ke bana ba ba ga go ke o fetuile mentate go re o le ka ho ba strong bakeng sa lona o tsebe le sheba yena ha yena a shwa moyeng a robe ya motleng moyeng a sa gone ho ka phama tia o ka nana la lona le sala le loka ke utlwisisa o na le ka ho ba strong hore le ha o na la o na sa le mo le ka mona nte ma thola monyetla fela
1: ke nnete
0: wa se gitla ke tswa mo ka ofela gore mo thola chance fela mo le mong o sokalela o batla o hlaho bona o le hantle o smile o ngwana gore o le ke o ba fa nthweni o le ka ho kwala nthwane le hoja o ke kengwa fetwa ntate fela go ruya ha ka pa maikarabelo kana go a sa meseletsi e mmedi e ne se e le mmentate ka nako ke le ka ho rwala dieta tseno gore ka tlong bosikong ba ntate selemong seo sa 1994 ho gutsa hono wena o ntse o le bebing la o ne o le monyenyana o ne o ntse o tsa gona le motho ya na na tlwaetse o potapota pela ka mona fela ga o so o utlwisisa gore o kae o ile kae le ga bene ba ka nna ba o tlhalosetse ga o so be dilemong tsa go utlwisisa gore ka dilemo tse tharo gore ga o te motho o tlhokaetseng ba tlhalosa eng ke gore go le fifi go wena o fitleletse o tlo e thola ntho eno o so le mogolo o ke gona o ne o le tjena o le tjena ga ke re shebe go tshwara ka thata wa mme wa gago ka nako eo mme Malerato le goja wena o ne o ntse o le monyenyana o no bona a le ka ho kena di yateng tsa papa ba
1: wa tseba ke tla re
0: wa ne ka nke ngwe ke a hopola ona ntsa study ya he
1: ona ntsa study
0: ke ke le ka ho nahana ko ke batla ho kopanya ntho tsena ka ofela
1: ona ntsa study ya ona ntsa a tlamile everything is well pele e normal la se normal le bophilong ba hae la se normal go o tlo raise bana ba 3 first born o 14 second born o 10 last born o bokae you understand so ke na ntho ya hore na o natlemile a navigate bophelong ba ha le yena understand hore motho ene ke morate motho e leng hore na re tshepisane forever and ever kona hasani
0: yeah
1: o tlisis and ke tla re bonyane mbaka o kila bana ha o ithuta o bona gore matla o sa understand mara yo e motho no strong mara you don't understand hore
0: jwang
1: ke la bana so o tla hola o tla understand hantle ha motho o se o le moholo hore na mare mme o na rata go 1 2 3 mme o na phela tjena mme wa kona rata botla hempe mme wa kona le motle wana re o ska se o ka se batle ho ngola mathata ho se fahlo
0: ha ga tshwana tshwantse re hane o re tshwane le ona ke tshuba lo ke ga sa tshwane la o tshwana le ona
1: ya
0: a ke ga ke ka hona ke itse ngwe na ka lonke ke se ka bukeng ha se tshwane le ditaba yena
1: ha ke tshwane le mathata
0: ya ya
1: I refuse that like it's about rena no ke na le stress sa 1 2 3
0: but ha go bona ke bone
1: le nna self ha se a ketsetse for batho ma ketsa hore ha ke tshaba speeding be ke opela e mara ntate mtimo ai
0: yeah yeah
1: ke la bona
0: yeah ho bile le eto o fitheletse o lo kena sekolo o kana hana ghetlo la o qala o ya sekolong excitement eno ke go tya tseba ngwana ke wena eno ka di bekenyana mama o feletsa go gona go tseding nthweno ile nna ya a mabophilo ba ha o ka tsela tseding le ha e bona ntso le ngwana o sa utlwisisi bana ba bang ha ba tshwere ke bontate wa bona kapa ba qoqa ka bontate wa bona ntho ka tsela efe kapa efe ne ntse o ama le ha o no le monyane fela o ntse o bona fela mme wa ka o dula le teng molemong wa ka jwale sekolo mane ngwanana wa kena mona le mona kore wa bona a she has fail mmamedi motho a go nakelela beauty contest ko wa mosheba go a chea usi ke a ukuse ba le o so ka ipotsa ebile nke bo ntso kena bo Miss Universe le hona jena he
1: when you
0: always
1: want to MS stage mo ntlo
0: ke mwana ka
1: yeo ke mo
0: nahana e o se ya ya fela he mudimo o na le o hetsa dintho ka tsela tsa hae o ntso ho la o ya sekolong ntho tseno ka o fela o le ka ho go gore o le ka dintho di ne di khona o kopana le ha o le monyenyana ka gore mme o na ntse a study ya bala o qeteletse a thotse position e mo tlisa Bloemfontein e tlo ba principal mme le lokela go tloa kwa dithabeng kwana mo batang le tle Bloemfontein and ho tloa sebakeng A ho ya B ha se ntho e bobebe gobane ga le a tlwaela ne se tlwaetse bophelo ba phutha dija bang le tlwaetse rata tseno ko go tlwaetse mane o tlwaetse le bana ba o gotseng le bona maloko a gaufi ke gore ntho tse kwa fela ntho eo ka bo yona ko go sentse ke ga ke a utlwa gobaneng o le sa re ka bitsa survivor go na ntho tsengata tse etsaetseng mme ga o di hetla le wena ga o itšheba gore na ke be ke fitile jwa mmo o batla go kopanya go tla sebakeng sa Bloemfontein le sa tlwaela le motho mme fela ga toro ya gae e tlakile gobane ga o balele monate o balela go tswele pele ka nnete a thola position eno la tlo dula mona go tlwaela go adapta go ba Bloemfontein go la gonka go lenke nako ka no bona bo botile ka to bona ba ba jwang gobane le bona ke nana a ke ne se ba tlwaetse bophelo ba qwaqwa
1: wa tseba abuti Lerato yena ka gobane o nsia ka 10 years
0: ya
1: A ne ntse re le qwaqwa yena ona sa le ka Bloemfontein because ona ke na
0: le okay
1: I ka before rona
0: yeah
1: and then abuti tshepo yena ona ke na Polyrasmus from Polyrasmus abasatla ka Bloem so bona ba adaptile ka pele gore ba tle the side before na le mme tla ka mona na ke la bona so for na hore ke adapte ho tla from kwaqwa to kamo a ke no re in kile na kwetelele but ke bone through the ngareng my mom hore na a tloele adapte everything is a maye ha ntlo a tloele black encha from kwaqwa
0: ka mogatso o hletse moetsa le
1: tseng ka mogatso o hletse tsa hetseng o kila bone hore na
0: kana tsho ga ena gona
1: exactly ha motho o gona ho bona and o imitator matla a motsodi wa hao o tlo ba easier hore na lwena ha hola o gona ho bona mare ona ga tongola ona ga tlo buhala dibuka
0: ke mo tlhaba
1: ona na le buka ya the secret kuru o ne le motho a leng gona ga tlo ho ngola ha holo me waka so wa imitate ha lo ngwana ngwana na go bona mami if and khono etsa 1 2 3 well next a khono o imitate this action doesn't mean hore na wiki ka bo jwang but ke hona e a khona hore na positive thinking una ka to shurwana positive thinking okay la bona what I attracting ntwe everything abatlang ho e bua why attract ntwe batlang why attract ona ngotsi ntwe I remember before a hlokahala ona na le check ya 2 million ka o doponya hae a re law of attraction so ke nna ntho ya rena positive thinking le ha o sa re o tlo wina loto but whatever you attract to wina hana ke nna o tlo attract ke la bona eh ene motho o hola ka that thing ya rena gona ho imitate me wa ha re if a go a fitile 1 2 3 so meaning lena ka gona ho feta 1 2 3 and ke be strong ka dintho tse ke di batlang even though motho ha o no understand because ntso le monyane ntso try we figure out gore hantle ntle ke rata eng ke le ke neilwe ke batla eng ke joang and all those things but ho ba easier ha o feta mathateng motho so le moholo o le moka o gona na hana go oh ha ne mami a etsa 1 2 3 a le tjena so meaning o kila ba nne ke ba nne ke tse eng khono imitate ntho tse nono e ba bohloko because no tjena ha o batla ho feta ho yena se ke le motswa dino ga ke khone mo founela ke re mami ho etsa le
0: mona ba le ke feta
1: ba understand ma ke na tsho ya rena thapelo because now ke na ne dilantsa bo rena thapelo and a lwa rapela all the time a bua dintho tse ke di batlang tlame o tjena hane tlame o di rapelle
0: o di kope
1: lo everything it la look
0: Yes, Lidutsi Bloemfontein. Eh, ukena sekolo wa qeta wa ya thutong tse phami university. Kore wa ba ba le ho motswadi o ntsa le teng wa o bona ha o ntso tswela pele. E le nthwe mothabisang kore ke a dumelana ka ntse ding hana dutse a sheba hore yo. Wa tse ba butile ka to bashimane ba ha ba ithule bona ba ha se bana ba la batswafa sekolo batswafa ho bala. Oh my girl ba le u salemane ko go ntho ye o ke a utlwisana ho motswadi ho vang ha ona motswadi a ko re ke ntho e thabisang ho motswadi bona ngwana hae a fitlella dintho tse itseng a ntsa le teng bophelong ba hae hey hona le dilemo selemo se se ileng sa baka tsela e nngwe fela ntle le pele re fitla mo ho tsamaeng ha mama ho mme malerato o sekolong o kopana le metswa le metsha ke kwa tseba he tshe ya ke na iwa le ho phaphuwe le mo afe le a phapha fela le mo eh ho fihlele se ile nthwe nako le ke go kila bona nna ke gere motho a phele botsha a santsane ga le motsha o ska tlogetsetsa mehloloso le lekhikwana mona go bona mane monating wa batsha go bane ba re batho ba baholo ba ba bona menating ya batsha ba kopa ba thona pa le mathini yana ba etsa collective ba ne ba le show ya o bontsha go na le nthwe e leng gona ba etsa jwale nako ha ile nako ya hao e phele ka nako yenu phethatsa botsha o tla ba moholo be motswadi then o suthele bana ba ke ya bona go le bo mo gele ne le mona fela o kopana le mystery mono ke neile me ha re tlo ba le ya stage seno se teng o ka ba ngwana mushimane stage 6 stage ga setse ba kore o na le peer pressure eno ya o hola metswalle le wena o so ipone le wena ha o tlapa o so bona hore e ke se ke titi sa baslapa o songa di eng tsa mama ke re o bile go tloa dilemong tseng yana ba ke ntse ba le valo bana le o thola sa itlotsitse ka eng a nkile di mascara wa mmona motho fela ha o so dietse tsa boholong se go bona ka nnete o batla di diphefo ke o batla go gamona twa o fite ine mokele ge o yetse he go kenyelletse le wena go plug le tswile anti motho ke eno ana wa fumana motho
1: fanta botukwen a botona wantsi o e bile ha tsebe nna o tseba batho
0: ba batho ba o tsamang le bona
1: ke bona re ka monono un pleke e o e re leng ho yona and then a botsa ka nna re mara handle ntse ke mang o sona ke ha ima
0: ma ha na hana ho tuwa bona se mo botela
1: a botona nang re tseba na and wa understand ho ba joalo
0: yeah
1: ke kala friendship ya rona
0: ya me hola ba monate ke wa tseba hele ka tole le tshana le vang ba monate hola ba le selemo seo sentse le ukwana le mystery and lona be le lokela go le nkeleto obviously mama ona sa mo atse ba ka ke kwa tsa bona bana ba gata ke ba khudzi ba bo mama mama ke ka tshu ke ya bona ntho tsona ntso but u ntsa tla ile tsa ka tsela ya botswadi hlokomela ba ntuti e4 e compare e hlokomela ba kensa e ke sa mphoqa ngwana ka u kidi bona le ha o ka thuso le di staging sa u kena magatong fela he nngwe le pedi di thago no u ikhopela na u mang o ska wa ke bona le bana ba se ka ntho tsena di qala u fitla ka bona ha ho tsamaeng hwa lona ka leeto anti ho tla hlahakotsi o ne o na le ya botufing ha le ine le wena la botufi
1: ene le nna la botilagato
0: oho e seng yena sa kwa nbo okay
1: e seng sekeno e seng a sietseng letso ehle ne le a botilagato re tsamang le ena so ke batla ho clearer ha ne re tsamaya ne re ya qwaqwa re ya Tombstone and then e a botilagato e ne le yena
0: driver kana go yeo
1: mami o tsi ka morao nna ne ke tsi ka passenger seat
0: okay
1: so and then just after for kid of lay
0: sure
1: after motor getting fed anyone mona fed and mami bile ona go betse ka morao ha ke no blela go etsa etseng a kopole nix
0: go etsa hala
1: and then ke tswa nna se ke le sepetlele
0: and
1: to ruvile ke ipotsa go tsala
0: yeah a ke go tlale ka go batla go mo ke kae ba tla o hlalosetsa go hospitali e le thotse accident okay accident
1: memuke
0: eh ke bela wa tlotse ba ke nthwapile o tlo batla go itsiba
1: family memuke ICU
0: ba tshova lo ho e until she didn't make it
1: no she didn't
0: sure
1: memuka ICU because bana ba tshaba ho mplan
0: ho jwetsa ho latela maemo leng ho ona kana go yeo
1: because now ka accident ho tshinikana le brain swelling
0: sure
1: ho tshinikana le internal bleeding mo mpeng ya ka ho thuma maotwa kana robile a le 2 so and then internal bleeding ya mo mpeng apparently lying causes a lead infection
0: yeah
1: so the way ne ke le metse ka teng ba ne ba tshaba hore ha ba mplella
0: ke tloga ke tla ya e ntso le maemo a
1: so ba batla hore na ba mplelle before I mean ha se ke le betere ha se ke le betere and then ba tla monitora and then ha sentse ba bona ga motho no ntse le gege and then ke hona ba tla mplella
0: and ka mantso a mang mme o be uwe o le siko
1: maybe we kill it see go because o trigger na it's ka December
0: in December
1: na ke tswile ka January ke tsebile go January ne mare ke bone hantle ka January ke botsi mahlo ka January
0: sure
1: understand so eh ha ke tsebile go betse ICU on life support for na go e kae a ke no kokela
0: ho ke ne ilwe modimo o etsa ntho tse makatsang gore le ntse survivor ke understand o ba neng le leteng ka go buka ena gore how to whisper ya of a survivor mona ontso go sebela re kokele ya ba jena and u qetele se utswile ka manika utswile ka sa michini o sole o kana diswa di watenza batho ba kula mbo bo handle fela a ke se ba bona gore na o so gona go etsa mo so bula matlo so ka etsa mo so ka etsa ntse ba tla ba o supporta
1: ba supporta
0: ha ga batho ba
1: Mr.
0: Gonzalez teng le
1: Mr. Gonzalez supporta ne a ne ke tswa fela
0: wila mahlo
1: ke di batlela fela Mr. Abutuke
0: eh ya fe
1: a family ke e tshakile ka ofela ne ke tla ba tibeka ke rena ke khathetse ke batla go
0: hela kwa mbo ke ne a tlo batla ba tsama
1: ke na fela ke rena se ke khathetse ke re mara buti wena go ba osale
0: eh
1: you understand a buti wena go ba osale nna family nna ke khathetse ke batla go bala mara buti ena sale ena bana ba tsama metlage
0: ene nna ke aba mo bakeng sa
1: ona le teng that is why ke tshoke go tsa bophilong o sentse wa ke wa tseba le ha re sa bophilong everyone ona le sepheo go re ke na le ona go rona tlamile a beteng bophilong ba ka kana go ewa that is why ntse ke go re nka reng I'm grateful hore na
0: ke mo tsiba ula
1: motsebo
0: yeah
1: because o tshike tshike rena before accident ne ke le family ka ne tsaba lomplela hore na hey mami ha sa leyo because bana ba tsiba hore ke ne ke le jwa before and mami o na ntshita jwa understand but then the support I'm feeling yona ke ntshile go rena ke ntse ke le buha hore na o na le teng and ntse ke le grateful la ha re sa end up ka ho kae relationship ya rona mara
0: fela na ko ye wa bile
1: yeah that is what I'm grateful for
0: yeah yeah yeah o tsetele tsutswile spetlele ka kire fela head doctor ke re batla be ba o be mona na ba o hlalosetse na go nyeo ya ho hila ha o ka pana go ntso kula bala ba thola 1 2 3 4 metse ba hotlwa mona ho ya pele ho etsalang ka bophelo ba hao ho etsalang ka wena ka pa mmelo wa hao tjena o na ditaba tse bolang nna ba o ba o fa tsona
1: sure nna ditaba tse ba mpile seng tsona re nna o si o tshono tsebe hore mpeng ka ba nono
0: o no le metse teng
1: o no le metse mpeng chance of you
0: tsa go
1: bona le bana a very slim ke re se nna ka ntate modimo ke mo rapela ke re mix o ke la bana ne ke utla ke sa believe ke re Norman I never
0: ha o khona ha
1: mang no tsena ke na le two boys
0: fela ke ka nako nwa ke go ajwetsiwa o mametse motho a o jwetsang ditaba
1: o ke la bana angere
0: o kwa go ke doctor ke ka kitse bo e bana le yona ba boneng
1: ba boneng mari ne ke I think melwaka ne ke le overwhelmed ka dintho tsengata
0: yeah
1: o ke la bana ha o tsoswa o tsoa o blelwa hore mami ha sa leo o tsoa maoto a sa ruile o tsoa o le discuss ha o tsebe le motho a discuss so o tsoa o blelwa gore na ke life ya hao ena nang o tlhile the next thing o blelwa gore na and ha o tlo bana le bana
0: sho
1: you understand so o tla reng ha o notla jume ne ke hana you understand and ne ke bile ba gore na ha o nore ha ke tlo bana le bana ma kha ke sa batle le entertainer ha ka lo ma ha ke feela go tsa keng
0: a itse mo sebedi ya hile tsa mae
1: o this is mari le ha ne ne na ko ntse tsa mae ke mari eish ya maybe but I never ha ka ba ke entertainer ha hulu
0: lo la hlatsela
1: le tshepo ya ka ba ka lahla you understand so ndate mo dimo kambela sa ka bashiman bay 2 that is why hanik find out hore na ke pregnant ka wa pele ne ke mo reile o mphile le thabo because ntate mudimo o mphile
0: le thabo yeah
1: oh this is and then ka second bone ka ke feel hore ntate mudimo o agile bokamoso
0: sho ma biswa mona te so
1: oh this is
0: ibilana le meaning go baneng ho latela tsela o fitile mo
1: yona e fitile mo yona oh this is out jega bo pilong le ha re sa tsebo hore ho wa kae ha re re ho go ba easy for everything kapo ha re rona re sa feta mathate motho ka ba no songotsi buka mari it means hore na even if hona le batho ba feta mathate kapo ba sa believing hore na dintho tse itseng ditla tshintsha ba ka bo tshintshile
0: yane
1: ke fitile nthonyelong hore na di doctor bana ba sa bona ha hore na ke tlo bana le bana kina ke blessed ke bana ba ithu you understand and under the circumstances tse ke fitilong ho tsona ha ina taba mari ke blessitswe ke bana ba ithu ba ba shimane be leng o bang rata ene ke ba rata you understand so bo pilong tlame re tsebe re le batho re wa tsa ke ne there's honali mulaitsa ene tlame re thute something ho ntate mdimo handle ntle o re ruta eng bo pilong ba rona you understand hore ha re le situation e re leng ho yona ke eng ntate mdimo a tlame a re bule mahlo fo yona and tlame re ithute ho kae and re ithuta eng bophelong
0: mami di metsotso e le shume pele ho hora ya le shume le nang le motso o le mong ke re ntse re bisana le maitu a ka o tsebe mona ntsenze re koka zo hletse ka ha re buka fela ke ke tsho ke re na go tsene ha re ka o fa mo gege thwa di o wa buka ka o fela a ke bone o tla batla ho loge ka buka jwale go etsetsa khangkhadi yeno ha ke re shebe fela mwan ho chapter 4 learning to survive una ntho tsa ngata ba nqeteletse mystery a o tloela che kai kai ha o dutse wa feela wa tseba keng ke nahana sa ane a tlile ka sona bophelong ba hai ba hao ba hai wena o se yenzo ba o laba teng bakeng sa ho nako nye hlokolosi o leng hospital ka ona fela ke until yena ka lehlakogeng le leng o ingwetse ha o aware hore motho yona ka nnete le yena wa tseba keng hona le ntwe ko go fela ke gwala le yena ke excuse fela ho motho yona le nna ke shebeng ke nngwe ke nana ke bapetse go hudia ka ho yena hona le mogwao mengate re le kang hore re tla phela ka bona o le ka nthwena o qetella o sebeditse mane mo wa tseba ha o iqoka ha o ingotse mo taba ya 4000 ke kile batla ho sheba nako yena ona jena ke batla ho rona ebe ne re ikala ga kae ka metla ka se etuka yena ga se se tukantsena di jo tse tukantsena na wa bona hona tsena inflation e jwang go go bima fela hona tsena ho ka nqena ho ka nqena ha o tsebena o tshwara nga o tlwela eng fela ke ke modimo ntsa dula etsa tsela le maemong a ntho tsengata ke ha ine se wena ha se wena e ke ne ile o no batla ebe mang a feta mo modimo o tseba matla gona strength sa gona a ke ke ba o fa mogwalo o tlo sita na go tseding wena ka bo wena o tlo ba thagollo ya mathata o ka pana go tseding go be le motho a tlang bophelong ba hao e leng yena e tlo ba thagollo o likile mogwa o phela ka mona baby nyana ke yena mabese a tuka o ke bona o sie mong a dutse fatshe a lla ka jopo mphempa sa zitaba maleja bana a tuka ze mpapa jwale le mabese ke yana na o sokana na ke nthotse o ka ofela di ja bokae o phela bang o ntso hloka go hobele bophelo ntle le taba tsa ngwana fela hore wa ja wa paga wa nwa
1: wa nyanya go ke libis ene lena ka ba nwa nyanya lena tla me ke
0: ja o je a ke go thole matla e o ka ba motswetse a nyentsang o sa le kapolla bala o sana next e
1: wa hono ine le eto le le leng le le thata ke no bua maka and ho di sho ke rena ne ke ena 4000 rand and ha fihla ho na ha fihli le 4000 ha fihla le 3.8 ho understand ha ke hani ne ke dula haye ne ne ke sa patela rente ne ke sa patela transport because bana ba nlata ntlong mosebetsing and then be ke ya ne re sebetsa ko plotong mari ka ke feela ho tsa keng ngwanana wa ngwanana ka 27 years old
0: ka tlo mamela ntwe
1: ka thuka ka 3.8
0: no way
1: ka ngwana wa munyane
0: ka ngwana teng
1: Neni ke bukai
0: sure
1: ne piki bukai dijo ke bukai le nna tla me anke re ki spoil ne understand
0: o le wa mmilo se se nka thata ka ifinyi le hona
1: ka ke ke ski ngola email ka ke resign with immediate effect ka ke lo zama le khona ke lo zama mbophilo ka jobeke e seng ke ne ke thotse msebetsi ka ke lo zama le khona ke lo zama
0: o resign no so be le plan b
1: ke
0: la ga ka positive thinking ane mama na
1: ile
0: ke yona e ne u khanna ke yona ne u khanna
1: ka ke rapela ke re ntate mdimo I'm going to take this decision hore ke tsa mai ke jubeke and ke lo sama ke lo phanda bophilo ka ngwana ka ke msiya le neni asile family neni ya hai ke re me ke tla patala ka kgwedi kopa o nsale le ngwana because ngkhono wa ka ona sale mo ho mo
0: ho e nsale hore ibe ya ka nna ja utlisisa
1: so ha ke qeta ka ke tsa make ya ka jubeke ke lo phanda mo ke lo batla msebetsi ho thola hala o tsa mara msebetsi ni ni so fedile maola phanda ka ba ka ho thola ka gona ho atumetsa ngwana ka ho nna ka monno dintho tja loka nkila bana
0: kana go unole ka ho ho phela learning to survive re tla nne re phele ntswelekella hona le mohla o no bona go bale mona ka re ke ya popa ka pantotsa ga bale di jole di ya tsepama ila fihla na go yeo
1: ila fihla yona ila fihla o tshe rena ila fihla ha ke thola mosebetsi bile ne le for a UK company marine nal di office ka Joburg ke ne le call center re ke ena hantle khona o patela 2-bedroom flat ya ka sheba ke finisherile gore e le hantle e le beautiful e le nice ngwana a tumela ho nna go re phela re la hantle
0: ya
1: man covid ka ifihle
0: hey leona
1: covid ka ifihle set understand
0: ntongwe lengwe ya fetu
1: o itse covid ha ifihla mosebetsi ka ho fela
0: sho
1: ka ke bona ke ka ke fenda ta ke pregnant ka second born
0: huh
1: I understand ya ba tla me ke bona go jwale ke sa jwa no ka bana ba ithu mosetsu qeta o fela no
0: plus u covid ila kwala nthotse ngata
1: ila kwala everything
0: batho ba fokotswa mesebetsing batho ba fokotsa di ho ga tsa mosebetsi go ba tseba ke
1: ila kwala everything ka kwala ka ke tla me ke tle 2-bedroom flatting ke applicinge nyane jwale re lo bona hore na ke a rekisa jwale ke a rekisa jwale dintho tsaka ke a rekisa ke bona mara hantle ntle ke dula ke founela ba buti hore e kopa 2 ranta hleng kopa ranta hleng kopa ranta ba re o go tle go khutlela hai ke re yo itse ha ke nahana ke re ha ke tlame ke khutlela hai does it mean hore thapelo ene ke rapela ha ne ke tloha blom ha ne ke re ke tshapanta de modimo hore na o tla njara ha ke le Joburg does it mean hore no tshena se ke ha ke sa motshepa go tlo njara na ne ke sa batle khutlela blom go bua nnete ne ke feel ka re na ke ha ke doubt ntate modimo and le thapelo e ke rapetseng
0: se ka uno mo testa
1: eh ma kha ke bona hore ha ntle le khutlela blom ne ke tla ke tlo tsaga ke tlo nka matla a ka back because bona no tshena se ke mo tsibuka bona no tshena se ke khona hore na ke blele batho ka bophelo bo ene ke bophela and then mo ke linteng ha ke re se ke le sharp no tshena na everything e le 100%
0: fela
1: ma ke yona mo yo re na wa tsa ke ne dintho di a buleha no dintho hanyane di a buleha from mo motho o no linteng because now ntwe e leng hore one thing o sentse ke e ke batlang ho blella ene dula eng khothatsa ke buka ya jobo mo bibeleng ne ke dula ke khopotsa hore ha ho nona le di meeting ka mo lehodimong ntate modimo a na le di meeting le manyeloi le satane a bateng ntate modimo ha na botsa satane hore na o bone ngwana ka jobo why nka bana le kelelo eo ya hore na di meeting di se di fedile no tsena kana ko ya gona
0: ha o khona ha
1: understand so meaning as much as jobo o lala hlelwa ke everything ya hai lena two bedroom flat e long hore ne ke ndula ho yona Joburg everything ene ke na le yona Joburg ese ke se ke sina yona right now doesn't mean e se liphelo ya lefatshe ka bo yona bophelo baka you understand so right now ha ne ke khutlela blom ke tlo nka matla ka kamone and ha ke re ke tlo khutlela ka Joburg le ha nka khutlela but ke tlo bona hore na ke builda dintho tsaka ke qala hantle le bana baka ke raise bana baka ba 2 and re bona re na re tsa bophelo ba rona jwale no because now ke na tsho re na signal tsepa ente dimdi mo everything e long hore na motho o nona le yona e kana go tla 10 times more
0: ha mona diva
1: o understand hore na everything ya rena the fact hore ntse ke gona o tswa in the morning ntate dimdi mo fa chance hore na di bophelo ba kang kana ka bo tshintsha le fandaga
0: ho bile di challenges bophelong ba ho tse o yentse motho a strong ke khenentse re bua sa lentse re bua nna le wena ke re hona di le setsokotsane se ka fitlang bophelong ba motho e mong e se o hakalo se tlo o destroya se tlo qeta ka wena se a o shape se bopa ke ne ile wena re monang a gonang ho smile ke ke na go tseding re ntse re fitse mathateng motlho mo motho o bona ntswaki eno a ntse a tsheya go be monate ka re athe ntswaki ya ka gage o ntse a le metsi a ke re a re mo bone ke leqeba le sa tsebeng go thojwa o sa kgone go le tlamelela o le tlotse le hile fela ga re bona ke neilwe ya ka ntle eo a survivileng di-challenges tseo tseo bileng go tsona motho o sa ka ipotsa gore bophelo ga re bona bo yentse motho a strong bona bo shapeile tjena seo se re se reng se o fang se fa le mo mamedi a mametseng le go latela se ka go buka
1: se bontsha hore na bophelo ke na ntho ya hore na ke khutlela mo nentse ke bua ke rene the fact hore ke ntse ke tswa ho seng meaning ka gona ho tshintsha bophelo ba
0: bophelo ba ka
1: ntse ke fuwa
0: ntse ke fuwa bophelo ya
1: ke tshintshe ba ka bophelo ntho e bohloko go hore na ha re feta mathateng life ya nantswe tsola pele
0: ha mona duba
1: ha go tlo lentsegela
0: ha re eme go ka re go hlotloga feta ya go jwele o sodutsing ga le ngontsola ha ke sana mme ha ke sana ntate o tlo dula mo fikeletsini
1: ke la tsetsile wa nna
0: ya
1: ke la tsetsile
0: wa ya
1: ke tla re tlile ke tsetsile ka lol ho sa ne senyu
0: ha mo a u tlhakola di gapha o phamise
1: go bona re na
0: ke bone fela
1: o be ya pele joang o bona re bona okay ke thutile eng from mo king e ke tla make e etse from mo ho tla mo gala ge lile mabana ke re fana ge gatswela pele ga bona gore na ge tswela pele joang ge thutile eng and then le bana back ntse ke ba ruta gore na okay bua ke ba hopetsa every day hore le bohlale ke a lerata and tlamelitse ba hore na anything ko re le kana la fumana di bully skolon le kana la blelwa ke bana ba bang hore na he le domo le jwane jwane jwane le se ba hantle jona ha le domo le bohlale bona sel ke thweleng hore na ke re ba ruta yona tlaga no jona ba sentse le malume banyana
0: go ba hole ka yona.
1: They are strong, they are survivors, and then le bona ba tswa from a survivor.
0: Ha ke shebe survivor ena healing begins within motho ke re shebe. What does healing look like for you right now? Ko hona jwale ge sheba ke nana la be hona ntse o so fodi ho tsona fela kae kae ho tsela ke ha bo no khona ho shegela hona ba le o tsheya ka ke bona posture yeno ko re ke bona ke ne ile ye mong the new motho a hlatsitswe mbotsa ka patswetse mbotsa ho latela mathata a bileng ho bona se reng seo.
1: Healing right now for nna ke hore ke shebe hore obviously ke na le matsatsi e leng gore ke tla re e mare 1 2 3 ka bo e tla
0: ngotlisetsa ka di hopola e nna le ntho e ka nna nya hopotsa
1: ya ke a dumela ke tla feela hore na yes ke tse ke lela tsetsi le 1 mare hona le matsatsi ao e leng o tla feela hore e I know mare
0: ya ho too much no
1: ya ke ka 1 2 3 nka be ke sa khutla ka bo eng
0: ntho tse di ya le go boetsoloa
1: mare be ke hopola di chances tse leng hore motho di opportunity tse motho o fetang ho tsona right now. Ke tlo tshwara bikinyana ka hore ha o re healing right now for nna in khopotsa hore no se ke tsele buka ya bobedi o tsebene
0: ya okay
1: buka ya bobedi ke the journey beyond and no o serena le chance and le opportunity ya hore re ka Philippines in August.
0: Wow.
1: Understand?
0: Yeah.
1: So now le ha ntse re batla di sponsora hore na re fihle ka mo ha ke shebe mathati e ke leng hona currently ke shebela pele. My mom used to say my mom na rata go tsa bana ba science school ho batho ba science school ba na le mentality ona wa bo myopic thinker ba na hanela ho fifela bona na so le na sa le ke le monyane ke sa tse myopic blelang mara tsike tsaba go nne kwa tloba myopic thinker wa ne se no sa tse so
0: go
1: o shebele pele wa understand. So I've always head into your rena ke shebele pele mane ke ska ba myopic.
0: Yeah.
1: So no nka na ka bana le stress hore eish motlaka se ha o mara tabe ke tsore mara ka ga se ke a Philippines
0: am ona tiba
1: mara ka ga se ke a Philippines
0: ke sa le tabe nyeo ya ga sticking e bo ihlokang hore ka nnete le talo le petala
1: right now e re ihlokang ke di sponsor di sponsor tsa ka go thusa maybe wa bona ho ya Philippines. Okay no tsena ha ga tlhoki re batla for accommodation.
0: Okay.
1: Maybe cuz I got for 5 days. And then accommodation, le traveling expenses. So sponsor ha ska thusa fela hore na just ka biking yana hore na hey nkang itsinyana ke na nam for re tlatse letse for traveling expenses ke yone leng hore tla thusa because now o tse hona le di rena le batho ba bana ba ke nenetse bo miss for all time sake.
0: Okay.
1: So ke bana ba leng hore ba to compete le

0: botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Mamedi ditaba ke tsena. Afrika Borwa nalane boetse ya ipheta tsohle di qala ka motsotso o re kekeng ra o lebala. Afrika Borwa kgahlano le Mexico ka la 11 Phupjane. Hopola maemo a fetileng moo tantang e neng e kgangwa ke lerole. E ba motlotlo boha ho gakolwa ha mohope wa lefatshe wa FIFA 2026. Shebella papadi ya pula madiboho ho SABC 3 kapa SABC Plus ka hora ya borobong bosiu, mme o latele diketsahalo tsohle dialemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Sena se papadi fela, ke pale ya rona, boikgantsho ba rona, nako ya rona. All of us, all in kaofela. Ho SABC fela, mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026. Lesedi FM ke molelwa, mema re ke mone ke kimme ma sefantsi nonyana ka Protea Glen are a o sentswe ke mametse ditaba tseo la hele tse bohloko fela he ka lehlakoreng le leng le taba tseo ka botsona qetellong ya dintho di re fa morolo ke lebile mme ma sefantsi nonyana ka mono nonyana ka moka Protea ka Glen o go tsama metse tshebediswa tse batho ba tsena o tsebe sentse ba emetse di nomoro ka thola buka ba mamedi ba rona ba reka dibuka go jwetse wena ke ne jwale o ka ho buile tshe o ba ngodi ka ofela o ka kopana le bona ba tla o qoqela buka yena re thola bang Whispers of a Survivor ki tse re kwale tshe ha re batlo ba fa tshohle tse ka mona taba dingata hampe tse tlo phamisa le motho ya nyahaming ya seng a lahlile tshepo ya fitile nthong tsena fela ba sa ipone e le mohlodi a phunyule le a survivor ka tsela e o re ka e bona ka nnete o survivile dinthong o phunyule o phetse dinthong tse ngata tse motho e mong like jwalo ka o tsholo gore e mong na ke be a emela ntho eno fela ke sa phetha ke re modimo o na le tsela sebetsang ka motho ka mmopo wa gae ka yona gobane o na ntsa loketse go enwana ka gara lelapa le la banageng o tlo feta go nngwe le pedi ditharo so ka ipotsa gore wa e sa ba mamang lelapeng la gangwane e ba nna o na le sepheo mme ke ka gona ntsa o beile gore o tsebe go boka le go goa boholo ba gae o bopake ke wena go jwetsang boholo ba modimo a kadinena go latela taba tse o di fetileng go tsona ge fumana buka jwang kae
2: buka ke na erekisa notjana nang ha ke so ntse ke tlo etsa website ntse ke batla ho ibeya maybe take a lot le okay. Other stores mara for now buka e hona ha motho a batla ho buka o tlame a ntshware ka WhatsApp go 0786755632
1: ako di pete u di yetsa slow 0 78 67 55 632
2: correct
1: ke tsona tseno ke kholo in WhatsApp ka kana ka
2: ke kholo in WhatsApp
1: okay e bana batho ba bang ke motho e mong sa sebisa mogho o tatileng wa ka pelenyana hona le platform tse ding tse ba ka tholang social platform ka
2: bo yeng ke tsao Facebook ke page e leng ho ke Beth BETH ke nehilwe KENEHILWE lebaya LEBAEA and ke Facebook and then on TikTok ke Beth Lebaya le Instagram ke Beth Lebaya
1: Mama ke tsona tsenu ditaba ho pula hle di nomoro ka fumana buka 0786755632 o teng ka mogwa wa WhatsApp ka mogwa wa call wale ke a ke hle ke khalemele le wena yang kileng di nomoro tsenana impebe ke o jetse ebe ebe molemong wa buka jwalo ka ha moitwe rona a di siya ba lo molemong wa buka ebe taba mabapi le di ngolwa buka ya ha e fela ntle le mono tsena tsedimbo hey lentsula ha o yuwe wao ke a le tseba lona he ha ke go bala ha o tsebile o tsebe mo ha so bone santsa u vetsa ka mogho a go beang dikotwana ke wena a ke go tseba na ho jwang nna me ke ke go tseba ha ke na ke gola ke nna sna mamela buima bono bo sa hlokeng bophelong ba ka kiba block o fitisa fela o arabe motho a hlokang nthwene e re buang ka ona ile buka whispers of a survivor ha ke re ukwe a story of faith loss strength and survival by Beth Lebaya ki jwalo ka hlalusitse 0786675632 ebe mabapi le buka ha o sa tlo bua le ena ka buka hle o ska nna wa moletsetsa ko go hang wa tseba ke a tseba na bophelo bo ba motho le motho a ukwa sa ka ho jaga he ke mphe wena le di boys mono ka tola ka ke le buile ha kae fela ke le buile haholo ka tsela e kgethileng hore ebe o bile moedi wa rona o ntsone motho a motjha a monyane di lemong fela mathata hao ke batla o vetsa mo mamedi a mametse mathata hao a feta dilemo tse mathata o fitileng ho ona nna ebile ke a nka a fetile mathata o fitileng ho ona a feta dilemo tse wena o leng ho tsona fela kore ke mohau wa modimo o thwe ke kwetsa ya mofuta gobane ba tsebang mohau ona ba ntse ba bina topollo le ka jeno ba re modimo ebe re nka busetsang wena gobane melemo yohle ya hae e la ya o jaga o fitleletse re bona morwesi ke neilwe Beth yena wa ka jeno a smilang a dikotimaga mamamedi a motle motho ko o jetse ke a kgola he jale o tseya ke gotoetsa molo go ntse batho ba le bantseng ba le ya fela ke lebuile ka gore o bile moeti wa rona le rona re motlotlogo ebe ge le nne ke lefe monyetla ge tsebe ka dingwelo tsa lona buka ye nngwe e tla ba teng wa tseba lesedi ke molelwa ke hae mona ba tlo e tseba le yona kumpe taba tsa teng tsona di tlabe di gagatha bang ke lebuile mme ke na le tshepo e feleletseng le tumelo gore mme le ntate mo ba teng ba mona fela gore ka ngwana bona gore sena ke phihlello mme yena ke qalewo thola o shebelle o tlo bone na dilemo tse mmalwa tsena tse tlang ebile a ke batle go tse tlhano ke batla gore ke gola selemo go ya botsepedi utlwa ona tjena o tlabe re buang ka Beth yena a yang kwana
2: Philippine
1: ya thola o tla bona wena gore ntho tse ding ga re dibe ga re fe modimo sebaka etse mosebetsi
2: ya o ntse o yetsa and ya o tshwa ke re ke nna le bohang
1: ke rata tumelo ona le yona
2: fuwa platform ena nang gore ke bue gore ke qoqe lena ka bophelo ba ka o tshwa ne ke tsana na gore motho tla bana le o le mana le matla laitse tsena gore ke kgone ho bua mare ke se ke bua ka smile
1: o tsebe ne bile ke re modimo ntwe tlo ba ka moka phabusing tsa gaso
2: ke
1: re
2: ke zotlolla
1: le nna o tsebe tsa ka ha di hole ha hola ke di sokolo di ho theo re di ka re modimo ha se ke ba di le buka ye ebe ba le ha ke bua le monga ona ke re ntho tse ding ho na le gore o botse motho a ntshiba le o kgephola leqebalane le qale ho opa ke ho nna ebe ke ne ile halla le le nna mosiki alla ba se ke re
2: mama ke ke tlo tlisa nyane
1: ko ke na ho ke mama me di re ma beng ke le se ke le la gale fela he modimo go file matla a ke re ga bokopa hore o re di ntho ntso hle re momeme ke momeme me ke na a ntseng le to le na la puisano ya rona ebe le a tlile ho fitela boemo bona ke le boetse na go file nyane
2: se ke le buile
1: o be le busu bo botle o dumedise the boys
2: ka ba dumedise
1: e ba dulang ba complimenta mama o motle wa tseba e ya hlena wa tseba ke
2: mama is so beautiful like it was like your manye ke o manye ka sekwa state
1: o mphile le thabo le
2: wagilwe
1: bokamoso ba dumele hle o ba dumedise ha bo le fela o phumole hantle
2: se ke le wile
1: ha se mo mamedi ire ha ke a gwana le moedi wa ka valo ke tlo fitisa mabenkele metsotsong ene mashumo a mabedi pele ka moga gore na ya le shumele na le motsolomo e be ka nnete he dintho tsa gona di dula mo re di hlokang teng re ke fitise kgwebo go bane nako intumela o hlaka mo ke
3: nako ntsa tahlelwa bophelong mohau ke ka pama se di swa maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Re manolla dibuka le Ntswaki Roikat Motlong. Beso, balang, ithuteng le ho ananela botjhaba ba lona. Lenaneong la re mmoho ho Lesedi FM ke Molelwa.
5: I've never seen or ever thought I would see anyone like you. I want to get next to you.

Girl, what's your name? Barry White, my berries. Metsotso le mashoma mabedi metso e tlhakotse letsoho ka mora hore ya le shumele nan le motso le mong sentse bile le mogahlele wa ho qetela wa lenano lena la remoho ya mami modisenyane ka moka zone 5 ke lebuile haholo dumela o sentswa ke yo ya ba interview e matla e rutang e ahang le ausi kineilwe ke mampopi mokwena ka maneka ka bohloko morana ranthiba ke lebuile haholo mofukeng weso ka monoka Kimberley o mametse lesedi haholo bang re kete ka 66 years ke mametse hle ka mono ke mothabetse haholo ke makinisi ka mono hle o bua nnete ke thabetse ho bona a eme ka maoto a le ka bophelo hape ke leboga modimo ka tsela e kgetheileng ka matlao ao a fileng kgaitsedi eno yaka ga ke tsebe na la sa itlhalosa ngwanena weso Maria Mogotho ke lebile ka mono ka thabeng ka Welkom le Malegato Mabalea ka mane ka Pambridge versus Bronwyn mo Monyakeng ke mang motho yona fela o itse fela o mametse ka leqhubu se o soka ja mo gao fela melaitse mane ne le mang ke sabata thedisi o no lebetse le ngwala le bitso la hao what an inspirational song yani ya wantwanela kana kusuhle ha sitwe ke letho

0: Lesedi FM ke mollelo.
1: Lesedi FM ke mollelo wa ratwa wa lelwa Lesedi FM wena qhamokwane Joseph. Ka mo ka matwabeng ha hona o tla go bala Lesedi le ho lahle. Wa se bona o tsiba thabo e ke leng yona je. Ko re a ke tsebe ke sita o ihlalosa. Ko re ke phihlelo 66 years batho ba modimo. Yo. Ko re station ntse se go thutha se hola ka tsela e tsena kore ke boiphitlhelo bono kore ke a dumela go bile le ba bileng pele go rona ba qala se sa qala ya se sa ntse go qalwa o thuthua ntse se hola valo latela dilemo ke yona ne ke re ga e ne le nkgono kapa ntatemolo Lesedi kore le motho tshwantse ke selemo sa e sa botshelela a lata ya mmuso e se le dikete tse nkebe re sa tlaeja wena
2: jale
1: o go tshwere ke 2.2 something a yeng
2: e hona ba le
1: ya bonkhono
2: tsho ba nyolo la selo le selo ao
1: yes yes go 6 years in ke go bo se ile ba itloetse o ina ne bele fela o ire
2: ha le se di se lata 70 years le phela
1: a go ukwe
2: 70 years wa tsa ke na lo itshilisa ke re ba na microphone o motho a buang hona ho fitile ka kapatse ka ka
1: se se se bona la ba se ba iketse bo ya batho ba sebeditse
2: se se se seng khothatsa
1: hona ga e bona
2: se be seng khothatsa go kelokela ho hlompha microphone ha ba le go fitile batho ba motho ba mametsa ntse a hola a le sekolong ba bang ba sebeditse mona motho na so hlae
1: ha mona diva
2: vele ke manga fitla nga tella microphone
1: khaitse dia ka ke tshokege na go tseding ha uno sana ha ne ga rena lo skana no ibe na modimo la tla be e bo go beile mona ke hopola ke sale bana o kena tsa dithotsena sho nna ne ke la ponto
2: eh
1: sho ene bo me wa rona ba o goma hona ha diqeta o fela ba santsana ba mamela ka dibetri tsa ni bo di
2: pe ba loma le betri tsa na di fela ha di fela
1: molo ha di fela tsa tsela tse tshosa nye o ntotsa o tshosa ka o fela di ka hlonya ho ka mana ke go di mametse o ikwa re latele eng eng ka kamogeng ke mara mampesina ne le re rata bathong e ka re ba lene le go re se nna ke a tshaba o tshaba tsama lata ntlele jalo wena modimo sontse o bona ntho tseo tsa dithutsela tseo ko re re tshwa sethutsela o se bone fela ka gore tsela e ne e tsiwa ka yone ponto ke batla o betse o sontse o ukwa sethutsela na ke ntho e fa ebile o se bone la seeme corridor mono sose ya bontetsetse ko bapalle kore hona ha ukwe ke ne ke tsebe Sean Pollock wa cricket ka ntate e lehlono no hlalele ha na mo bitsa ka Sean Pollock ke batla bona Sean Pollock ye ke go lebiswa leo ke tsebile mongana ona ke so mmone le wote ke batla jwale ha na etsa cricket o nana le mogwa wono wicket e wile ke bitsa di wicket tse ke mbo Sean Pollock o ya hlekile ke motho ha na bua kore bo ho bile bo ntata di phapa madima ho bile le batho sheng ba bile ntempelo ho rona bo meselina
2: bo
1: mo pula nana le khwele le ba
2: bo ile ngore la ha uno mametse uno galla o tseba motho enwa velo fumana ene re sena le hlonono la fumana di calendar ka ofela
1: o bone motho enwa bua
2: jwale bile bo fix beke ene re sena le hlonono la tso o go galla bona motho enwa o galla o mo bona e ga mohlang o mo boneng o tlo thabile ke ka ho ke nana ngo re rena le batho ba ile ngo re ba ntse ba bulukile di calendar ga tsa gala tsena go 50leng radio ene bolela sohle bophelong ba rona ene hana o lo ngwana o tlo gata fela le dipitsa bafu o le ngwana o hole o
1: dipihi taba o kwe le selelekela seo
2: kwa ukwa ntho engwe le ngwe hore na o le mo di supileng ka bona mo ditseletse go na ho kena pale ke ne metha ga pale
1: of the mind o khona ho kwa go na motho a itsang a presenter dipihi kana go ntho ene ke e bohloko ha ka kang bakeng sa lelapa le le le le ka phatla wa ikwa ke ka maswabile kutlwele bohloko ko wa ikwa wa ikwa
2: ke tla windbag
1: ai ne ke ke wa bona di pika u kwe tsa o bona tsa stack spray ha o no ka to stack spray bo ho hebe mbane ne ke di tsiba di pinga tsa ba
2: bona ba makele ke tla tsena ga di tsiba le sedimo ha ba u dira makele ke tla mametse bo Frankfurt ne bona mahadi
1: a
2: ka le CFM we le ruti le di baka tsengata tso we le ngore tsedi tsa tsona la so hati empa ka lebaka la tshebeletso le se ke qetelletse ke tseba dibaka tsa mofuto jwalo #6666 ke mollelwa happy birthday Lesedi FM happy birthday hle tshebeletso e fetotseng bophelo ba ka gagolo happy le sedi FM halo hole le bone tse dintse ngata bjale re tla be re ja kuku re bula di equipment tse ntšha tse reng ga o pepeta dintho di iketsa wena
1: wego
2: tla gona re fitlhela mahenyehenye
1: a ne ntse ke bua ebile puto motswakego go yena o batla ya kheko ke re ke dikheko tse ke di-velvet red velvet o ka dinagana mefuta yotlhe ya dikuku o ka e nagana re tla be re seya
2: tsone re tlo e seya monate bjang wa ntseba ke tla ka thipe telele gae ke batla go e jaka pejana dikuku ya lesedi se le boese ga ke bapale ke tlo fitlha ka pele jana bone boesane jalo mabedo sebeletso ya lesedi ka nkano ra lesomele mesemedi re tla buisana le mme moleboheng Mli Ramaqele mme re leboa batho be kang bo mme moleboheng Mli Ramaqele ba tsohang bosiu ka 1:30 bakeng sa mo mamedi bo ntate Gauta Mofokeng ba tsohang ka 1:30 ba utlwisisang bogolo ba radio ena eo e leng gore e ntse re ka gara digadio tse nne tse golo ka go fetisisa ka re wa Aforika Borwa top 4 le CD FM ke nnete ke mollelwa ka nkano metsotso mashome a mararo re tla o fa monyetla ka mora metsotso mashome a mararo ka mora gora le shebele metsimedi re tla re buisane le wena tse tlaeletseng tla di fumana 5 play at 1 ke ditlabolane tse tlhano tsa gora ya pele ha mamelo pono
1: ga itsedi ya ka kile buile mamedi ke ha re tswa ha o ka re bona re ja fela bo pinatse ka be ke le jwang fela re kitika wa re tseba je o tsholo tinya fela o go ngwana ka ba re 10 around I want to see your figure girl mamedi ke le buile fonane

0: Sedi FM ke molelwa.
1: It's a little mesotso ka mora hora ya le shumele meso emedi. Se chaba se mengwa ho thonga batho ba nan letsebo ya ditaba tsa gaso le bophatlalatsi ka pa makala a amahangwan le ana ho ba karolo ya committee ya BCCSA. Ho tla kgethwa ditho tse tharo tsa committee. Ena tse tla sebetsa dilemo tse nne ho tloa ka phato selemong sa 2026 ho fihlela Tshitwe ka selemo sa 2029. Mangolo a tshitshinyo ya bathongwa kamohelo e tswang ho bathongwa le CV e kgutshwane di ka romellwa ho bccsa@nabsa.co.za bccsa@nabsa.co.za. Dikopo tsa bathongwa di tla kwalwa ka la 17 e supileng Phupjane a 2026 bakeng sa dintlha a tse toma tsa boikarabello ba ditho tsa komiti ena BCCSA le molaotheo. O ka etela jwalo www.bccsa.co.za. Jwale ho tla letsetswa fela bathongwa ba fihlellang dipehelo tse hlokwang ho tla hlongwa dipotso.
2: Wa ratwa wa le lesedi FM.
1: Mamela tshebeletso ya lesedi e ka jeno ke la bobedi kgwedi ya Phupjane e na le matsatsi a mabedi selemong sa 2026 Afrika Borwa. Ona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapo le mathanga ka mpeng opere edumela motho e motlena lebitso la ka ke pitso solve exitsumane. Le rato la hao empa mora bontjena ba mpitsa ka hore ke ponto wa sere wa hamamelwe nke ke ka usiya ba di pinera ke a pre itse ka hore ke nke ke ka usiya le nna ke re nke ke nka usiya le gaa.

0: ke nako tsane le ponto wa selebo pito tsumane le sedi fm ke molle
1: mamedi ke itse ke elabobedi ka jeno kgwedi e na le matsatsi a mabedi kgwedi ya phupjane ke kgwedi e ntšha mo mamedi e gore tla ngwa hatsela jwale ke ya tshepa ka yona ga lokela go ikatela moya o se ka kena jwale mo mamedi kgweding ena lenaneo la re qhoba bosu le tlo ameya haholo ka lebaka la dipapadi tsa mogope wa lefatshe ka gopola gore dinako tsa America le Mexico di fapane haholo le tsa Afrika Borwa di fapane ka dihora tse isang dihoreng tse leshome le metso e mmedi sena se bolela gore ga e le bosiu kwanana America e soka ya ba bosiu ga e le bosiu tjena Afrika Borwa kwana e sa ntse e le bo motsheo wa mantsibua jwale re tlo tla re bona lenaneo lena la RQB le ameya haholo bane dipapadi tse ngata di tlo qala ka 12 le ka hora pele gore nya leshome le metso e mmedi gore nya pele mme re ya tseba gore ehle bidi hora tse ka bang ho isa tse tharo bakeng sa papadi le nngwe a ke kwa hopola papadi ya e qadile gore nya boraro e tla fela bo horeng ya bohlano tla ba horeng ya boraro ya horeng ya bone go tloa horeng ya bone mane ho ya horeng ya bohlano sena se bolela go papadi ya qadile horeng ya re shume le metso mmedi e tla ba tloa horeng ya re shume le metso mmedi ya horeng ya pele e be o tloa horeng ya pele ho ya horeng ya bobedi jwale hona le kgona le hore ka nete nana o lena ha o tlo utlwa ho hang ka utlwa fela ke agela mabenkele ntate se ke le mo bia holo jwale mamedi e re ketle ke o jwetse ketle ke o hopotse o tlotse ba bane papadi tsena di a qala ka la leshome le motso mong jwale kwanana di qala ka la leshome le metso e mmedi ka lebaka la nako tse fapanang haholo.

0: la lesedi yane ga ke soka bitse dinomoro mabedi mehala e ka mona ga epanye ga epanye le gale ga ke soka ke bitsa dinomoro ga ke soka jere ntletsetse e a bela ke batho ba mamelang lesedi ba tse ba nna eng e etsagalaneng eng e etsagalaneng dumela o gawila sekese dumela
1: dumelang pito kemaneng
0: o jwang
1: gwa loka
0: ke mangkae
1: molebogentemeng ka tumo le pagai
0: ee
1: ke rata go kopa bosu le mme mamoloi ka polasene metelo kopa go fodile dipente mme mamatlhatsi ka posestroom mme a reka mosoloti ka pitemaroseke ke le baponto lesedi ga legole ga legole
0: happy birthday to lesedi ya famo letsatsi le monate o utlwa
1: ke a leboga
0: na o ne o tshwagatse ka ele monse
1: ka seke ka utlwa
0: o ne o tshwagatse ka ele monse
1: nna
0: ee
1: ke tla o bolela ka di-19 tsa October.
0: All right, ke a leboga utlwa.
1: Ke a leboga ponto.
0: Wa metse sebeletso ya lesedi. Dumela hle.
2: Yesu motho.
0: Yesu motho.
2: Yes, ponto wa selebo ha mamela. Ngwana mme ke petso ke di ponto.
0: Ke hantlo hantlo wena.
2: A re a le ka hle ka mo ha bo modimo le re go tsela tsene go nya hle ponto.
0: Eh.
2: A ntse ke re sporo ka iwan ka man kana di di re sporo ka iwan tsuo tsuo tsuo hle. Kire machiro wa le khosi ka maka tsatsa le machiro tuwa tuwa tso tso tso tse ipetela ka vita kana ma di fair for but so ke motho ra ya ndi fatile la tshe tsara ponto ha ile tsa busu ngore na rante ba di ho se motho
0: e se motho
2: ka ke tsa ponto
0: re nke motho teng kwane dume
1: ne la ndati tsimane
0: e ke bua le mang kae
1: bua le mang ka no mang ka sengwe na bi tsa se thabantsi
0: e
1: ndati tsimana o tshwereta lekhubula 87.9 mo nazong ka se thabantsi ga batsoe batho ga ke re kgalemolise ka roda poto a tsoe e re ntate morena wa makweteng ka taung a tsoe ke re ntate rampai ga tsapa maketeng lesotho a tsoe bana ka go sela batso sa ke nna mamogena malokase mo nazong ka se thabantsi tata ntate tsumane ke go rata se
0: ta ke le CD FM dume
3: pande dumela
0: allo hojwa
3: mamse topa 88.8 wa ntle pando
0: ke sapo sapo wena
3: ke sapo pando ke tla ka maga ka mohole ke ponte wa sebuji wa bobedi ke fisha ka mane ka jimistene wa bararo ke paseka la se bona ke mahau pando ndi bua ka tlwa
0: o holane
3: tu tra kentsa go di fetse
0: sa tsile bona ta utlwa
3: Olive de Halo umpinyela mo so le yela utse ka nda ka ponto o tsonga ene ke njwale yo lukile
0: na le stress
3: ma wena
0: image
3: aski si lukile
0: aski o tsile wala tsile tsa tsile bonate
3: ba sha
0: le CD FM halo
4: eh lo khoa
0: eh ho jwa ne khoa
4: o sha buza wana nda twa ka gigu yete wa tsoga guyetse ke ka tla thabela le wena e bile go thabetse wa ngutlwa
0: tatwa
4: e ya u bona tshiso ka mona ka wesene ge a bogwa ene re ke ba tlhago tsa ntele mo o ke dangwa ka le wena na wa e swa ka mona ka le futhu ba fite le nna ke tshiso ke mo zo wa tsama swa ba ni mogene
0: o tswa mafite
4: e nda dwaga ke mudu abandu
0: e o ena o thula o tla mafite mono e ya o tla
4: wa dzima le sona sema ke khosiya ya sinelini
0: o tswa mafite
4: e o le mafite ga budise ma o dzima ka ndi
0: ke le ka o ta le le ba pala la no pheretsa ba pala mona
4: le no lo e khwala ba gwe ta ka taba ha go ntse ba ke tle go fona tsene o ba di kwa o wa no sikhe o ka ta bua lwa na ga mo ka wa no wa ka fidi
0: tsile mona ta utlwa
4: ba na tsile jo ha taba go be se ke tso yo go tsile ba bo ga bona Sense word was many a bova.
0: Kya le bwantate.
4: Kya o rata o kwa dadwaka.
0: Na kya o rata.
4: banna ke o ratile o reta ko
0: ke le sedi halo
5: mamojalefa o a phela ona a phela jang ponto
0: ee nkgono mamojalefa go jwa
5: a monate ona o jang ponto
0: o shapotlhe
5: ee ya ponto ke kgoba bosiri batho bana ba latelang ke o bala ke gagera ge kgobeng bosimo ke ye kamane ka moemaneng ka mane ke na le ngwananyana ka mono tho ke mmatseko ke ye kamane ka senekane ka mane o na le ngwananyana ka mono tho ke mantumela ke petelele ka ngwananyana o teng ka mono o tho ke morinki moreki ke go bona ke re kgoba mosi o leng mangwane bana ba ka kanki ponto
0: a sile monate wa utlwa he
5: kanki ponto le monate le wena ponto
0: o so tsebile o re na la moelaneng ka buela matsika gago ne ke re go shebela ke re bone ke ba botsa gona ba tseba gona ba amogela granteneng ke ne ke re ketle ke ba fetisetse molaetsa o buelela fatshe batho ba ba sa tlhosha ka toropong ka moo ga ke ga re kopana bo ka to Aforika Borwa e ya lebetšha ya lebetšha na gaina ya batho la ba sa tlhosha ga ba le gola boaaetse dumela le sedi
6: dumela ponto le kae
0: go jwang
6: go monate
0: bua le mang kae
6: Junete Tshebatsane ke tshoba bosilo le memapatata utlwile ro kene sepetlele ke re a shapoele ka pele ntate Modimabe le yena mmemapatata a tshaba kwane o dula gona mona Kroonstad ke ye ka Vereeniging ke re Ouma Tshebatsane le Puleng Tshebatsane ba tswe ba phatsime ke Junete ba ratang haholo ke a leboa ponto
7: baahi ba Katlehong theola meya lesedi FM le ho 88.4 kapa kenang ho SABC Plus app ke molelwa
0: o ba metse sebeletso ya lesedi e dumela hle
6: ponto dumela shangatua
0: o zwang
6: ha teng ka e shoti sifuba
0: wa ski sihle
6: thank you le rato laka
0: tse tsa ba mo street down tso ntse tsa jwa
6: he
0: e tsa jwang gore se laole o ntse o nwang
6: jo ke na moriana wa doctor ngwana ntate
0: olaka ola lo bona ngaka
6: ee ke la kaya doctor ntate
0: ao o fole wa utlwa
6: ke tla fola moratuo wa ka utlwa
0: oke
6: ee seba ke re mapatata she ka mo ha tswe sepetlele moshe e ke fetilena ka kgona ke na sale ke le lefunkwana ke kgona ke emee ya lefunkwana ke re mampe makhuzeni ke mona ka gamolosi ka mone ke re nkgono malamola ka Vereeniging ka kwanana ga babeleletsatsi le monate mona seo mabagata le yona politiya utlwa
0: tsatsi le monate
6: tsatsi le monate lerato la ka tanki
0: madikeng ka ba batlhano ba o qatela ke lesedi dumela tle
8: madi dumana ko tlhompe motlhompei waka
0: ee Mr Bishop
8: ya wa bona o monate ebile o kwala ka nna kere
0: ee ke nka ba batlhano ba o qetela oa pele go ba batlhano
8: oya ba dumane ke ba tshere motlhompei a kore ke kere memasimama ka mane ka tijone ka mane ke re matota mane mmariheta mane ke re kgale molefo o teng a ro diporto ka mane tekelele ka sekemekeme ke le fatlhalang ka mafatlhaneng ka mona ka tuileng ke re ga re kgobeng bosibo mmogo ke a leboa mokatumane
0: bitswelela ntate Bishop le tswaka
8: gantlegantle ke kolobeditse ka lona ebile ka re wa tseba mono wa e bona santa mme ka moeteng
0: o ee mona le re ibe mo
8: wa e tseba
0: a ke re ke dula fixbeke a o tsebe re ya maputse ka maoto
8: ke tseba haholo mono ke a utlwa o bua ka maralaneng yane ke na le famili mo
0: e kena sekolo maralaneng secondary school
8: ko utlwa jalo go tswa ngwala maralla
0: ke kena mo maralaneng secondary school
8: ke banna
0: ka nnete
9: Eh, o no buye ne buye mra na ka le buye. Wala ha le mo le santa me ka. Ibi jona la bisho po ke le fue ke eh bisho mabatwana. Na kwe ni wena lo se ba o ba ke.
0: Eh.
9: Eh, ya kana kwe ni le o le to na mo le santa me ka mono. Wala e sala mpa ma bijwana e sala le jwa.
0: Tse bele so tumane bo maputse mo o nana mo ka janga 19 rand motho na gona o tsela tsa ma lo ja fela papa ka fage ke bo maputse mo
9: ke a o tse ba ne ja tuma ke o ri e ga nye o iko ke de li ga wa ke
0: o tsi ya
9: e ko ti mo ha le ke a o tswa di be go tsela ka mola ke le ba la di ka di ke te mo
0: de ke sa tsene no ke
9: Mwana
0: di mali. Tata dem shopa ke shopa la bisi beto sike pehle ere ke tsela le bo go go.
9: Mwana di mali ya hola ke nna di 20 tsena le mwana fa ga u kwa.
0: All right, ke le bo utlwa.
9: O fa di le brana ka.
0: Eh, tata dem shopa bua ka tsa taba di fe. Ya botaba ya matagase le nne ke utlwela ke shopa ne ke ba ke bona le tagase nne pe mwana. Fix ba ke mo ke o mama tsi tsa batho ka ba trust. O thunela batho tuki di go gobele mo. Dumela le seri.
10: E ponto di mo.
0: Ke mangwe kae?
10: Ke nna nga ka mana ka podcast.
0: Ke.
10: Eh, go re tsitse e go pausa kana ke re nna mo ya tswe. Ke e welcome ka sma ka re ra tswe. Ke khutle le mona ga ke ntse mo tshwere ka tsela e sa tswe. Ba tla ka tsela ba utla.
0: E sa tsile bonatse.
10: Thank you.
0: O mama tsela sedi ke saletswe ke ba ba bedi dumela.
11: Santse le ka re one ponto.
0: Hey, o jwa ndenze.
11: I'm not efficient at work.
0: Eh, o khathetse o etsala.
11: A ka khatla le go ba metsi ke wena fela moya.
0: Ke eng o ba neng wele moya?
11: Hey. A ba tsedi ntse ntse tsa ga ikutle ka ga dudu ya ga dio mara he ha ona ta. Eh. E go poko mo silo bana ba latela. A ke kgobe ke sibule di tsama ba so ke tshwara ka rutile le ke tshwara mo thege ya tsa o manedi ba gata ponto se leva ke re o di jo a ne se mashamba ke tsetele ka ba a ile se ba ba so tar kgobe ke sibule ma mela ka one point
0: ya le bo tsa tsike mona to utwa
11: thank you papa lo ena ka mkhosana
0: ma medi ke nka ba o qetela khotso
12: ah tito
0: rotle he se ke sale tswe ke le mo
12: di tsho utwa bua mona ona mme
0: ke
12: a go di botlhoba le o makhale ma wa le khosi mona ba le tswanteni mona le ke le le nko yi hona mona ba le tswanteni mona le ke tsatela ka lindi ma simba ba bo tshoba le di ka tshe utwa ona mme
0: le tsa tsile mona tau
12: tangi
0: wa o katela dumela
13: tsola le na a di ponto
0: Hojwa.
13: E ho mona to ga nye kholo.
0: Tangi e kholo.
13: E yana khang. E ya ya ya pi pi pi de de le se di FM pi de de.
0: E pi.
13: E pi pi pi ya sa le ga tani e tuto se ga ti pon ja sa le ga tani e tuto se.
0: Tsa dile le ine le tsa dile le holo mane le sedi le bohlokwa batho.
13: Le monate a dipontho le sedi le bohlokwa batho ga dipontho le sedi ke mollelwa.
0: Sedi ke mollelo.
13: Le sedi ke mollela dipontho ke re ke window ke mana dipontho. E tlhobe mosulu ba tsadi ba ka moka makereketsa ka mono. Ke khutle ke te mona go start a ke tlhobe mosulu mo fumadi wa ka mono ma mokete julu ya pheko. E ya dipontho a. Ke itebohela dipontho.
0: Tsa tsile mona tau.
13: A le no bel ka tike mona to sebe tsa mona ta dipontho.
0: Yo taba, mametse sebele tswa le sedia tseba. Eh ke batho ba pe batho ba femba pele ba ompitsa dipontho. Ke batho ba le sotho, a ke re. A ke ntse ke sebetsa community radio station nkwa community radio station ya rona jo loka gele pela le diboho. Ya kena la ka gona ga kwana gana ba ma ne gena la ba medi ba bangata ka gona ga kwa. Ke bona batho ba pele ba go ja dipontho a timama a timama he la dipontho he la dipontho he ka utlwa ke gatile na lena ko ene bile o maganga ga mona ne ke ipitsa dipontho ke ba mpitsa ya wa dipontho ndu wa la dipontho dipontho ya le tatatsa ga dipontho ku utlwa ke hopola boga ku utlwa monate Kubletsa nnete. Yone ntwe ya ha mamelwe. Go tuna le ngwana sekolo wa ngwana nana ana yetsa le ka tlase. A itse medrik. Ka ke tabo radio e na matla mane. Radio ene la matla o thungwe nne tsa ha mamelwe. A le ka tlase. Ga mamelwe ke ya pala vo studio ga mamelwe ke fitla e trend. Ha babelo poto fitleletse ke bile ke kena le sedibola a se ha babelo e tshele ke ha babelo ya gade poto wa selwile ke ya gane mamedi ya tshebeletso ya le sen vele le bapala ka rolo e kgolo ha golo ho rona ke ya leboa ha golo e senganya a solfex the p wa le sedi fm ya yo atlo lubetsa ka di solfex tsena tsona da di tsheka tla sala le baketse fela jwale boemo bo bombo pelong ha o tetebela o tla bo tetebetsa batho ba bang ha o batla o tetebela o batla maemo a manga bohloko a batla o smile o bo so selele tla sa maemo a jwa go rutsa ne le ne se sentse ke tshwaye ke re me ya ntswala nga folo na ntsa mvetsa re ke tshile sepetlele ne ke le sepetlele ke ke ne ngwana ka hee be ke ntsa o feta mane o ntse le tsetsa ma dikgolo mathata ha ke hopola gore banna Mr. Ntuno sa ile ntse le bo antsumane ke ntate antswala ha moya wa e phumola ka kgotsolo wa dimedi bohle ba seng ba le se ke re banna se ke setso ke ena o qetela modimo a boloke mme ya ntswala ngo utlwa ngwana ha wa ofela o ntsa o hata ha go le senganyane o tsebe ke motswalle o etse motswadi wa ho motswalle o tsebe ke motswalle ke ka mo botsa ke go hobaneng o qetelletse ho bala ngwana ka nna go ba nna ene ke sa batle o qetella ge wena se ka ba bua ntho eno nkodisitse ampe ke ne ke kula ke ka ho o lahlaga ka di-operation wa fetsa ko kodisitse ke gore o ke bogo ke leboa go qetela lapee sa batle letho le utlwa he ke a leboa he mada ke mo bitsa mada mamedi fale ke batla go kgothale mohlomong o na le motho wa heno a kulang kapa mohlomong o ka ga boima bo itseng jwale wanya wa tetebela le wena o le ka ga maemo go na re semaela re jele makgoko ga ge batle le go bona gore re jele makgoko a ka tlase strateng mo tsheo sa gona se monate ka re sa motho a na entse ditapole papa tsheo sa gona ka tlase strateng a go re ke go jwetse le konutu ke go etsetse mohlolo mohlang tatwa ka tlhokaetseng ke tsebile ke le moyeng ke ntse ke hasa ke qetile le nane le o e ka re ga o etsala letho ke la ka kgwetlha mangwele ka moraya gore ke tswe le nane o a utlwana dibodi di imetswe jang ka tlameya gore ela ree dire ke tswa ka 9 ga dio a e re 8 wa thoela taba tse botlhoko ke tsenang ba bona jwale maemo a mang o se ka dumelela o hatelele mane o se ka wa dumelela a o hatelele nenne le bososele gore batho ba kgothale le bona batse ba o tlalwa ke thabo ka ga go bona jwale ga o lela motho o sa ntse a imetso pele ga mona o se o ntse o lela o mo tetebetsa go feta o ka re ke mmona to nne matlho o shebile matlho mona a utlwetse botlhoko ka ntho tse jwale le wena ka ntsena o alela o tetebetse ntho tse go tshwana kana le batho be e leng gore ha ba lo bona batho bana ba kulang kapa ba phetlabentse ba ba jwetsa mathata botho ena o santse ana le mathata ya go kula ana na go onana ebe jwalo o tla bo bua ka taba ya dikoloto tse le imetseng le tlabe le bua ditaba tse tetebetsang tse stressang motho ena na haholo tse stressang yena motho ena na haholo vela re se ka ga yetsa re tse go ba kgothalo ke dilalo kwa ledingaka ba tswa sepetlele o tla kwa tsere ba re le se ka la ba stressa le se ka la etsa tsena le se ka la etsa tsena ba je tsena ba etse tsena ba re le tla be di bua taba tse se ga se jwa le kona le re complain ka di family tse sa utlwaneng di family tse na ga di sa utlwane o tloga ga letse o utlwa he jwale he ke ditaba tsa bohlokwa tseno mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi wa rato wa lelo ho hlemeleng o roma metse na tshebeletso o re hona teng le sedi FM ke mo lelo happy birthday to le sedi FM.

0: e tshanga ding dilemo tse mashumi a mararo ka ofela wa hlotse ho hlola bophelo ba e tshanga ning bophelo ba hae bohle magatlo a robedi le dilemo tse mashumi a mararo a re tshanga ning o fumanwe wa hlotse jwalo ke le khotla le phahameng la dinyewe la mane Durban ka labone ha go dina la matsatsi a mashumi a mabedi le metso robedi bekeng ya neftile jwale ena e ka re mo mirotshebeletso ya lesedi o fumana re molato bakeng sa o bolaya makgetlo a mabedi ka go o bolaile habedi e supile metsotso ka mora gora ya pele mametse lesedi FM
1: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenaneng la RQB go lesedi FM fela ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenaneng la RQB go lesedi FM fela.

0: Bokaneng ba Basotho. Lesedi FM ke molelwa.
1: Mamedi re tlo kena ho 5 play at 1.
0: Ke tseo ditlhabelane tse hlano sa hora ya pele. Lenanong la RQB le Ponto wa Selepo. Ho Lesedi FM fela.
1: Re tlo fa pina ya makwa kwesta tshego e bitswang ka gore ke khethile khethile ke ya pele re tlo qala ka yona e tla tlhatlhangwa ke pina ya Vosnova ba yang Dijikela e be re bapala pina ya Offense tla be le pina ya boraro e bitswang ka gore ke Wena Fela pina ya bone e tla ba pina ya Brian Temba e bitswang ka gore ke Ratolaka Nguwe Malaika e tla ba e qetellang. Hana kwa le teng re tla ba le di bonus play. Bonus play Tamiya Loving You Still. Ebe re buisana le mme Molebogeng Mlei Ramaqele. 5 play at 1.
0: Ke tseo ditlhabelane tse hlano sa hora ya pele. Lenanong la RQB le Ponto wa Selepo.

Lilizela ke gok musukala we mama useka ngelosi inkosi kwazi ngegama ngibonga umawo wakuzala ngibonga ubaba wagondla ngibonga namandla wakho kulezimpe sayinqoba buka phe

0: mamedi ya sebele sa lesedi ke le15 ke metsotso pele re kena goreng ya bobedi kwano mo a leng ke na le mme Mlee Moleboheng Ramaqele. Ne re lokela gore e be re buile bekeng ya go feta ga kgona go bua tlasa mabaka a kekeng a qojwa empa ka mojwetsa ka go botlhokwa mo mamedi tshwantse o tla re tlo bua jole re ranka qeto gore re tla buisana bekeng ena o teng kwano mo a le mme Moleboheng dumela. Phetse wa phela wena?
1: A se sa bo lekue ka mahao.
0: Ke o taba a ko dumedise mo mamedi ha re kene tabeng tsa rona.
1: Ka ge ke dumedise mamedi wa tshebeletso ya lesedi letsatsing lena, ke motlotlo haholo go ba le bona gape.
0: Ke mme Moleboheng Mlee Ramaqele. Ya. Ke mosebeletsi wa setšhaba ke ene re buisanang le ena re batla boeletsi ya ke re la tseba ga ba le bo mo tlhoka le boitso mo bao ditaba tsa bona o utlwang gore tsena tsona di tlhoka boeletsi re tlo bua ka taba ya gore na ba bang ba lona le lokela go godisa bana mmo jwang ntle o le gore o be le dikgotlhano kapa le ka qoba bo merusu jwang a e batlabe le kopanetse ngwana jale ga le sa ratana kapa wena o no o phela le ponto jale o se o phela le mamang na ditaba di lokela go sebetsa jwang go godisa ngwana jwang mmogo Mme Ramaqele motlhomong ga e baneneng ke re ga re tswe ka arolong yalo empa re arolelana ngwana mme e mong go na le motho a sa utlwana le ena ka thoko re ditaba di sebetsa jwang.
1: Ke lebile haholo wena ngwanetse tsatsi lena ke thabile haholo kata ka tswelela mathata ka bua ka go rena le sebetsang jwang ga mmogo go etsa tse ntle go ntshetsa bophelo ba rona. Ga o so etsa etse gore ngwana o teng pakeng tsa rona empa re sa nyalana jale ebile ke se ke tswetse pele ka bophelo bona le tse tla nna ebe ntho e teng gagolo dikamano tsa ka tse ntšha. Ngwana ga se ntho e pategang ga re pate ngwana go tloa o kena fela o santse o mobetsa gore a tšhabo ke ponto nna o tsebe gore ke tla sentse ke tshwere ka ntlena. Jale e le gore o fe motho kgetho gore na o tla ananela le ngwana e wa gao na gobane etlile go utlwana le motho a nang le ngwana ga se ntho bobebe gagolo mme ga se botlhe re ga e kgonang. Jale ga o se o ile wa tlhalosa gore ngwana o teng mme motho a se a o ananetse go botlhokwa gagolo gore o mo tsebise gore na dikamano tsa gago le ntate wa ngwana kapo le mme wa ngwana di jwang. Ga e be le ntse le le boemong ba go bua o lokela gore o tlhalosetse motho ono wa gago gore ae re ntse re bua le ntate wa ngwana re ntse re kopana mo na le mane lebakeng la ngwana mme sena o se etsa le go ntate wa ngwana gore o moetse ka ae ke se ke tsetse pele ka bophelo ke se ke utlwana la dipontlo mme ka gona ke kopa o tlo ntlhomphe dikamanong tsena tsaka tse ntšha re tle re kopanye ke ngwana fela ga e be le ne ntse le kgona gore le atle le tswe le ye diphakeng le o bapala le ngwana o tlo mo tsebisa gore eno ga e sa tlhotse e sa tlo etsagala ka lebaka la motho eno a motho a sena le teng.
0: 079 758 8 5 0 6 079 758 5 0 6 re tle re o meme o be karolo ya puisano ya rona voice note ya se ka batelele mamedi a gana nako ka nnete 079 758 5 0 6 go lesedi FM lesedi FM ke molelwa ke a tseba ba bang ba lona le hudisa bana le batho bao leseng le sedikamanong tsa marato le bona jwale re batla gore re tle re utlwa wena boemo ba gago bo jwang motlhomong boeletsi bo ka bo tlhokang kapa o tshwaela o ka reng 079 758 5 0 6 jwale mme Mlee go na le taba tse o di qeteletseng ka tsona tsa botlhokwa mona ga o ntse o bua mona e nngwe ya dintho tse ke naanang gore e ba ke dikgotlhano yone e na gore jwale o tla bo o lo kopana le mme wa ngwana o lo lata ngwana motlhomongwe le o ganna nako le ngwana o fumane jwale e nwana ya teng ona bale tsena o thola go jala semane
1: o tsoma taba ya mona ntate ponto e ba kwa fela ke go se tshepe motho ono o nang le ena empa ga be le kotla ka ntho nngwe le nngwe ga go tlhokagale gore le o be mona ke ka lebaka lena ke reng batho bana ba tlameha go tseba ka bobedi ntate wa ngwana a tsebe ka motho wa motšha motho wa motšha a tsebe ka ntate wa ngwana empa eo re sa e kgothaletseng ke ya gore o tsebise ngwana mothong wa ga wa motšha a ke ga le a nyalana wena le ena ke motho wa ga wa motšha e ka nna ba ke mofeti ka tsela jwale go koba go tlo selekanye ngwana a tseba gore papa ke ponto go sane papa e se le mamang ga re kgothaletse go tsebise ngwana motho wa gago a motšha go fitlhela le se le na leng le tumelano e nngwe e le tlamang mmogo
0: polase ba na le go ba tsebisa mane motho a ntse a thabile ka ga dikamano ka mona e be ka nnete o isa ngwana eno wa motho e nana ga ditaba di le jalo o nagana gore jwale ke gona a fumane legato
1: e leng phoso wena ntate wa ka gobane jale ga re tsebe gona bophelo bo tlo go latlhela ka ye go sane ga o mo tsebisitse ena tsatsin ena go sane o mo tsebisane ke go ferekanya ngwana fela le ena qetelong a qetelelela ipotsa gore ka nthonyane go etsagala jang boemong bo e leng gore ka gara dikamano fela ngwana o tla nna gore a tsebe ntate wa gage
0: ao bona sage ke boragadi ba bakata kakang kwa march kwa september kwa lebotse pedi septi
1: wa kwa ke phenkane ka kang ngwana
0: ke pherekano ga ke re utlwe mo mamedina o reng kwano le sedi 079-758-5066 motho o teng kwano kgotso
2: Abdi Ponto le mme ka mo hamnat Abdi Ponto na ntate wa ngwana a sala a mosiana le 3 years ga mo godise he a ntsha mo maintaine a ntsha tšhelete ya support-o jalo gona jwale ngwana o sana le 10 years ngwana ga na le 10 years o sa gatetse pelo ka bophelo le nna ke gatetse pelo ka bophelo jwale mo maleng teng ga o monate jwale nna ga sa batla go bua le ngwana ga sa batla go etsa nix jwale ke re ngwana o kena jwang dipakeng cause kwa gago goba nna ke tswetse pele ka bophelo baka jwale ke batla go botsa mme mo gona ke isebetsa jwang tšhelete yone o ntse a e ntsha mara nako ya ngwana ga na yona go ha thank you ntate
0: mera maqala wa utlwa
1: ee ke utlwile le ga e mogala wa gae o ne o sa tlhaka gantle empa ke nagana gore qetelelong mona ke utlwile gore na o ne a tlhoka keletso jwang
0: o ka tswela pele
1: batho ba bontate gangata ke batho ba kgethang gore na ba ba leng bophelong ba ngwana kore ka re ke ba botho ba mona ba on and off ne neng wa batla ne neng ga batle jwale e nngwe e botlhokwa ko gore o ka seke wa qobelela motho ba motswadi ke nnete ra thabela kao fela gore bana ba be teng matlhong a batswadi ba bona ka bobedi ebile e ntse e tlhile le tokelo ya ngwana gore a be teng bophelong ba batswadi ba gae ka bobedi empa boemong bo e leng gore motho a na thasello go koba gore o qeteletse o tlhekefeditse ngwana maikutlong le go mo ferekanya tlele go thaletse gore ka nnete ga sa o bontshitse ka gotlhe-gotlhe gore ga ke na thaselelo se ke wa mo qobelela gobane qetelong ya letsatsi o tlo kenya ngwana tlo kotsing ya tlhekefetso e ka ba tlhekefetso yena a maikutlo kapa tlhekefetso tse dintsi tse teng tse re di tsebang
0: jwale ga re ke re utlwe mona he batho ba kopanetseng bana jwale e mongwe a sa le karo lenyalo kapa ba le karo lenyalo ka bobedi jwale ngwana a le teng kapa bana ba le teng tsela e ntle ya gore dikgotlano se ka tsa ba teng godiso e tlebe ntle ya ngwana le ka fana ka dikeletso di feng
1: boemong bo e leng gore re se re nyalane wena ntate Ponto go botlhokwa gagolo go tsebisa ngwana molekane wa ga wa motšha ka lebaka lena re re ngwanena o se a iphumanetse batswadi ba bangwe batho bana ba rona e se le batswadi ba ngwanena mme ka gona go botlhokwa gore meralong ya rona e lebaneng le ngwana batho bano ba rona ba batšha ge ba tla ba kenyeletsa e leng go tlo go be le ponaletso dipakeng tsa rona ge le bane go seka bala utlwang e kare ga re boteke go ntse go etsagalang go ntse go etsagalang di-activity tse kang tsena tsa go tswa o sotho ngwana o isitswe dijong ke batswadi ba gae ga re di etse go hlompha balekane ba rona ba seng ba le teng gobane ka go etsa jalo ntate Ponto le fa ngwana tshepo e siko lona le le batswadi ha se lengile ngwana se ga e re sa ya di jong kae kae le sa ngwana tshepe e tsiko ya ho mo hlomo nka le lena matsatsi le ka bona hala le khutlelane mme sena se ka etsa se ketelle ngwana ena wa lona a hlile di partnera tsa lona tseo le phelang le tsona mo hlomo a eleletse hore na le thaba ha ka kang ha le tsile le lebagago mme sena nang se hlile se tla mo hlekefetsa haholo kelellong ka ho mo introduce partnering ya how we enter ho ho mo bontsha hore re se ke na le motho enwa jwale ke nna ke mme e be ba mangwane kapo ke nna ke ntate e be ba rangwane ga ngwana o sale teng bophelong ba rona mme hape hape e leng hore e bohlokwa ke hore rona re le bane kapo re le bararo ke le batswadi ba ngwane re lokela ho utlwana re tlhokela ho utlwana ka lebaka la gore go na le nako tse neng gore ngwana o tlo tshakela ga boemong lelapeng la e mong mme ga ngwana a tlile lelapeng la ka ke lebeletse gore ke motshware gantle ke nna ke tlo motshware gantle ga nna le mme wa ga re sa utlwane go keke ga ba jalo jale go tlameya go be le kutlwano dipakeng tsa gona re le bane go be le tsamaiso dipakeng tsa gona re le bane go rona ke eng ya moelegang ke eng e sa moelegeng
0: Mamedi ke bona he ya panya panya mehala ka kwano ka bongata jwale na ko ena ke sega meta batsena ke utlwa hore ke ditabatsengata tselo ke la ngwe re tle re dintsetse pele mme mo le boeng ramaqele ke kopata ba ena re tle re ntsetse pele bekeng ya o qatela ya kgodi ena ya phupjane re se re kopantse le tabatse e dingapetse o rileng ra rutlwa tsa mohloka le bitso gena le sehlophanyana sa batho ba bana ba o iseng ba madi ho bontate ba itseng ba re bana bana bana ba re bontate bana ha bo mme ba le siyo ba ile mesebetsing ba batla thobalano ba bang ba hopotswa ho ila ke nna o hlokometse mona ha re ke re bua ka taba eo hape nako e tlang letsatsi le monate re lebohetse nako ya ho haholo ke lebohetse le momamedi hore o kgone hore tlo beteng ka jeno
1: ke lebohile haholo ntate Bonto
0: mamedi hle ke kopa o tlo ntshwarele ka lebaka la nako ke a tseba ditaba tsena ke ditaba tse molemo ke ditaba tsa bohlokwa jwale re tlotla re tabolwa ke nako tla ba temoswa chekachela ditheoa dikalaneng o tlwa goreng ena ya bobedi go ya jalo goreng ya bohlano re nya bohlano ke makumane a kwano tshebeletsong ya lesedi nna ke sebeditse go lekane mo diphoso di bileng teng e gopotswa le maotomane mo re sebeditseng gantle e re pele a pele tshebeletso ya lesedi a se o bale ya tšhatšharamo ke go kgamatsa di sa kopaneng ke dithabang pa le tsona thoe ka mereti di a kopana mabedi wo monate ba naneng o tlatlang o latela tshebeletso ya lesedi aforika borwa good morning and good night.